0: Unipaan medyo makatulo-triste. Ini yung kontraktor na ini, bantugan na talagang mayaman. Bako man yan, sabi nga ni, may puro party list man ini. Unipaan medyo makatulo-triste duman sa istorya sa kuya ni Manoy Jess. Pag suminala ini si Manoy Jess, badulan ko talaga ni. Mga tugang, bako lang sarong politiko ang imbelto digdi. Nabagaan sabi, bako lang an may pagtugot. Iyo pa ang nangapitan. Ano na kita? Sige. Pag ako talaga inuyaman, apudan ko naman si Alwin Nimo. Batch. Tandaan mo. Baka mapasalan. Mga tugang an nasabing politiko. Oni, tawang ko kamu kiklu. Baguhan. Baguhan na politiko. Na grabe na an promisa. Grabe na an pulus-pugos. Alagad, sabi ni Pai Ramon, puro man lawos. Salamat po ka sa inyong dayisawang pag-antabay ni Puliwan si Papa Rodron Perez. Marina Pagkaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners na ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

pa noong taong 1996 ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com.

0: naalala ng nakalipas.
1: Wala nang makilala ka, aming mahal.
0: Kay sarap balik-balikan.
2: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
2: You tell me.
0: Dito lang sa Oracon Retro Morning.

0: Pedro, kun may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta bigulado o ragun!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo, tama ang narinig din nyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
4: todo ang papremyo.
6: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Reliving your memories.
2: I can see the pain living in your eyes.
1: And the songs that made you smile.
2: No one can.
1: And the feelings you won't let go.
3: If only just begun.
1: Uragon Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silymarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe official Facebook page.
4: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

99.7. Oragon and Yells, it's exactly 9:15 in the morning. Yells, a better day. So, yan guys ang ano natin, pinapangarap natin. Oh, you will see those better days, but you gotta be patient. Tama nga naman yung kantang yun. You gotta be patient, mananggad talaga. Tama ba? Agree ba kayo? Kasi kung wala kang pasensya, nako, wag na lang. Wag ka nang umasa pang makakamtan mo. Anyways, magandang morning dyan sa JJB General Merchandise. Uy, nakatutok at tutok na tutok talaga. Napakalakas ng monitor dyan sa likod ng cathedral. Uy, idol! Kung maghahanap kayo ng grocery, dyan kayo mag-grocery. Meron mga grocery dyan. Kahit ano, name it, mayroon yan sa JJB General Merchandise. Sana all! A discount naman po. Kaya pala binati magpapadiscount. Lugi negosyo, no? Anyways, magandang morning once again dyan sa JJB General Merchandise. Ikatatlo na yun, ha? Bibili nga ako dyan. Diyan lang yan sa likod ng cathedral. Of course, sa mga taga-Tula-Tula, Legazpi City, magandang morning. Uy, good morning din sa mga Baskareño, sa mga BHWs na napakaaga talagang pumasok sa center. Ang hello po sa inyong lahat sa mga Baskareños, lalong-lalo na kay sa mga Barangay Tanod, yan sa Iglia family, hello po, and sa Menes family, Matamorosa family, Madrideo family, Rodriguez family. Uy, sa Duran family, magandang morning. Kamusta ang lahat? I hope you're doing well today. Kasi yung panahon natin ay malamig. Talaga namang nakakaantok. Kaya yung estudyante nga ay naaantok talaga guys sa eskwelahan. Parang wag na lang pumasok pero kailangan, diba? Sa ibang lugar nga guys, suspended pa rin dahil sa sobrang lakas ng panahon, baha pa. Diyos ko Lord, ano yung nangyayari sa ating mundo? Anyways, ipag-pray natin yung ating mga kababayan. Sana humupa na yung baha. Sana wag nang bahain. Kahit sobrang ganda ng bahay mo, kapag binabaha, walang kwenta pa rin yun. So Lord, pinaganda-ganda mo yung bahay mo. Tapos, yung mga, anong tawag dun? 1, 2, 3, kanal, hindi naman natatapos. Yung mga drainage, wala naman sa tamang, anong tawag dito? Puma. Kaya mababaha talaga. So sana yan ang pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Hindi lang yung mga relief operations. Yung kailangan nila guys is yung pangmatagalan. Yung mga walang baha na mangyayari. Anyways, yun lamang kayo. Here's Every Time I See You by Fralipo Lipi. Stay tuned in only on Big Double Line 90.7. Oraga.

0: ipapakita ka mapo ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

89.7 Oragon and Nails. It's exactly 9:34 in the morning. Yes, talagang malamig-lamig ang panahon natin because of, ano guys, habaga. Ano ba yung habaga? Basta yun yung nakaka-apekto. Yun yung dahilan kung bakit maulan sa parts ng Luzon, mga ka-Oragon. And syempre, hello and hi din sa lahat ng ating mga certified listeners. Nabasaba kayo ngayon. Okay, sa mga nadiligan jarn, yung mga halaman na natin na nadiligan, na all. Sana all na lang tayo, mga ka-Orago. Pero nasobrahan naman siguro, no? Minsan yung sobra-sobra naman ay nakakasama din. Kaya ingat-ingat sa sobra, ha? Anyways, magandang morning din sa lahat ng mga taga-Gabawan, Daraga Albay. And syempre, bati natin dyan sa Rosales, Itiri. Hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson. Kina Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace, magandang morning. Oy, kina Claro, Raynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Aileen. Magandang morning dyan sa Pacifica Agrivet. Oy, shoutout din sa mga taga-dita, Legazpi City, ha? Sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, and Taya, and Boras family. Happy, happy listening po sa inyo, mga ka-Oragon. Anyways, yan lamang kayo. Here's basang-basa sa ulan. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agom, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agom, igo akong kaduratan, ma'am.
1: Basta bigulado o ragun!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: So, anong yes. pangalan mo?
6: Si Dab po.
7: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ka yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayuni na. So, tula ko talaga, pag-bloated ako. Then, nagsali talaga, sapa.
5: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The most memorable songs.
14: Ballerina girl.
13: Playing one after the other.
14: Let me tell you now.
13: Down memory lanes.
14: All that's on my mind.
13: Right here, right now. Rock on Retro Morning. Retro.

99.7 Ora Gonerias. Oh baby, I love your way. Uy, sana all. Una lang yan. Una lang masaya. Una lang masarap magmahal. Yes, yes na yes. Yes, hello mga ka-Uragon. Shoutout pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners mula sign on till now. Para sa inyo mapagburubati, send sa aming number 9613-55-63-93. Uy, shoutout sa Makiniano family, Bahamundi family, Gulundrina, and the Astillero family. Maganda morning. Uy, batin ko rin ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Ilawod, Daraga, lalong-lalo na sa mga kumakain dyan sa Irish Karinderia, lalong-lalo na sa ating mga manong chippers na Rawis B and Daragali Gaspi Root. Magandang umaga. Uy, dyan lamang kayo mga kauragon. Huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat. Here's Liquid Dreams by O-Town. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Uragon.

0: Magbulag na kita! Iyo, maraiman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah! Lima? Ano ka boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natataso apat niya on say mo! Natural takay pa di mo ito!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema! Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
8: Dahil heto na
7: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
8: Tama ang narinig ninyo.
7: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
7: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya,
7: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
7: sa programang Kasangga't Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel Certified Drug-Free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon

99.7, ora ko na niya it's exactly 10:14 in the morning at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Grabe! Sobrang maulan mga ka-Oragon kaya wag na wag kakalimutang magdala lagi ng payong. Of course, sa mga nagmomotorsiklo, ingat-ingat po sa pagmamaneho, lalong-lalo na din sa ating mga manong trippers on the road. Ingat po sa lahat. Yan, luway-luway sana. Basta sigurado. Basta doon. Anyways, batiin ko rin ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Barangay 70 Kagbakong Legazpi. Uy, batiin din natin dyan sa DBP Legazpi branch na always listening. Siyempre ang mga pandiurag ng mga security guards and ang ating floor manager na si Sir Arnel. Maganda-magandang morning. Uy, dyan sa Legazpi City Stingray Swim Club Open Water Team, hello po sa inyong lahat. So, yowza, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's the Beauty and the Beast. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7. Oragon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 10:20 ng umaga.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
0: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
1: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Naaalala mo ba ba?
2: Inaalam ko na kamali ako.
0: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
2: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

Joining the line 90.7, Oragon and Nels, it's exactly 10:32 on the clock and you're still with Ligaya on the radio. Magandang morning pa rin mga ka-Oragon. Nagsarap na. Uy, magsarap na mga ka-Oragon, ha? Baka mapasma na naman. Iwas pasma, magsarap na. And Yowza, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Anislag Banyadero Relocation Site. Hello po sa inyong lahat. Grabe, masabaw-sabaw. Masarap din ngayon humigop ng mainit na sabaw. Masarap magkape. Ayan, magkapera, lalong-lalo yun. Sino ba ang ayaw? Yes, mga ka-Oragon, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Here we got a song, It's Sad to Belong by England Dandy. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7, Oragon.

0: Darling, ano ta hanggang sa ngunyan? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikanin lotion. Iyo na nga ni, day ko aram. Iural daw man ako nagiinom kan lotion na yun.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong hindi ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Sirmi ako nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
2: Hindi ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturog ko, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
3: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Mga alaala ng nakalipas.
6: Wala nang makilala ka, aming mahal.
5: Kay sarap balik-balikan.
7: Bakit ngayon ka lang?
5: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
8: Love me like you tell me.
5: Dito lang sa Oragon Retro Morning.

Ito na mga 9.7. Ano ba ang tipo nyo sa lalaki? Maginoo, pero medyo bastos. Gusto niya rin ba yun? Yowza, maulan na naman mga kauragon. Ingat-ingat po sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga manong chopers on the road. Stay safe and dry mga kauragon. At syempre sa mga commuters naman, na always bring umbrella. Ay, dahil commuter tayo. And bawal ang maarating mag-abot ng bayad sa jeep ha. Yan ang pinaka-aayawan nating katabi sa jeep. Yung bingi-bingihan mode. Yung ayaw mag-abot ng bayad. Apaka-arte ba? Kutis porcelana yun. Yes, mga kaurago, nabangan nyo na ang programa ni Manages Magallanes, ang programang New Normal till about 12 noon. So here's the raining in Manila. Stay tuned in only here on BWI 90.7 Oragon.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
5: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize,
3: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
8: Mahalagang paalala,
7: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pagkasa

Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales.

hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: An oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na po nga 6 minutos na makalisa nila sa 11 in pagkoto.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kan sanggo niyang panlalawigan kan Albay.
3: Unida ang programang Kompletos Rekados puto karon mga isyung napapanahon ididitalye mga preskong bareta kakaulayon mga tawo sa likod kan istorya asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Ini an Bakbaku Norman the new normal. Uyan na ang sa indong perming kaiba Kuya Jess Magallanes.
4: Basta Bicolano, Oragon!
5: Basta Bicolano, Oragon!
4: Basta Bicolano, Oragon!
6: Oragon!

0: Kristo.
1: Oi, lewat mara na itong mga tugang kita pa magsarbay sa amay. Yung isang programa nga ang bagong normal. Alaw kita ngunyan mga tugang ni na Martes. Sa pinsa, 19 na po kita. Ay, 18 kan bulan na Agosto 2020 sa isa. Kalibat po maray na agana sa mga parantaba niya ito digdi sa bilog na 70 barangay kansyonan ni Legazpi. Diyan po sa Banwanin Daraga, Banwanin Kabaliga. The first, second, and third district ang probinsya sinsa nagkapir ang party kan Bicolda. Reporting live po kami ngunyan na sa barangay Bitano kan Legazpi. Ay, pasensya ka mo tanawa na ito sa rokong cellphone. Iba pa nung nagugurang. Maliput-liputan kamugdakan kan panahon kaya pagkasikaso tabi ning maray kan sa edong mga bandala. Takot in kaso mga tugang madubog di pisil na

0: made the...
1: Tak to nie jest laka.
0: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
1: Si Jess Magallanes Pini, kasabay ko sa Laro Technical, si Manoy Choco Diaz, duman sa Tauro si Manoy George Baldurama. Kung nigwa po kamo nin komentar reaction sa question, pwede po kamong magapod asin mag-text sa mayang text line 0961-355-693 asin mga tugang sa kayong cellphone number 0950-445-608 asin mga tugang sa global 0977-043-3558. Nagali pong sarbay-sabay kita ngayon na pagkautulig di sa programa mantang maliput-liput talagang kamugtakan kan panahon na. Kaya mga tugang so amiga kung baro nagkawarara sumuro pagkaaga.
0: I'd want it to be.
1: Iguan ang direktibang ipinalawas ang Palasyo Malacanang dumantabi mga tugang sa nag-abuso kan 20,000 na pigtaw duman sa mga barangays. Dapat man siguro kan panahon mga tugang ni Presidente Duterte iguan na kayo ni kinagkangaranan sa National Television. Magkasurupog man kamo!
0: If I had only one friend left, I'd want it to be.
1: Iguan ang mga tugang kimagakanig yung direktiba. Sabi nga ni Magirudan Opisina kan Liga ng mga Barangay, Department of the Interior and Local Government asin mga tugangan kuwa. Dapat man, magibo kamo kimagakanig yung pagi bako na puros lang kamo pakyuta. Naarong kayo ni mga tugangan na ilig na po tabi ang milagro. Na ilig na kasubanggi bantang nagkakapayangalo na ako. Siguro mga between 8 to 8:30 in the evening. May nagapun sa kuya. Iguan ang mga tugang kisarong barangay digdi sa Legazpi. Sumakuapo kan kapitan. Aki kan Beach W. Aki mga tugang kan pakagal.

0: kawan pa. Kung may mga supong kamuli, lamang tabi nindo yung pigko, ah. Sabi nga ni, pwede man magwa kan mga barangay, aki kan mga barangay official, kundi na nagad kinako ko sa barangay na kwalifikado, so aki kan sarong barangay official. Kaya pigprint ko mga tugang, so naging ganit yung makampalasyo Malacanang. Sabi nga ni Manek Lena Castro, kung di na da kinako ko ang residentes kan barangay, na di nakako akan nasabi ng benepisyo, pwede na mga tugang magkuhanak kan aki kan mga barangay official. Paano kung nainot pa? Nainot pa mga tugang suaki kan mga barangay official. Mata ang ngunyan. Sabi mga tugang ni Sek ni Congressman Ajong, Mamintal Ajong, na sabi nga ni, bago magtapos ang bulan na Agosto, mapaluasin na kan final decision para mga tugang sa postponement kan barangay election. Asin mga tugang maluwas talaga duman, inadala ning Marekan Kongreso tanganing di mga tugang magkaigwaning problema, di magkaigwaning conflict, di mga tugang mag-question naman sa Supreme Court, arog po kan naging decision arog kan Comelec versus Makalintal. Sabi nga ni mga tugang gigibun po ni na di kayo mag-question, asin igwak yung magkakanigong basihan, asin ang Congress and the sole government, the sole authority, nagwa mga tugang ki-jurisdiction na magkondukta mga tugang ki, sabi nga ni magkondukta po mga tugang ki-postponement kan barangay election, fixing the term, extending the term, and others. Kaya mga tugang maigot na pigadalan, sabi nga ni Maminte ni Congressman Ajong, madali man sana ang pag-aprobar kan mga tugang kang Kongreso.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
0: Kaya loan pa more.
1: Someone who understands.
0: After kanyang mga tugang magdaralaga na tabi ka mo sa bangko, pagabot mga tugang kang end of the month, kang August, asin mga tugang paglokan first week of September bago na mga tugang mag-filing. Ipapaluwasin ang final decision, asin final version and consolidated version mga tugang kang nasabi ng proposal postponement of barangay election. Tagaling makabilo na naman tabi ka mo iyo. Sabi ko nga ni mga tugang makamurumundo, kunan mga barangay official siya nga, ano na ang mangyayari kan barangay?

Ini po ang Timsong Kanturi na mag-amigo. Bawal mga tugangan hudas, bawal ang traidor. Kaya kinakay pa nagwa kita kay Timsong mga tugang one friend. When we were together, pigbabahangon yan mga tugang ang nagkapil ng party kan Luzon duman sa Bulacan. Ang sabi mga tugang kang congressman kan ka, ang congressman kan Comelle, congressman Bienvenido Abante. Ngunyan na mga tugang na nagbabahain ang vice-presidente, tanga! Apotun mo ang sa imong presidente, ang sa imong hamo, ang sa imong lord, ang sa imong drug lord. Kung sa in mga tugang napapaduman ang pundo kan gobyerno pinag-alukar, especially mga tugang pig-alukar, dumantabi mga tugang sa flood control. Sabi nga ni Kansarong Abogado, mga tugang niya tatapig hanap nindo ang vice-presidente na tarbaw yan kada administrasyon. Dahil mambaga siya magkaputabi spare parts man sana, konsaruida mga tugang reserva man sana.

Sa liwat po nagpapabuting good morning ang mga congressmen kana Bicol, Congressman Pilo, Congressman John Chana. As in mga tugang ang sanggunyang palalawigan kang albay sa Panginoon mga tugang ni Vice Governor Dideco, kasabay na po ang kinatawan kang Tolong Lucito kang probinsya, kinatawan Carol Sigaso, ang pambato kang Premier Lucito kang probinsya. As in mga tugang baka pagabot kang oras, maging congressman kang First District kang albay, bumalik mga tugang sa pagiging politiko, ang Familia Ziga. Lalo na mga tugang si Attorney Rick Ziga, kinatawan Victor Ziga Jr. And of course, mga tugang Anmucha. Ang sanggunang panalabigang kalbay, kinatawan Carol Ziga. Si kinatawan Carol Ziga, mga tugang padago sa nagigibunin magkakanigong pagi para mapadali ang pagtaon ng aksyon duman sa mga lugar na pwedeng tamaan mga tugang kuniguanak yung mga pagbaba na nangyari sa tuyang palibot. Kaya pigagalan niya kay magkakanigong paliwanag ano pa opisina kang apsi mo, ano ang mga preparations na pigagabi pigigibong niyan because mga tugang there is a big possibility na makaigwana kita kipagbabaha. Kaya ngunyan, ayin na po tabi sa mga maleta. Sumahilig mga tugang magbatiko sa Duterte, ayin na kamungo niyan. Sabi nga ni kang nagkapilang vlogger duman sa Metro Manila, kang nakaging alok ka nakigwaning pagbabaha duman sa Dabao, binalat ba natin rin mga tugang sa mga Duterte? Ngunyan tabi ang bilog na Metro Manila. Nakakanamit mga tugang kipagbabaha, ayin na kamo. Hain na ngunyan si Erwin Tulfo. Hain na ngunyan si Rafi Tulfo. Tabo din nung pambisigra ng flood control. Palibasa nagkinabang ka mo ka ng mga denyo ni Supog. Taga-media man ko taan na ka mo. Ang nangyari mga tugang ginamit lang din ang pagiging taga-media para sa mga political interest. Mga amigo niya itong negosyanteng bukas na kansaya ng establishmento ni negosyo, good morning, ingat lang tabi ka mo sa mga parautang, ingat lang tabi ka mo sa para budol-budol. Ang sa kuyang mabuot na amiga, good morning, kay Manay Ofel Arevalo. Manay Ofel, good morning. Hawak mo ang beat. Nagmamagaling. Ika-16 aldaw na mga tugang kan-impeachment complaint, di man kinangyayari, di man napapatunayan na ipigamit ni Vice Presidente Sara Duterte. Duman mga tugang sa planong patakbot sa buhay kang presidente na ula kamo, attorney matibag na, natibag pa. Attorney Ligu, attorney Lontok, nalontok pa mga tugang. Mga makasupog na ano. Kaya sabi kan mga nakaoron ko kang nakaging aldaw, mga taga-albayan, mga tugang, taga-Bicol. Sabi ninda mga tugang, pigahanap ninda. Itong disiplina, delantasin nila mga tugang kayto, magagong kanyaon naman sa Metro Manila. Maski lang mga tugang alaon na naglalakaw-lakaw sinda, desin na nahadit delanta maigpit sa programang ipinapautom kan gobyerno. Ngunyan, ano na po tabi? Kadakol na ang bangag, kadakol na mga tugang ang adik, kadakol na mga tugang nagsasaba sa emong nga 3 pesos na okay na. Ngunyan, mga tugang, iba na ang nangyayari ngunyan. Makailing ka naman nakabalaybay na panty naman mga tugang sa Ross Boulevard. Kan panahon, mga tugang ni Duterte na eh. Ano na so nagpaparapara ribo kan isyo kan weteng, may mga ebidensya pa mga tugang na iluluwas si dating barangay Captain Alwinimo na kadamiting mga tugang digig sa mga taubong ini. May mga kapapilis mga tugang nakapot sa pigasabing auto na nagluwas mga tugang na ibinakal pigregalo. Igwa mga tugang kay magkakanigong dokumento sa sinigwa kay magkakanigong basyan si Alwinimo. Kaya bago ka mo mag-akusar, siguraduhin mo natabi nindyo mga tugang tayao na nailing na mga tugang ang ebidensya. Sabi nga ni The Late Mike and Wickes, hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taksil. Sa kabus sa klaseng drivers, halikan tabi ng unyan na pagka-udto, marino o tutabi sa hindi. Kabus, lalo na po tabi sa mga parapadyak. Sala, matunong tabi sa hindi mga amigo. Nagbarakal pati ka muning radyo, magantabay sana sa hindi mga amigo. Si Jess Magallanes nga. Sala, matunong tabi aduman sa mga amigo natong drivers. Nagwa mga tugang kay radio na nagantabay kay Jess Magallanes. Thank you so much kasi nagantabay sa Radyo Oragon. Kahapon mga tugang, kadakol-dakol tabi na mga Legazpi nyo natawan kay magkakanigong trabaho darakan jobs when ay pinaglansar kan da peso Legazpi. Asiman mga tugang kan Department of Labor and Employment. Happy birthday pa lang tabi kay Jan Bianay Oropesa. Ano JB, birthday mo na naman JB? Bata gwapo na ngunyan si JB. Gari mo sana mga tugang si Alger Richard. Good morning po Kuya Jay. Shout out po sa EQR Telegaspi. Nagadangog abang naka-duty. Salamat tabi sa inyo, JV. Wapun ka na ba gano'y? Namimiss ko naman yung kanyang kapas sa katidwal. Kaya ito minapalak-palak ka nga ni ano? Hawak mo ang beat pa siguro ka mo sa beat ah.

Ano? Si Rimang Tami sa kabos, empleyado kang lokal na gobyerno kang legasmi sa Panginoon at mga tugang ni Mayor Isha Mismaela. Digda ka mo makailing kitunin na performance kan alkalde. Apera mga tugang kan if office works, paperwork sa pinagigibo niya pagkatapos mga tugang kan office awora. Yaunan naglilibot mga tugang sa mga barangays kan legasmi si Mayor Isha ma para personal niyang mailing ang pangangaipo kan mga barangay. So ginibuhan mga tugang kidwang dekada sarong taon pa sana matatampadan na mga tugang malalampasan pa. Kaya mabuhay ang mga taga-Legazpi sa Panginoon mga tugang ni Mayor Isha Mismaela. Imagine ha, duwang dekada na pigambog nindo, ilinga kayang-kaya man sana palang gibon sa laog mga tugang kisarong taon. Ilinga po nindo ang mga accomplishment mo dyan na pinagigibon ni Mayor Isha ma. Imagine mga tugang duman sa best performing mayor sa pitong syudad kan Bicol. Pangduwa mga tugang ang Legazpi na kunsay nalampasan pakainis sa mga gurangan ng politiko. Dahil sa mga tugang sa accomplishment ni Mayor Isha ma. Kasod ba talagang naugmanin maray si Secretary Francis Tolentino kan Department of Labor and Employment dahil lang sa pinagibo po na job spare bigbi sa Legazpi kaya nagka-interest mga tugang si Secretary Tolentino naliwat na magsagibo ng job spare bigbi sa Legazpi sa maabot mga tugang na December. Arog ka ng tunay na servidor bako mga tugang kobrador.

Sakap ako ba mga barangay officials, room de montabi ninyo oral na pigdataram ko sa inyo ang barangay pigdatabangan ay mga tugang pigdatabangan, magtabang kamo bako na magtabag kamo. Sa makasupog na mga tugang takon kamo de matultol, ipapako ka sa cruise.

Dahil ka mo matakot kung si Seman ang endorser nindo. Oy, amigo, grabe na tabi, amigo, ang reklamo sa imo, amigo. Negative ka ng maray. Baka tabi sarong termino ka sana. Ang mga tawong nakapalibot sa imo, pakiriparo mo. Lalo na mga tugang si Bonjeng. Hain na sa pigkorobrang uniform. Ano tabi na kuana, matravel na naman da mga tugang para magadal kung ano ang dapat nagibuon para ma-resolve ng basura. Kamu mismo, within the local level, pwede mo niyan mga tugang resolve rin. Bako na marabas na naman kamu, tamas na ko lang komisyon na makukuha nindo. Igwa ka mong makukuha naman sa travel agency na kukontratahon nindo. Oy! Magtultul man tabi kamu, masupog kamu, grabe na. Oy, Bonjeng! Baby, ganda nga rin, ano na ba? So mga kinibu dyan na gustong maging barangay official, dalat mong tabi nyo ng final decision kan House of Representatives before the end of August, as in first week of 5th September. Sabi nga ni mga tugang ni Attorney Romulo Macalintal. Kasi po, sabi ni Congressman Ajong, ang saro sa mga congressman na sipsipa, maigot na pag-adalan kan Congress para mga tuwang day mag-conflict duman sa naging warning po kang Supreme Court sa Comelec versus Macalintal. Kaya susigin ang kiru-kiru dyan, grabe ng gastos, ambog digdi, ambog duman. Igwangan niya ako mga tuwang kisarong personang bisado, nagbilog na ki-foundation, tama kandidato man ang kapitan. Supandok mo, yan bugtakan mo ki-foundation, tabatangan, igari ka nalinublubo na pusit.

Sa mga kapitanis kan Belegaspi, good morning tabi kikap ka classmate Dana Gripa, si man si kapitan na si Papa Jir Grahida, kan barangay 22. Asin sa kabus pang barangay officials kan Legaspi ng nagantawin ng unyan pagkauto dyan sa barangay Tula-Tula, good morning tabi barangay Captain Toto Barcoma. Mamundo mga toko sa sarong mini mart dyan, inaabasan mga hinolda pangatugang kanakaging aldaw, garida ko lang kantila naman ang nakuha, anong unyan ang pinagigibo kang PNP? Duman sa mga miyembros kang PNP, ano tabi, nagpaparapadakula sa nakamukhan sa yung bunay-bunay? Magiro man tabi, kamo magbongkaras kamo, tanganing mamantayan lamang nindo. Ngunyan iba na mga tugang dalagan kan mga miyembro kan Philippine National Police. Kapitan, good morning tabi, kikap. Dindo na niyas kan barangay, bagong gabrikan Legaspi, kap dindo. Ipadagos mo ang sa imong maray na trabaho bilang kapitan kan barangay, bagong gabrikan Legaspi. Napano tabi, banwaan! Ano na ang nangyari dyan sa Sindo? Siyempre mga tugang banwaanin talaga, maray na agad tabi sa Sindo Gabo. Sabi po ni Mayor B, kasi man ni Vice Mayor Lab Ruiz, kasabay na po ang mga miyembro kang sanggunian. Ano daw ang nangyari mga tugang sa ginibong investigasyon kasod ba kan komitiba ni Kagawad Makasinag? Duman mga tugang sarong official kan Daraga Community College sa nakipagrelasyon na sa estudyante? Nagreklamo mga tugang sumagurang! Takon ika, tultot ang pag-isip mo. Ipamugtag pa ikang pigdiskartyan ka ni estudyante. Dapat pigsaway mo, tinaraman mo, dahil ka mag-ibo ka yan. Dahil mo harap, araw ka kukaini. Dahil mo pagsayangon lang sa iyong edukasyon. Nakapag-eskwela ka pa naman. Sa sarong pre-eskwelahan. Tapos dahil sa kapidasong laman. Maray mga tugang, kunarog kan kagawad dyan sa barangay Sagpuna, talagang mahilig mga tugang sa kasagod. Morning tabi kagawad Warren Miraflora. Pag naraman ko na pig-ariglo ini si amigo, Diyos ko na sana. Babati kusun ta ka hanggang mag-amigo pa kitang duwa. Bawal ngunyan mga tugang ang pagpa-ariglo. Sabi nga ni kung lumaban, lumaban. Ako na mga tugang, manggana ako mapirde, lumaban. Kaysa mga tugang, nagpundo ka ngayon, nag-atras ka kansa mong plano tayo ka na ariglo na. Yan mga tugang, inot kong tataramon niya sa indo. Maski may kasabihan kitang no money sa island, you cannot live alone. Pero mga tugang, pag-arog na ka napapalaman, dapat mo ipailing mo ang sa imong naaraman. Sana tabi ining desisyon kan palasyo Malacañang mapanimbag ang mga tawong nasa likod kan 22,000 na scholar. Napigtao mga tugang kan gobyerno partikularmente duman sa 200,000. Napigtao mga tugang sa mga barangay. I-download mga tugang sa mga barangay. Kaya sana tabi masupog kamo. Sabi mga tugang kan Malacañang kung igwada kundeng na ko ang mga kundeng kikwalifikado na maging scholar ka na sabi ng programa, pwede man magkuasa aki kan mga barangay official pero mga tugang uja na kamo. Pero kung nag-inot ka mong nagpasuruso-uso, Diyos ko na sa nakasuhapon mga tugang siguro mga 8 o'clock in the evening, inapo na makato ako mga tugang tapig reklamo so aki makuapo kan kapitan, so aki kan kagawad, aki mga tugang kan Beach W's, na samantalang sa kadakul-dakul na residentes kan barangay muda ikang makuha, ano ka syong ha? Pigpandar mo ang sa iyong pagiging swapang, pigpandar mo ang sa iyong pagiging unason. Masupog ka lamang tabi sa iyong sadirita, kung di ka man sa damatultol, ang solamente yung rekomendasyon ko sa imo, ipako ka sa Cruz. Kaswapon may nagdigdiman, pigdisisimbagunda, sabi ko, you are not the right person na magsimbag because you are not the barangay official. Ano ang regardless kung PWD,

Dahil ako magarog pa kang sarong kapitan sa Banuan Kandaraga na piganunsyan mga tugang in national television na kung sa'yin mga tugang sa programang tupad. Asin mga tugang sa programa kay Tung Sapa. Pinakinabangan mga tugang piginot sa mga miyembros kanfasit sa sendang pamilya. Bata mga tugang PSA kota na nagsasagibo man kay sorbe alagad delay ning maray. After 1 year sa ka mga tugang mapalos kang sorbe, nagano ka mo nagpaparapadakula sa nakamukan sa dugyan.

Iguada mga tugang ki mga ebidensya na nakipag-meeting mga tugang kada meeting kan sarong operator kada pakikipag-meeting mga tugang ki Alwini mo igwa ki magkakanigong papeles. Igwa mga tugang ki video na may picture pakiasabi ko dapat man na magluwas mga tugang arong ka nakalukuhan. Tade ka mong nagkakararaya may pirak na kamo papakiaraman pa nito. Kaya salamat tulong tabi digdi sa kuyang informante. Ako bako mga tuga again sa operasyon kang STL digdi sa probinsya kang Albay dalanta da kulaw nang nakikinabang kay ni. Maski puro paano mga tuang dakulang na itatabang kanya kay akong kamu man na nagkakapot sa arog kay lan pigda taw sa do denyo di pagbulsa. Takon minaabot mga tugang ang karma Dios ko na sana makatakot. Sabi ko nga ni makalusot kamo sa primero. Pang dua pang tulo paano kamo? Iyo? Ini ngaya may collection ngaya sa waiting pipa taw ngaya sa mga tuang nya bulan-bulan ito ngaya mga tugang ito pa lang sa Rosimana itong nya pigda tago ngaya demon pigda taw sa pagiriba niya. Nakalista nga sa pangaran kan janitor gabos-gabos ngayang pagriba ito nga si Suluman sana sabi ko simbolo yan kan mga tawong unason. Sir Danny Garcia good morning asing good morning man tabi kay Sir Pio Imperial. Sabi ni Erwin Monsalve, marina ka daw tabi sa bilog ng mga taga Malabog. And kay Manoy Nelson Magalo na dyan sa Barangay Balinan kan daraga good morning. Ati Elby, dyan mga tugang sa BRB, HRMC, Reyna kan mga paratabang. Grabe man ko tanan, entusyasmo ka nagkapirin makalaog mga tugang kampigasabing serbisyo kang BHRMC. Alagad mga tugang kunik ka mapakumfine dyan, maagi ka mga tugang sa magkakanigong proseso. Alo yun mga tugang ang proseso bago ka makalaog dyan sa BHRMC. Sabi nga ni kunik ka mapacheck up, kunik ka ba do, siguro man ka nang kapangaki ka na. Nakakapasa ng matatawa ng chance ang makapagpabulong dyan sa BRTTN o BHRMC.

Matabi kagawad warin, pero may kitang ready. Tanang mamarong ko natabi kagawad warin, sabi nga ni talagang one word is enough. Dahil ka na kuta na magpa-otro pa. Arog na ka na nangyari sa iyo kaninot ang mga tabong nakapalibo sa iyo pakiriparo mo, tabi. Na iyo masan madag sa iyo nag, uy, dyan sa daraga makamurumudo mga tugang, ibig dyan kay mga aloyo ng job order. Ngunyan da mga tugang tinaranga, dalang talagang wala ki budget may shores. Nagtipid ang mga tugang kan budget, pero pag-abot ang mga tugang sa pagpalaw kan mga job order, ang solaminting nakakaaraman sa na dyan, duwa. Mas poderoso pa dahil ni Kimiyor na duwa dyan. Dahil naman ka mo nagkasurupog kaya kung palaban ni doon sa idong boss, gumibo ka mo para sa karain kan sa idong boss. Kayo ka dakol-dakol, tabi, kang sarong aldaw, sabi ko nga ni mga tog na gadaan sa pinsan ko, nakipagsabayan man kita. Amak-amakon mo, makamurumod ang nadadangog kong reklamo. Makamurumod ang nadadangog kong sumbong. Tapos sa taraman ako itong mga amigo ko, mga pinsan ko. O yan nga si Jess, apotang ito, makaperete yan. Sabi ko, Damon, ako niya ako, pag namati ko ng sala, mataram-tamataram ako. Bako man gabos mga tugang umawon mo. Kung barkada mong sarong tabo, both negative and positive, taram mo so that mga tugang makapag-adjust siya. Kansayang sa

Sir Pio, kagawad, Balini Imperial, good morning, Tabi. Ano lang, Tabi, ang sa'yo mong pangutan, kagawad, Warren? Kaya makatakot siguro mga tugang magpasasa ka sa illegal because pag nagabot sa puntong kinastigo ka na kanmal na Diyos, yan mga tugang makatakot. Kaya ako tabi, kagawadwarin ang solaminting pangapuran ko ngunyan sa mal na Diyos. Sabi ko, everyday nagtataya ako sa loto. Patamal mo niya ako sa loto. Tampig-isip ko niya ako, bako man pang pamilya, bako man personal, kundi pang tabang sa kapwa. Makailing karong kaso hapon, mantang nagkaon kami dyan sa ano, may nasabatan kaming taga-istansa at taga-taysan. Daradara mga tugang suaki, ang aki niya sarong garisarong taon pa sa Rabado, sigang lakaw. Nagagali siya mga tugang kipang bakaling baga. Sabi ko, bako tabi, gabos na oras. An pagangaipo mo, bada imo iasa sa ibang tabo. Sabi ko, kamo tabi, magibo man kamo kay magkakanigong paagi. Bako niya ako ng pigisip sa ninduan kasi raman. Magibo kamo kay aki, ang sarong dalagan kan, tapos na.

Sana po, madali ko na kampalasyo mala kanyan. Kung naaling natabi ninyo may problema, mag-ibo na tabi ka mo kaya magkakano kong investigasyon. Pasumitin rin yung report ang gabos na Liga President. Tanganing maraman kung ano talagang defekto asin maraman. Kasi ang pagkakaram ko, pig-obligar ka mo na mag-submit ka mo. Naarog kayo, naarog kayo, naarog kayo. Kaya kami nalan si sana. Kami mga tugang nabudul-budul sana. Kan mga tawong arog kan marasa patabing igwa pa kamuning panahon na mangutek, mangloko ng kapwa ni do. Nasamantalang, di man kita napapanahon na mangloko kan sa imong kapwa. Iyo. Kaya di mga tugang, sabi po kang Palacio Malacanang kinakaipuan ang magsumitir ang Liga ng mga Barangay. Ang Department of Interior and Local Government, kaya kamutabi dyan sa DILG, maurang magkansedong Secretary Kabos Ambog, siguro mga tugang kinakaipuan ang makaigwa ka mong kimonitor, pasubito nindo ang kabos na beneficiaries kan 20,000 na pigtaw sa mga barangay. Tanganing once in for maraman dyan, as in kung sisain ka pamilya dyan kan mga BO barangay official. Kaya ako mga tugang minataram ning tapos, sabi ko kung ako siguro barangay official na maimbil to mga tugang pangarang ko na pigagamit ko ang barangay, ako tabi mismo madimiter ako, ma-resign ako mga tugang because makasupog na po sa kuyang sadiri. Lalo na sa mga kabarangay ko, tinaawan nito ako ng pinakaalangkaw na buto kang nakaging 2023 election. Kaya baga sabi ko, bako man ako sa kirib kiniwon, pigigibukan ka boss, di man kinakay po na magibo ako na piling aram nindo. Nagigibo ako mga tugang sa silent majo sa sayo, sa silensyong pag-iro. Nakakatabang ako mga tugang sa pangangaipukan mga kabarangay ko. Lalo na po itong mga minara ni sa kuya. Except, duman sa grabe ang plano na di ko man di gusto mag-agading tabag, di man sa kong nagrarani. Yan, sana paano tamang kamo matatabangan? Kaya ilingon nindo mga tugang, maray ang mga programang pig-implementar kan gobyerno, maray ang mga proyekto ang ipigpapasunod kan gobyerno. Pagabot na mga tugang dumanatabi sa actual implementation, kaya nga ni baga mga tugang lambang ahensya, ang gabus na departamento kan gobyerno, igwa mga tugang ki department, igwa ki secretaries. Because yan na po tabi ang ma-address kang problemang pinagatubang, problemang pigdudulok, alagad kun ang mga ini, pigrarian mo imbis na magtabang sa mong kitamang proseso, lalansyon ka pa, lulukun ka pa, gagatasan ka pa. Kaya pag minsan may nagpapatabang sa kuya kagawad wari ng kagawal, simo naman nga Dave, ng pag-snack mo ay inda. Kaya nga ni sabi ko ka mo pigtabangan, tapos harong ka nang mangyari, sabi ko makairak man sa inyo. Sabi kayo yung nag-text sa kuya, kaya ito baga nga niya tabi, Sir Diaz, siguaman ka mong pag-iriba sa media na grabe man si Sulmokso Kwarta, porkit iyo man ang moro media, iyo man magang nagkakapot. Iyan bagang problema, no? Kaya ako, mga tugang, minataram ning tapos nung kanagad ako mag-ibon ng araw ka nakalukuhan because mga tugang, ang pig-iisip ko kung paano magbiltada sa sakuya. Ang biltada makatakot, mga tugang, yun. May bistado nga niya ako kay to, sir, na taga-media man. So para sa mga tabo niya, si Suluman, inda ko lang po. Ako maluya sa arog kayan, iyo, kasi baka sabihin mga tugang, kaya nga niya ang pangapulang tango niya sa pamayokang PNP ni Gisalbay. Nga tatabi, Colonel Nunez, sarang silensyo ang gimot mo sa pagpapalasing informasyon manunungol sa operasyon kang STL ni Gisalbay. Di ka malamang ikonfirmasyon kung legal ini or illegal. Iyo siya nagpapadalagan kayo ni totoo. Kami po sa media, mas nakaagap kaming nakakakuha mga tugang kimagkakanigong informasyon. Mas atab kaming makakuha. Mas pigditiwalaan kami mga tugang kantabo kaysa duman sa nagkapilang miyembro kang PNP. Kaya ngunyan mga tugang miyembro kang PNP, takot na mga tugang magpaluwas kan pangaran kan mga nagkadarakop, so dalako po paasin kung ano-ano pa. Because mga tugang, mas maurag po ang media maghanap kayo magkakanig kong impormasyon. Wait guys mga tugang sa mga impormasyon na pigpapawad sa muya. Good morning, Tabi Wadje. Sabi mga tuwang ni 1808, kung inkaso palang Tabi mapospon ang barangay election, dakuro na kayo ng magadaragan sa bangko. Ibaga, ako for being a barangay official for almost mga tuwang 8 taon ng silensyo. Nung ka lamang ako nakaabil kampigi, sabing loan na yan. Iyo, makasupog pa ano sa saliri mo na dahil mo pag-anipig pag-ala, nagsusweldo ka na inda. Bunga man na kawad. Yan nga ni po, Tabi, digdi sa nag-apot. Yung nga ni po, namumundo kami sa Indo. Sa Indo, mga kaputan, tama po yan na i-monitor kan Malacanang, tanganing maaraman talamang so mga nagpasasa kan 20 mil. Iba ka po. Ah, gabus kita nangangaipo, dahil man mga tugang kitawong nagsusubraan kwarta. Ilingan nindo mga tugang mga mayaman na ngayon, nangahabas pa. Sa inyo pa nila, didarahon ang pirak nila. Pag natigbakan, daramo man sana sarong bado mga tugang, may gisi pa sa likod. Babakal ka rin kabao, ngayuman sana, ibubugta ka sa musilo, ngayuman sana. O niya tatakin na kay puan mo pang magparpanghabas ka? Ha? Niya tatakin na kay puan pang mangabas ka? Kinakay puan pang mag-ibo ka rin kalukuhan para mga tugang masuffice ang sa imong pangangaipo. Bako?

Ang sa kuyang pagriba sa barangay sa Panginoon po ni Barangay Captain Nelson Magallano kasarabay na po ang sakyang bilog na pagriba sa council kagawad ting kagawad RJ kagawad Rolanda. Asin good morning man tabi kay Kevin Soto Manitami Mulet kagawad Marlene Borrero. O kagawad Marlene Maring Marlene Borrero good morning. Gail Malyaburi, good morning. Asin sa gabus kapang kabarangay na nagantabay ngunyan. Morning na ano, kumusta lamang tabay sa tuyang buhay ngunyan. Malipot-lipot ang kamugtakan kan panahon ano. Ako baga tabi sir biktima man kayan so sabi igwa man da akong share sa weteng kaso lang si sulmok sa na isus maraw sip ani makatakot maski nga ni mga tugang presko abo ko magkapot ning kwarta because mga tugang iba po ang pagiling sa imo kan sa

0: Ma'am, si Jess Magallanes po ini. Ma'am, si Jess Magallanes po ini, ma'am, sa Radyo Oragon. Ma'am, ma-update na kami po sa kamugta kanya to kan panon kasi pag minsan baga po tabi, minaburubugsoan ura niya to. Oh, sabi ko ma'am, makuha lang po kami sa iyong update with regards po sa kamugtakan kan panahon.
1: Okay
0: po. Okay,
2: Hello, ma'am. Sige ma'am, go ahead po ma'am.
0: Ma'am Alexis, go ahead po.
1: Ayun po, marinapagpunta na po sa Radyo Orana sa mga tagapagpunta. Ingat po ang latest update ka manungod sa panahon ngayanaan daw. August 18, 2026. Kasi bago po nga na-stress ni Ana, itong binabantayan ng low pressure area base po sa available data kung po daan sa ay nasa 1,115 kilometer east na po ng Northern Luzon. Samantalang southwest monsoon po o hangin habagat ang nakaka-apekto sa Luzon, kaibanan po dyan ang mga probinsya ng Kapikulan, Mabinga ang Pabisayaan. Ngunya na ang daw po, mapanganurin kita na may mga kalat-kalat na pag-uran, pagkikilat o pagdaguldon. Dulot po yung ikang hangin habagat o southwest monsoon. Madiras ang sagot sa makusog na duro sa hali sa timog-sulmo pa ng mairan na may madiras ang sagot sa makusog na pagpukul kang kadagatan. Ini po noon ang bitantang low pressure area.
0: Yes po, oo.
1: 24 hours, posible po siyang mabuo into tropical cyclone, ano, bagyo. At kung sakaling mabuo siya, papangaranan siyang nene. Bali pang 14 bagyo na naglaob sa Philippine area of sensibility. Bagaman, kahit LBA siya or bagyo, may umang po siyang direktang epekto sa probinsya kang Kapikulan, kundi, hanggang buon mo niyan hanggang sa Webes or most probably Biyernes, pwede pong hatakon niya ang habagat at magdarating kaulapan, mga pag-uran, araw po niya na aldaw. So, gradually improving kita, baka po mga Biyernes na sagod, Sabado, Domingo. So, ang wet po kang temperatura ta, nasa 24
0: at 31 degrees Celsius po. Good morning po. So, ngunyan pala ma'am, ining oran na mamatian niya to, parte na po ini kang habagat?
1: Opo, opo. Habagat po, kumbaga, ini po talaga yung karakteristik kang habagat na medyo maalintangan kita. Bagaman, minsan may pabukso-bukso na pag-uran.
0: Yes po.
1: Gawa po kitang heavy rainfall advisory, naka-red po ang Kalapan, ang Oriental Mindoro. Sa Puya po, hindi saan may naka-rainfall advisory kita, moderate to attend heavy rainfall.
0: Iyo po, oo. So, ma'am, salamat tunong po sa pagtaoning oras sa makasabay tapoy kadigdi sa programa. Ngunyan po.
1: Okay, salamat po.
0: Yan mga tugang anak, kamugtakan kan panahon, sabi nga ni Aywa Malki, talagang paburubugso ning paros. Iyo? Kaya mag-iingat na lang tabi kita sa mga mabiyahin ko niyan. Iyo, salamat. Diretso. Ay, good morning. One time, Kapitan Jerry Grahida kan Barangay 22 kan Legazpa si Manki Kagawad Ruli Madidlo na kan Barangay Kimantonga. Alam mo, Kagawad Ruli si Man Kapitan Papa Jer kan Barangay 22. Sabi nga ni Congressman Ajong, magibusin na kimagakanigong pagi bako man. Talagang sabi nga ni 100% mangyayari mga tugang kamabutan na magkaiguaning postponement kan Barangay election. Gusto lang ninda mga tugang makonsolidate. Tanganing pagabot kan oras, ay mga tugang magkaiguaning problema na iguan ang desisyon ang COMELEC katapos mga tugang konta sa petisyon na pig-file ni Attorney Romulo Makalintal. Sabi nga ninyo mga tugang, abo na ninyo may mag-contra pa duman ka. Once and for all, pigsusunod din ito mga tugang because duman sa 11 o 12 house bills na pigsubiter mga tugang sa opisina kan Kongreso, pig-sponsoran kang nagkapirang congressman. Sabi nga ninyo mga tugang, iguan duman ki proposal na gibuon mga tugang October ang barangay election sa 2020. Sabi po kan COMELEC, di naman ni Dakaya because manda na sila mga tugang sa pag-file kang Certificate of Candidacy sa Lado Nasional. Now, pag-abot mga tugang sa mula na Mayo, sabi nga ni Dakaya because sa election sa Marne. Now, ang pinaka the best da mga tugang kasi out of 163 congressmen, ang kadaklan mga tugang nagpaburpo tabi nagibuo nila sa November the last week of November 2020. Kaya so mga maribukon dyan, mga kiliw-kiliw na mga tugang sa barangay, magsilensyo muna tabi kamo kung gusto nyo, maglow na muna kamo. Bat ang mga maribukon ngunyan mga tugang sa barangay, supirming talunan. Iyo? Kung arin ba mga tugang sa mga firming talunan, iyo palugod ang mga maribukon, kaalatun na lang tabi nyo magiging desisyon. Iyo po tabi, pagabot ka na oras. Batay gua dyan mga tukang kisarong dating kapitan, sisibot ang mga kalilibot, porkit nakadukot sa sarong politiko, sige naman dyan mga tukang libot sa barangay nila, tama kandidatong kapitan, tama kandidato bilang ABC President, kanbanwaan yung daraga, pwe! Marasa pa! Diyan lamang ka muna kakoronsensya kang gibo nindo para ka muna kadukot sa politiko. Pag mati nindo, mas maurag pa ka mo sa politiko. Good morning, ikaw si Erickson ang samyang pag-iwi sa broadcast. Kasi po, mga tugang ang gagamitin ang version ko niyan kayong Senado, yung mga tugang ang laging version kang Kamara de Representante. Para mga tugang sabi nga ni Congressman Adjong, di na sila magkagwapan yung problema pag-abot kan oras. Kaya sabi ko, kamong mga kiliw-kiliw ng barangay official na may mga planong magkandidato for higher position, put yourself in order. Iyo, aram na nilang kaputin ng baraha, nag-irit pa ka mo, tapagunan nilang maabot mga tugang 1-0 o king or queen, na yung uragan ka mo, nag-abot lugod mga tugang alas, bako na yung uragan 10, bukya ka mo. Kaya ang unyan pa sana, nailing na kung anong klaseng baraha ang kaput nindo. Kasi mga karagkadagon ka mo, nagkakanaralian ka mo, o ilingan nindo mo niyan, biglang nagbuto ang mga tugang na sabi ng isyo. Sabi nga ni Kansarong Abogado naman sa Metro Manila. Ang nagdidesisyon ng niyan sa kapanggugobyerno kang Pilipinas, sabi mga tugang ka nagkapir ang abogado, nagkapir ang kritiko kan administrasyon. Ang nagpapadalagan ng niyan kang gobyerno, bako man mga tugang si Marcos Perse. Ang nagpapadalagan mga tugang, iyo po tabi si Imelda Romualdez, si Imelda o si Lisa Araneta Marcos. Kailingan yung mga tugang syunga, bangag. Ang nagtao mga tugang kimagakaligong direktibang ipospone ang barangay election yung mga tugang si Lisa Marcos. Because mapaamutsin yung mga tugang sa barangay official. Kaya, day po nindo na riparo, bigla mga tugang na ipinalaso 200,000 sa mga barangay sa ginamit mang punggatasan ka nagkapir ang barangay. Ikatawi, Papa Jer, Kapitan Papa Jer Grahid, ano tabi ang naging sistema mo? Kagpili ka itong limang beneficiaries kan barangay mo, duman mga tugang sa 20,000 na pigtopok ang national government sa barangay. Kaya kung kamo sarong public servant, magtulot-tulot kamo, masupog kamo, lalo na mga tugang dyan sa kuyang namumuta na banumaan. Sabi nga niya, mga tugang pirming may pigdireklamo dyan, gura no kamo kapidiroso, gura no kamo kaurag, ano kamo nang gustong maging alkalde kandarang. Iyo, hay nila tabi sa mga t-shirt, sa uniform, ano nakaluwas na? Ha? Good morning man tabi kimakak bayan. Sabi ni Makak bayan, good morning daw tabi sa bilog ng mga taga Kilikaw, malubaw asin man sa mga pagtraning pang barangay kanbanwaanin daraga. Saro ini sa mga tultol na empleyado kan gobyerno. Kaya dapat sana gabo sa empleyado kan gobyerno arog sa imo tabi amigo. Oy, malinag tabi ki amigong Dexter Padilla diyan mga tugang sa banuan kan daraga. Primong Ande, good morning. Galaw lang yan, DJ ulitin mo pa diyan. Irak man ano nagkapirapran mga tugang na araluyo ng job audit diyan sa daraga. Nagkataranggal mga tugang. Ano na paano daw? Tali lamang natawan kayo magkakali kong atensyon. Dali lamang mga tugang na pangalaga. Dali lamang na pangatamanan. Itong nagkapir ang job order. Kasi ang job order mga tugang kapag napag-initan mo yan. Sabi nga ni mga tugang maabutan pa nun nakatatak na yan sa isip nindo. Kaya ina nga po nindo ni Gisele Gaspe. So mga nagkataranggal dyan mga tugang sa Capitol o si City Hall. Iyaon na mga tugang gabo sa Capitol. Ano niya ako ang Capitol? Eksklusibo lang yan sa mga taga-Legaspe. Tayaraon na mga tugang sa Capitol. So nagkataranggal mga tugang sa Legaspe. Yung na duman gabos, maski na mga tugang bako kita kagain sa senior citizen because igwa pa mga tugang kaya mga senior citizen na mas productive pa. Pero mga tugang nagkatiripon ko niyan sa City Hall, napaano sa Capitol. Paano na? Ano na lamang? Iyo? Ha? Ano na lamang tatinipon?

Ayun mga kapapadyer, tayo bago niyang kipinalwa sa direktiba ang Palasyo Malacañang because sabi kang Palasyo Malacañang may nagluwas sa impormasyon na supig daw mga tog na scholarship sa barangays. Naabuso po tabi kayo nagkapi, so 20 mil mga tugang na pinagtaong abiso sa barangay. Ginibong mga tugang na, ginibong sabi nga ni inaprobitsyaran kan mismong mga barangay official. Kaya sabi ko, ako, saro man akong barangay official, ako mga tugang firme na akong yaon yan sa pagtabang. Pero kung araw kayo nagagamito nindo, ah, sabi ko nga ni mga tugang kampanahon kay to kam pandemic kun igwaman kay tong nagaabot na ayuda mga tugang sa barangay. Sabi ko kaba, ang mama ko ba no Papa Jer, Kapitan Jer, sabi nga ni saro ba na beach W, sabi ko dai balik kami ni Mama Mawaran basta ang importante so dapat na matawan. Kaso lang suba ko man kwalipikado nagsususo kan sa sadiri. Bawal ba gapuen makasupog na. Biyo. Kaya kang sarong ano Papa Jer digdi sa Legazpi gwa ki sarong barangay nagapun sa kuyo sarong kagawad. So aki makuha po na kan kapitan, aki kan Beach W. Sabi po na eskali pinalawa sa direktiba kan Malacañang. Sabi nga ni mga tugang, kung day nang nako ko ang residentes kan barangay, pwede na mga tugang kung kwalifikado so aki kan barangay official tanod Beach W, pwede nang ila

0: Tanggay pigtatabangan, bako mga tugang na pigtatabangan, ako ang filosofiya ko sa buhay ko. Dahil bali ako gumasos personal na kwarta ko, ang importante mga tugang nakatabang ako. Di ako nag-aasa sa barangay. Arog kay niya, narumduman na nindo, siguro kung nangyari ini mga tugang sa panahon ni Presidente Duterte, ibinikikinurarat ng mga pangaran kay ni, na kamo mga mahabas kamo. E yung baga makamurumundo, napigsamantala nindo so anuman na pirak na nag-abot sa barangay. Pigsamantala nindo mga tugang, kaya ako po, kung in kaso, malawasan eleksyon ko niyan, malinig ako maampang sa mga katbarangay ko. Kung in kaso man mga tugang di malawas, magibo ta magibo ako ning tabang para sa barangay ko. Kaya ako naglaylo. Ngunyan maeleksyon, di mo na ako nag-prepare. Baka sige ngayon, iro ta maeleksyon. Pag na-confirm ko na mga tugang na iyon na nanggan, postpone na kami. Pero so far, sabi po ni Congressman Adjong, kaalos mga tugang kompleto na. Pigsusunod lang ninda itong guidelines ay pinaluwas mga tugang kang Supreme Court para pag-abot yung oras din ng mga tugang mag-question. Ibabalik ko. Lalo ko pang dudublihon. Ako nagkukontrol lang kang iro ko. Tabaka sabi mo nang yaw kiniwon. No. Iyo? I can do what I want. Kasi hanggang may abilidad ako, hanggang taong may nagtitiwala sa kuya, padagos akong maranip, padagos akong marani. Basta ang filosofiya ko lang sa buhay ko, nungka ako magamit kan barangay ko, nagagamitin kong personal. May lamang yan mga tugang, pwede siya sa kuya, mauragon kaya magtuyaw sa programa mo, ikang arog mo ng kanggibo, makasupog baga ba ko? Oy, sa mga may gusming senior citizen, good morning, tabi kinang tiso, balas pa si man kinang irling. Manay Bilin, manay pa si Manay Bilin, naglakaw-lakaw sa nabasan. Ako Manay Bilin, nakipisa sa danlog, pinonran ko Manay Bilin sa mga kapamilya ko na magkaarang pangmiman, sa mga kasadiring tao ng gadi mama. Kaya ba ko si mama magrabas kag nakaging Biyernes? Ano bet? Kinaano naman kita bet adon? Rabas naman kita bet. Ano bet? Good morning tabi aki Kevin Soto. Ayun tama yung Papa Jer, pero napigpagin agad sa council. Pero igwa pa ng agad Papa Jer na nag-ibon yung araw kayo na kaunasan. Digdi sa Ligaspe sa Albay District na barangay. Nag-apun sa Kuya Papa Jer Kasumangi. Grabe ang ginibo. Kaya masupog ka mo. As in, masupog ka mo. Ah, masupog ka mo. Sana po makonsensya ka mo. Iyo? Ah, dili ka mo magparagibo ning araw ka na pigigibo ninong gatasan ang barangay. Ilinga. Barangay secretary ka, nagkukolekta ka ning bayan, bako ka man banded. Ah, di ka pwedeng diretso, ikaw magibo sa nakisertifikasyon. Magibo ka sa nakampiagan sa imo. Pero di ka ning poder na magkolekta ka because ang kapalpakan mo, ang kasalan mo. Pag may ping nagreklamo kan mga tugang, ang bilog na barangay damay, ang bilog na council damay. Ah, nyata nga tapig tutolerate niyo naroon ka na bagay. Ay, baga po, kaya ako as in, ang sobra mga tugang ang pag-ingat ko sa buhay ko. Kaya pag minsan, pag may gusto akong taong ampangon, yan na inot na may masumong sa'yo, mareklamo sa'yo, sabi ko, ako na lang ang makontrol. Ako na lang sabi ko ang maiwas ako, ang papatulan ta ka din, ang ganda kumapunong data kasing bagon, bako? Kaya Kang Sarong Aldaw, Kang Sarong Aldaw, magmaon ako ta, ano? Sabi ko, maski puro paano pala, dakulo na nagmamakulog sa kuya. Salamat, tabi sa Indoga Busano. Salamat. Ang oras, mga tugang, eksakto na po ng 9 minutos bago po magabutan ng last dose. Himabalik po ako, pakailispon niya, nagkapirang hanap buhay.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Mama, anong pangalan mo?
5: Josephine.
4: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
5: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
4: Noon, ilan na ang BP mo?
5: Ay, mag-160 ako.
4: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
5: Na-detox mo ako is 120 na lang.
4: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
5: Wala na.
6: Ang Means Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
1: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
2: Ano oras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na po nga 4 bago magabot ang 12 ng pagkauto.
3: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albay.
2: Balik na po kita mga tugang. Good morning, mantawi kay Kapitan okay kagawad Das Miraflor. Miraflor kan barangay pandan kan tagasalo sa mga kagawad na may prinsipyo, may paninindugan na may ipinaglalaban para sa karayahan kan barangay. Kaya congratulations tayo sa iyo kagawad Das Miraflor. And good morning mantawi kay Mamila Lara. Mamila, good morning. Ano Mamila, kumusta namang tabi? Sila Mijana, good morning. As in, good morning mantabi kay Congressman Bungalon. Congressman Jill, good morning. Miss ko na Congressman Jill, ang sa imong matibay na performance bilang saro sa mga miyembro kang sanggunyang bilang miyembro kang House of Representative. Sana mga tugang gabus sa servidor dapat mga tugang arugi Congressman Jill Bungalon. Dito sa sahig, sabay ta. Sana po magbalik ka na bilang Congressman kan First District, feeling bliwat kang bumalik bilang Congressman kan ako Bicol. Pagabot mga tugang unya na 2028 maging ano tabi maging tulon ang representative kan ako Bicol para mga tugang makasabay liwat si Congressman Jill Bungalon. Marichel Balol, good morning. Asin sa kamus pa niya itong amigong nagantabay na ngunyan na pagkaga, good morning. Kaya sana tabi ining pangapudan ngunyan kan Palasyo Malacañang. Dapat tabi mga tugang magluwas sa ang tunay na katotohanan. Kasi po makamurumundo na nagtauman ko taala kita magkakanigong ayuda ang gobyerno para duman mga tugang sa mga tiyo sa estudyante na matawan kang nasabi ng beneficyo. Pigsamantala mga tugang kang nagkapira. Suppose to be, as a public official, as barangay official, kita tabi for delicadeza, dito na isusupa sa tuyang sadiri. Ang sa tuyang mga kafamilya. Kaya ko one time, pigapot ako nung pamangkin ko kung ano ang kwalifikasyon. Pigasabi sa ko ni Jampol, anong i-uncle taba, pwede ako makasabay, no. Dahil na niya ako niyan pakipagsusuan. Iyo baga, baka pagabot ka ng oras, mariklamo pa ako. Iyo? Sige, abangan ta po ah. Ta sa mga masunod pang aldaw, dakul pa mga tugang na maburutuan sa isyo kang STL, digdi mga tugang sa Legazpi. Because ang operasyon kan STL, mga tugang maray, ang problema ta gustong pakiaraman kang nagkapirang swapang na mga politiko. Ha? May pirak na kamo. Sa'yong paninudidaraw ng pirak? Ano pandigibunin do kan pirak nindo? Para pag nagadan kamo, ang salaminting dara nindo, kabaong nindo, bado nindo. And hindi man nga ni kamo pwedeng magsurong magpasiring sa Campo Santo. Kundi mapasiring kamo sa Campo Santo, igwa pa mga tawan kan funeraria na maadara sa sa'yong do. Tapos swapang pa kamo. Pirak kamo digdi, pirak duman. Iyo? Ha? Pinaagip ko po sa anan pinaagip po sa kriteria tabi wad nakaaram na bilog na barangay council tabi wad correct dapat talaga magagi sa tamang council magagi po sa tamang proseso those ano na pwedeng kwalifikado pero kung lalansiyon ka yan mga tugang makaraot ha? Lalansiyon mo ang sa imong pagiriba na pira sana kamong nakakaaram, kamusta nang nakakaaram kayo ni? Ano pa ang purpose may model kami? Ano pa ang purpose may? Kaya siguro Mamila, tama ining naging aksyon kang Palasyo Malacañang na agadan, i-monitor, unlistan kan mga beneficiaries. As in siguro, i-monitor ninda saro-saro itong mga beneficiaries. As in, aramo ninda kung di nagki-residentes kan barangay na nagreklamo. Because kadakul-dakul lang nagreklamo mga tugang na residentes kan barangay na kwalifikado, alagad mga tugang diyan sa gibo-gibo kang nagkapira, kapasuluan kang nagkapira. Dahil mga tugang na-realisar. Dahil mga tugang nasunod. Kaya ako namumundo sa arong ka na sitwasyon. Arong ka suhapon, may nagdigdi, agom kan barangay secretary. Pagkahapon mga tugang igwang nag-apod. Pagkabanggi may nag-apod. Pagkapirang aldaw, pirang segundo, igwang nag-chat mga tugang arong man na kainin ang nangyari sa barangay may supog. Paandaron ta mga tugang pinag-apod na delikadesa kasi mga tugang delikadesa, dahil man po tabi pigbabayad. Dahil man pigbabayad, kusang pigigibo po yan. Good morning tabi ki kagawad Lomerio Kanba Lomeda kan barangay Salvacion. Salvacion. Kagawad Lomida kan barangay Matoga Semana sa kuyang amigo. Good morning kay amigong Eduardo. Mayor kasi good morning man tabi kita tapelo tapos kina na Gloria Mayor kaya sa barangay San Vicente Grande Candaraga. Makamurumundo po tabi ang araw ka na nangyari. Sinamantali ninyo. Kaya sabi ko kang inod kung panahon ini mga tugang ni Presidente Duterte. Iguan na lamang kay ni mga tugang kipig pangaranan. Imagine na saro kang barangay kapil ako saran ka igwa mga tugang mareso ka maabutan ka mga programa kan gobyerno ang pagabot mga tugang sa implementasyon duma na tabi na kakigwaning problema kaya kamo tabi diyan sa accounting asin kamo mga tugang sa opisina kan kuwa masupog kamo magiro kamo magtrabaho kamo kasi ang sweldong pigreceive nindo hali tabi mga tugang sa Samoy ayo po alas 12 na maparam na po ako. Salamat po sa araw ng kansagawa ng palalawigan kang albay sa Panginoon at mga tuwang ni Vice Governor Direko sa mga nag-text, nag-like sa Facebook. Salamat po ng tabi ng Marhaya. Nakasabay ko sa lado teknikal si Manoy Choco Diaz, duman sa tower si Manoy George Valderrama. Amigong Ero Lasyado Mallorca, good morning tabi amigo. Maray ka pa na kipisa sa San Roque. Ede po si Jasmo Gayanes, minawalat ka dataramon ang barangay Pigtatabangan de Pigtatabangan at Jos Marino to Bicolanya, happy lunch time.
3: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguni ang panlalawigan kan albay.
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad natural man o kagibuhan nin tao antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo huli kay Kristo samong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Basta Bicolano,

Duhod, Siko, Baywa. Aray! Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. May

0: merchandise.
1: Look at that. Barangay Tagas, Taraga, Albay.
0: Para sa biyahing sigurado,
1: tukuran,
0: tar sales,
1: and general merchandise.
0: Only managed by Ms. Gina P. Calyada.
2: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
3: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
5: Kasangga at kalusugan.
3: Kasangga at kalusugan.
6: Coming up next.
7: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
8: Nakakaabot pa
7: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan. Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan.
4: Pakinggan, Angie Marcamonias.

0: pagui ni un casanca et que lo suga.
1: Casanca et que lo suga.
0: Ergi mar, amònies.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa Kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning! Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Mimarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang atin pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapanipa

Niwalang produkto mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang JMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan mga parents kong minamahal. Congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre, nandyan, nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon, at mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng 1st District ang lugar po ng Infanta Pulillo area. Good morning sa mga taga Pulillo. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Pulan, yan, mga taga Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po, malusog na umaga, salamat po sa inyo. At sa lahat po nang nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga, mga taga... O itong lugar ng ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan, ano nga yung lugar na yan? Alabat Island, yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon. Yan po ay tatawulin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po yung magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo na late. Pagkatapos po ng programa, may meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating... Kasanggat Kalusugan na page, ano? Yung FB Live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito, sinasabayan po niya ng live para po sa ganun ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano? Meron tayo dyan. Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan. At nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga, at ako po ang inyong lingkod. Ito naman sa programa Kasanggat Kalusugan, gusto po naming kayo paglingkuran.

0: Babalik ang programang Kasangga at Kalusugan, pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primo Season 4. Oo! Tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primo Season 4.
2: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
4: Mga Kasangga, maging wise sa pagtitipid, piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
1: Tuklasin natin kung bakit ang sarap-sarap ng feeling ni Ate Merlita Vargas.
5: Merlita Vargas, ito ay church at nakatira sa sila YouTube ng Gross Exponential. Ang inoinom ko po yung Mark Cafe Brown Wine. Sir, ako yung nagpapilom ko ng ang Mark Cafe Brown Wine. Masigla ako. Tapos yung barrel ko everyday na. Tapos ang sarap na feeling.
4: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract
1: ay mabibili na
4: sa pinakamalapit na tindahan, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.

0: kasangga at kalusugan. Manatiling nakantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang MG Mar Camonias.
1: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias.
1: Marcomanias.
2: Ang trabaho magpalat ng buto, tulungan ng magulang nyo.
0: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapitan. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasangkat Kalusugan. Ito po mga kasangga ay pwede rin po nating mapakinggan ang ating programang Kasangkat Kalusugan sa 24/7 sa radioph.com, mga parents kong minamahal. Pwede po nating hanapin ito sa Google Play Store, ang Radio PH, mga parents kong minamahal. Pwede rin po nating mapakinggan ang ating programa Kasangkat Kalusugan. Ito po ay naka FB Live sa pamagitan ni Kasanggang Hernan Uribe para naman sa Kasangga at Kalusugan FB page, mga parents kong minamahal. Ano? Atin pong bigyan daan ang ating produkto. Ito pong masarap na inuming tsokolate. Itong Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ito po mga parents kong minamahal, para sa mga baguhang nakikinig, ito'y inuming nagbibigay ng sigla sa mga taong mahilig sa tsokolate, dahil ito ay hinaluan ng mga masusustansyang herbal tulad ng gotocola, acai berry, spirulina, chlorella at maraming iba pang sangkap na pwedeng makatulong sa ating kalusugan, sapagkat ang mga herbal na pinagsama-sama ay mabuti sa ating pangatawan, dahil ito ay nagtataglay ng powerful antioxidants at nakatutulong upang mapabuti ang ating brain functions, memorya, bowel movement, cholesterol levels, blood sugar levels at immune system. Ito rin ay makatutulong upang makaiwas sa karamdamang Alzheimer's, dementia at cancer. Kaya sa ating mga kasangga, para sa ating mga parents, ang ating pong Mark Choco ay ginamitan ng pampalasa, pampatamis. Ang isang tamis na nanggagaling naman sa isang halamang stevia. Ito pong stevia, mga parents kong minamahal, ay isang halaman. Kaya't ito ay pwede po nating mapakinabangan bilang supplement. Kung kayo po ay may mga nilagang luya dyan, may nilagang salay, ginawa niyong cha, pwede po natin gamitan ng Mark Stevia. Yung pong pampatamis without worries. Ano? So, hindi lamang po acai berry, spirulina, gotocola, ang ating sangkap, nariyan ang chlorella, nariyan po ang omega 3 DHA powder, nariyan po ang taurine at probiotics, mga parents kong minamahal. So maganda po ang ating Mark Choco para po sa mga kasangga nating mahilig sa inuming chocolate. Hani, yun na lamang pong taurine. Alam natin yung taurine, ha? Nilalagay po yan sa mga inumin. So narito po yan sa ating Mark Choco. Ano? Talagang nakaka-alerto. Kumbagay nakaka-antag to. Nakakasigla ng ating pangatawan kapag ang isang inumin ay sinamahan ng taurine, na isang uri ng amino acid na nagbibigay ng maraming benepisyo sa puso, muscular system at sa pangkalahatang kalusugan. Yan po yung nagagawa ng taurine. Ano? So ang taurine ay nakatutulong para magpalusog ng ating puso at magsaayos ng ating metabolismo. Sapagkat ang taurine na sangkap ng ating Mark Choco ay nagpapababa ng blood pressure. Papaano po nagpapababa? Sapagkat niluluwagan ito ang mga ugat para mas magaan ang daloy ng ating dugo. Nakatutulong din ang ating Mark Choco sa pamagitan ng taurine na pababain ang ating kolesterol. Sa paanong paraan, mga parents kong minamahal? Sapagkat ang ating taurine ay tumutulong na bawasan ang masamang taba sa ating katawan. Kaya nagpapababa ng cholesterol or bad cholesterol, mga parents kong minamahal. Tapos isa pa mga kasangga kong naiginig na itong ating Marchoco ay nakatutulong para kontrolin ang ating blood sugar. Ilalagay sa tamang antas, pinagaganda nito ang sensitibidad sa insulin para sa mga taong diabetic o sa mga taong may diabetes. So, ilalagay sa tamang antas ang ating blood sugar level sa pamagitan naman ng tulong ng sangkap ng ating Marchoco, ang Turin na isang uring amino acid. Kaya sa ating lahat na mga kasanggasan, mga sulok ng ating bansang Pilipinas, yung pong ating Marchoco ay available po yan sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, malapit po sa ating mga lugar. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating mga kasangga.
1: Ang bago mong kahuhumalingan,
3: masarap at katakam-takam.
1: Handog sa inyo ng JMR Marketing. Narito na ang Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink with stevia. Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink. It's a non-dairy creamer with cocoa, spirulina, chlorella, and omega 3 DHA. Meron din kasamang taurine, probiotics, and acai berry. Ang bago mong kahuhumalingan, Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink with stevia. Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink is no table sugar added.

0: My chocolates.
1: Mark Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
2: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan, hatid sa inyo ng Jamer Herbs Incorporated.
3: Good morning, Ma.
4: Good morning, ano?
5: Good morning, Lola.
4: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect niyo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
6: Good morning, everyone.
4: Po, iho, iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
6: Okay naman po.
7: Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Marcafe Brown Rice Coffee.
5: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
8: Yung Marcafe 5-in-1, ubos na rin.
4: Ah, kakapadala ko palang last week. Ubos na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
8: Ha? Meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila.
5: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
4: Ikaw, late na kayo sa balita. Ang Mark Choco, Mark Cafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
9: Oo nga, Ma. Available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
5: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
10: Pili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa. Kasama ang Generica Drugstore.
11: Binagsamang kalamansi at green papaya sa gandang natural na meron ka. Kung beautiness ng skin ang gustong makamtan, igandang natural green papaya kalamansi soap na. In every day of my life, na kahit under the sun, looking fresh and healthy skin pa rin the whole day. Marami na rin ang nagtatanong kung anong gamit ko, kapatid. I'll tell you, lulutang ang natural mong ganda. Tulad ko dito sa gandang natural green papaya with kalamansi whitening soap.
10: This is another product of JMR Marketing. Available na sa mga suking tindahan, butika, drugstores, supermarkets at groceries dito sa inyong lugar.
12: Ubo, sipon, sakit sa katawan ay hindi birong pakiramdam. Kulang kasi ang sustansya ng katawan at mababa ang immune system. Panatilihing malakas ang katawan at immune system para sa pang-araw-araw na pakikibaka. Kasangga, mag-Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc every day. Mabibili sa mga suking drugstores at butika dito sa ating lugar.
10: Mga Kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos! Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. JMR, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
13: JMR, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
10: Kasangga at Kalusugan.
14: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat, malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol, ano? Yung pong ating JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay naghihintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng JMR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery, na mga nagsasabing tayo na po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng J-Mart Todo Panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating pa-raffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan ay extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating pa-raffle. Yung pong ira-raffle, nandito lang po, hindi mawawala. Yan ang may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasanggat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Mar Camonyas. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo, mga kasangga, sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraful. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal, may kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injemar Camonyas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
15: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
13: Basta Bicolano

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
3: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
2: Makati na maaratiit.
3: Maduman talaga ako ay mamin sa maayos pa ako. Taliyon na nanahali, sugatol, magayuno na malinawan na sumata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararakay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
4: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita kids po tayo.
6: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
7: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba,
2: mas pinabongga
1: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tama ang narinig din nyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hello sir, anong pangalan mo?
6: Si Jesper Mando.
5: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
6: Pareho pong maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabili nito, pati ako,
5: mayinom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
6: Nakakatulog po ako. Yung maganda nun, talagang araw-araw na ako siya.
5: Dati, ilang beses? Mas sa isang
6: tulo,
5: linggo?
6: Tatlo.
5: Tatlo lang sa isang linggo?
6: Oo, isang apat. Pero ngayon, araw-araw talaga.
7: Ang Ninis Wellness Center ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City.
8: Ang Ninis Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok 3, Mariposque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station or malapit sa Mariposque High School. Andyan po ako every Monday from 9 o'clock to 12 noon. Bukas kami from Monday to Saturday.
7: At sa Piduran naman, sa Barangay 4, Piduran, Albay. And sa Piduran naman ay 1 to 5 p.m. Open po kami from Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. See you there!

90.7, orago na niya zigzag 1:18 in the afternoon. Welcome, welcome sa programa Orago sa Hapon. Yeah, so tuloy-tuloy lang ang ating Ligaya, of course. Kasama niyo si Ligaya sa programang Orago sa Hapon. Diyan lamang kayo mga ka-Oragon here. We got a song, Will You Still Love Me? Stay tuned in only here on Big Double 9.7, Orago.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Taano nito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy? Nata? Iyo? Phone ako kaya sa dayo ka?
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragon Sahab.

0: sa puso.
1: Give me the line at 0.7. Orago na niya sa 37 minutes after 1 p.m. Ay, hello, hello sa lahat ng mga mahimbing na natutulog. Oy, gising! Oras na para kayo'y gumising, mga ka-orago. Huwag niyo akong tinutulugan. Dapat pinapakinggan niyo ako. Charot lang, guys. Sige lang, matulog kayo dyan habang ako'y nagpapatugtog. Mahimbing na natutulog. May hipnotismo. Yowza, shoutout sa lahat ng ating mga nakaka-LL na mga listeners. Nakakaluwag-luwag. Pero yung iba literal na maluwag. Ang daanan. Yowza, shoutout din sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Tabon-Tabon, Daraga. Uy, hello po sa inyong lahat. Syempre dyan sa Gabawan, Daraga. Hello dyan sa Miliana family. Hello dyan kay Pau Miliana. Uy guys, tutok lang. Huwag na huwag alisin. Huwag na huwag maglilipat dahil makakasama niyo pa ako till 3 p.m. So here's baka mayroong iba. Uy, magduda ka na. Natiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Kurago.

KB99.7 Oragon and Nails, the love of my life. Uy, talaga namang mapapakanta ka sa kanta ng South Border. Uy, hello sa lahat ng mga nanananghalian pa lang sa mga oras na to. Kaya talaga ha, sabi ko sa'yo, bawal ang magpapalipas ng pagkain. Feeling. Sino ka ba? Sabi nila, sino ka ba? At nangingialam ka ng buhay ng may buhay. Anyways, magandang tanghali or hapon. Kasi yung iba nanananghalian ko. So, naramdaman nyo na ba yung pagtaas ng gasolina and iba pang produktong petrolyo? Sabi ng aking katrabaho na tumaas na nga lang na daw talaga. So, kahapon nag-full tank na siya. Sana all. Buti na lang kung may pang full tank. Pero kung patingi-tingi lang, di ba? Thankful. Thankful pa rin kasi nakaka-full tank. Ayan! Thankful kasi nakaka-full tank. Yarn! Yun yun, mga ka-orang. Anyways, eto. Chika-chika natin. Showbiz chika. Actor turned pastor Edward Barber is now engaged. Ay, meron palang ganun, no? Actor biglang naging engaged. Engaged na din si Maymay, eh. Bakit nakiki-engage din kayo? Inagaw mo yung spotlight kay Maymay. Chat! Yung mag-chat. Feeling. Wala kang pake kung engaged na siya. Anyways, congratulations to actor turned pastor Edward Barber. Dahil engaged na nga siya. Congratulations! Pastor na siya ngayon si Edward Barber. Si Maymay engaged na rin. Siya engaged na din. So, sabay na kayo ikasal. Double wedding, be. Anyways, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Siyempre kasama ang babaeng nakaka-L. Here's Bakit Ka Iiyak by Jeremiah. Bakit ka iiyak? Iiyak ka na ngayon pa lang talaga. Huwag kang paawa, isip. Huwag kang nagpapaawa. Kaya bakit ka iiyak? Huwag kang iiyak. Kasi guilty ka. Stay tuned in all year on. Ibig the Walay 90.7.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Iyo ba ganoy? Nata? Iyo? Phone ako kaya sa dayo ka?
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
8: Oo!
7: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.

0: Comfortable po gilang po.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Signe, pa-after puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street.

7, oragon and nails, it's exactly 17 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. And kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, thank you. At may nagpapabati pala guys. Hello sa Conde family ng Anislag Daraga Albayan. Thank you. Hello dyan sa aking former classmate na si Carlo Conde. And of course, ang kanyang momshi na si Momshi Arlene na always fresh. Yan, mas fresh pa sa jowa nyo. Siyempre, batiin ko rin ang butihin at magandang may bahay ng aking former classmate na si Casey. Ayan, hello madam. Maganda ang afternoon. Yan sa mga taga-Anislag. Magandang hapon po sa inyong lahat. Uy, tutok lang ha, para sa inyong mga pagbati. Sige na po, sinasend na sa aming number and turn 613-55-6393. Here's Exchange of Hearts. Keep it right here, only here on Big Double I 90.7. Oragon.

0: kasama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragun Saha.

99.7 Orang na niya Their Love It, a song by Rosel Nava. Uy, Lady L, pag-read man kami dito sa Anislag, listening kami nila Mamita, Ate Rose, and Ate Mean. Uy, magandang hapon dyan sa Anislag. Hello dyan sa Conde family. Yan, sabi niya, same request pa rin. Thank you, Lady L. Yan, thank you din sa laging pagtutok dito sa amin, ha? Dahil dyan, pagbibigyan natin sila ng kanilang requested song. So here's There's No Easy Way by James Ingram. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Orang.

0: Black, natagal mo mundoon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay ito ni Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? Oh, ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh. Tagal ko malalangog.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ning's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Ning's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ning's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Ning's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Your perfect music choice.
11: Oh no.
10: All coming up.
12: Oh yeah.
10: Right here.
11: Really?
10: Right now.
12: Oh yeah.
10: On Uragun sa Hapon.

107. Unagun niyo 6 minutes before sumapit ang alas 3 ng hapon. Thank you sa lahat ng mga tumutok simula sign on hanggang ngayon. And of course, sa mga nakatutok pa rin, thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. Yes, kasama niyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya, ang babaeng nakaka-L. Thank you guys. And syempre, batiin ko pa rin ang ating mga certified listeners dyan sa Santo Domingo Public Market. And hello din dyan sa Bacacay Albay. Maraming salamat po dahil lagi kayo nakatutok. Syempre dyan sa Puktol Pilar Sorsogon. Hello sa Makiniana family and Velasco family. Magandang afternoon po sa inyo. Kaya so, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan sa programa Oragon Express 3 till 5. So here's Pantropico by Bini. Stay tuned in only here on BWI 90.7 Oragon.

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tamang narinig din nyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at syempre sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
5: I had it all, but I let it slip away.
4: And today,
5: God gave me you.
4: You're on Uragon Express.

0: siya?
1: Hindi! Hindi!
0: Mataba ba siya?
1: Pwede! Pwede!
0: Guwapo ba siya?
1: Oo!
0: Ah! Si Rod Rabbit yan!
2: Kapatid, saktong 34 minutes makalibos na ikatlo ng hapon. Magandang lalaki pa rin ako. Sana lang maayos na ang traffic dyan sa may bandang tawag dito, St. Agnes Academy. Along Rizal Street, talagang mapupundi ang pasensya mo. Oo, as in, inabot ako dyan ng pagkahaba-habang traffic. Ay, naku, mag-iisang dekada na mahigit siguro nga eh. Ayan po namang traffic dyan sa may bandang St. Agnes Academy hanggang sa mga oras na ito, eh hindi pa rin ho nagagawa ng paraan. Ay, sana nakikinig sa atin ang gobyerno lokal ng Legazpi at matulungan tayo magkaroon talaga ng alternate route sa bahaging yan.

Yeah, Big Double Line 90.7, Radio Ragun, Legazpi, the sound of Cabo Joe, and Janine Tenyoso, and a song called Tingin. Saktong 3 minutes before we hit alas 4 ng hapon, magandang hapon muli sa ating manakantabi sa ating hadyaan sa may bandang Orosite. Nakatutog na naman ang pamilya Bitara and Gutierrez, also sa Lee family, especially kay Manong Joe and Christine, kay Lala and Nato. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pakikibig sa bayan sa ipong ngayong hapon na ito. Sa ating po mga Repa Homes, mga jeepney drivers on the road na humahataw pa rin, syempre pa yung mga jeepney drivers bound for Daraga and Legazpi, saka mga PUV Express van drivers, yung mga naandito nakahimpil sa LKY Grand Terminal Legazpi. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa magtutok. Ano, naging balba kayo sa price adjustments na naman ngayong araw na ito? O, kanina pong alas 6 ng umaga, epektibo na ha. Yung po namang dagdag na naman sa presyuhan ng krudo at saka gasolina. I understand yung diesel ay nagtaas ho ng almost 4 pesos. 3 pesos and 84 centavos per liter to be exact. At saka yung gasolina naman ay nagtaas daw ho ng 2 pesos and 49 centavos. O parang 250 lang naman. Ay, naku talaga kapatid. Kailan kaya matatapos itong wala ng... Ay, ang hirap mabuhay sa Pilipinas!

0: pre, matagalong mag-tripon ka. Kan sukat pre, sukat tigbahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton, iyon na nalik, kaya dahil na ako nakapugol ka sumanggi. O, saka ang gilibo mo? Di naman kumaga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Hindi na tata na badrip ka. O pinagulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Mga kasangga, handang pa kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, color text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

It's kind of cloudy, gloomy Tuesday, right? Tuesday afternoon we're having. It's the 18th of August, 2026. Kumusta po kayo dyan? Kaya kapagbiryenta na ha. Salamat nga pala sa nag-sponsor ng kape at saka mainit-init na emong pandisal. I mean, cheese pandisal. Sarap talaga ng buhay kapag ikaw ay nakakalibre, di ba? Mapapasana all ka talaga.

0: This song is brought to you by
1: Optin Lutein Capsule.
0: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
1: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Love, tumot ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: The Time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

Yeah, Big Dumala 90.7 Radio Ragun Lagas with the sound of Brian Termolo. Erase ka na sa buhay ko. Ay, sa puso ko pala, sorry. Ay, talaga namang nakaka-relate. Saktong 31 minutes, mga libos na mga kapat ng hapon is the second hour set na ating pagsasama sa mga ipunin. Medyo makulimlim na hapon ho ng Tuesday. Nakakabagbag damdamin at nakakatakot din. At the same time, ito mga nangyayari po naman sa ating mga estudyante, ano, especially ho doon sa bandang Zamboanga. Dahil kumpirmado talaga yung estudyanteng dalawa no namatay dahil nga po sa nangyaring pamamaril shooting at a high school in the southern Philippines ngayon hong araw ito. To be specific, at a privately run Ateneo de Zamboanga University in the city of Zamboanga. Ang sabi nga kapatid sa balita, yung imbwento rito isang grade 9 student na nagpakamatay din right after the incident. At saka yung biktima ay isa rin hong estudyante, lalaki, senior student ata ito nung, ewan ko, may alitan yata itong dalawang to eh. Anyways, ongoing pa rin naman kapatid ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Higil pa rin po sa pagkakaalam kung ano ba talaga ang pinagbulan. Bakit napaka masyadong maiinit ang ulo ngayon at mga mapupusok ang mga kabataan, ano ha? Ay nako, kailangan talaga siguro mas dumami pa yung mga RGC, ay yung mga Registered Guidance Counselor, para kahit pa paano meron sa kanilang nag-guide ng maayos.

0: Two hearts, one vow, one
1: vow. Pasabikulado o ragun?
2: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: So, ano pangalan mo?
8: Doroyo po.
7: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
8: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
7: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
9: Ang NINS Mall sa San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang NINS Mall sa San Termin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang NINS Mall sa Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
12: The most wanted love songs of the 80s.
13: I can't fight this feeling any longer. 90s. I had it all. Slip away.
12: And today,
13: God gave me you.
12: You're on Uragun Express.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi. Tag it's barely 4 minutes before we hit alas 5 na nga po. Sesya na kapatid, ako'y dalayas na muna again pansamantala dahil ako'y magsasaing pa, maglalaba pa, at mag-aalaga pa ng bata. Yes, yes, yo kapatid. Lapit na. Kikita po yung mga labi at bisgi sa inyong mga radio sets. Kaya ito na pinaka-aabang-abang-abang-abang-abangan. Pinakamimiti. At ang sabi nga ni Lola,
1: pinaka-asyam-asyam.
0: Walang iba, ang Kiss. Ang Kiss. Sabay. One more time, baby.
2: Thank you.
0: Again, maraming salamat po. You have a beautiful Tuesday night ahead of you.

0: Basta Bicolano o Ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangaran mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog?
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
5: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
5: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa Nins Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Nins Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Nins Wellness Center bago sumubok ng anumang detox program dahil merong ilang extreme detox methods o restricted diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
6: Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan.
7: Bukol ko sa matres at saka sa leeg.
8: Kumusta yung bukol mo sa matres? May problema ka na ba dyan?
7: Ito po, medyo lumiit na po.
8: Dati
7: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos...
8: Ang bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
7: Opo.
8: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
7: Siyempre po. Kasi okay. Ano...
8: Ilang doktor na ang pinachikapan mo
7: dalawa, yan? Dalawa na pong doktor ang pinachikapan.
8: Ilang taon na yan?
7: 2021 pa po ito.
8: Oh, hindi pa rin natutunaw?
7: Hindi pa rin po.
8: Matagal bago matunaw?
7: Matagal bago matunaw.
8: Oh, no! Pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
7: Mahigit 1 week na po.
8: Kumusta yung bukol mo sa liit mo?
7: Medyo lumiit na po.
8: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
7: Malaki ng konti sa julel.

0: Gising po ngayon, okay na po yung tulog ko. Apat na beses na lang ako umiihis sa gabi, hindi na maya-maya. Ganun po yung nangyari sa akin.
1: Maganda ang pakiramdam.
0: Maganda po yung pakiramdam ko. Sarap matulog.
2: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may picos?
3: Ayun po. At that time po kay Tumam, nagkaroon po siyang picos. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa tunapitang beauty.
2: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens?

0: Yan, effective. Oo, ah, sige, pwede ka rin magkape dyan. May sobrang isa para sa'yo. Okay, thank you. So, anong yes. pangalan mo?
1: Si Dab po.
2: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Mm. Yes, kape. So, tinawan niya ako, actually, free ah. Tinawan niya akong 1 box. So, nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated.

0: Tapos kung bako sa coffee niya, Stanis, kape niya, siguro hindi ako magiging okay sa inyo. So thank you so much, Mamis. You're the best.
1: Hello po, madam. Nanako po si Gemeline Butinario.

0: siguro ko.
1: Anong stage ka?
0: Stage 2A.
1: Maski nag-undergo ka na pang radiation, nag-apot pa pang may dugo?
0: Marayo na ang katulog ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Mara na akong siyakil kung ano man. Talagang sagana ang pagkaon ko.
1: Saka magayon na ng aura mo.
0: Yes, nadauli sa kuya ma'am na nagtatarama. Talagang maray na ang sakit ang aura.
1: Ano masasabi mo dyan sa may mga cancer na stage 2? Na ini pala na cancer na ini pwede pa ining marahay.
0: Yes, so sa kuya mga may mga cancer man na arog po, yan, magduman lang po kamo kay Dr. Nins Rosal. Yan, ako po sa Rosal, nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
1: Hello, ma'am. Anong pangalan mo?
2: Josephine.
1: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
2: Nahihilo, masakit ang ulo. Dito sa dibdib, hindi ako nakakatulong na maayos.
1: Noon, ilan na ang BP mo?
2: Ay, nabo 160 ako.
1: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
2: Na-detox mo ako is 120 na lang.
1: Ah, hindi na nagbago? Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andiyan pa o wala na?
2: Wala na.
1: Masasabi mong magaling ka na?
2: Masasabi ko dahil wala na akong nararamdaman.
1: Ano naman yung mata mo? Kumusta?
2: Wala na, okay na. Minsan tinatanggal ko na sa lamin ko.
1: Bakit? Dahil dati noon, ano, malabo, hindi ka makakita maayos?
2: Malabo.
1: Malabo, hindi ka nakakapagbasa pag walang salamin?
2: Hindi ka nakakapagbasa pag walang salamin.
1: Ngayon?
2: Nakakapagbasa na ako.
1: Well, malinaw na?
2: Malinaw na.
3: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Niswanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Niswanga Center. Bago tayo mag-dive sa mabigat na usapin, hetong riddle para sa iyo. Ano ang ramdam sa bata pero hindi naman sa hypertension laging galing? Madalas sa tension lang ng stress at maling postura. Pag-isipan mo yan, inaanak. Ang masakit ang batok ay automatic hypertension label agad sa maraming Pinoy. Mainstream misconception ito na dapat nating i-audit. Bakit? Kasi hypertension is the

0: killer. Kadalasan, wala itong symptoms hanggang sa huli na ang lahat. Kung nararamdaman mo na, baka hypertensive crisis na yan at hindi lang basta headache. Ang pag-asa sa back pain bilang diagnostic tool ay superstition. Delikado ito. Inaalis nito ang focus sa tunay na root causes. Hindi ito ang golden standard ng clinical assessment. Ang blood pressure ay hydraulic force laban sa arterial walls. Ang mechanics nito ay nakadepende sa cardiac output at systemic vascular resistance. Ang back pain, occipital tension ay madalas musculoskeletal sa nature. Nagmumula ito sa esteric cladomastoid tightness o kaya sa trapezoid overuse. Pag-isipan mo, laging nakayuko sa gadget, maling postura sa pagtulog, yan ang mga mechanical stressors, hindi pressure sa arteries ang source ng discomfort na yan. Pag mataas ang blood pressure mo, hindi ibig sabihin ay sasakit agad ang bato. Sa totoo lang, ang hypertensive headache ay madalas pulsatile. Nararamdaman ito sa magkabilang side ng ulo, hindi lang sa isang spot sa bato. Kung ikaw ay skeptical na research partner, dapat mong hanapin ang empirical data. Tingnan ang meta-analysis. Ang correlation sa pagitan ng neck pain at high blood pressure ay mahina. Madalas, spurious correlation lang ito. Huwag maging biktima ng captured science o marketing ng mga gamot na walang sapat na clinical trial. Bakit kailangan ng systemic audit? Bilang inaanak na matalino, huwag basta magpapaniwala. I-audit mo ang sarili mong system. Ang hypertension ay hindi nangyayari overnight. Resulta ito ng chronic inflammation, insulin resistance, at endothelial dysfunction. Kung mataas ang intake ng ating nutrients at processed sugars, damage ito sa loob ng arteries. Ang katawan mo ay isang complex machine. Kapag barado ang filters, gaya ng mga kidney sa liver, tataas ang blood volume, tataas ang pressure. Huwag umasa sa quick fix. Hindi ito magic sa isang inuman lang at ayos na. Ang Nescafe 23-in-1 halimbawa, may gota cola at ginseng. Pero, supplement lang ito. Hindi kapalit ng disiplina sa pagkain. Ang recipe na may ginkgo biloba at garlic na tumutulong sa vasodilation. Pero kung hindi mo inaayos ang lifestyle factors, wala rin silbi ang kahit anong supplement. Self-reliance ang kailangan, hindi blind dependency sa bote. Ito ang mga sintomas, early versus late marker. Kailangan mong malaman ang kaibahan ng benign tension sa clinical emergency. Early markers, check for this, hindi lang back pain, dizziness o lightheadedness. Minsan, sign ng vestibular imbalance o dehydration, blurred vision. Huwag itong baliwalain. Ang retinal arterial changes ay seryosong indicator. Fatigue, hindi lang basta pagod. Metabolic exhaustion ito mula sa vasoconstriction, heart palpitation. Sign ng autonomic nervous system ay hirap na. Late markers o crisis phase, severe chest pain, angina level, direct threat sa life, shortness of breath, fluid na sa loob ng mga baga o congestive heart failure starting phase, nosebleed na hindi sanhin ng trauma, severe anxiety o confusion, hypertensive encephalopathy na ito, kailangan na ng hospital, hindi ng juice. Narito ang pag-audit sa root causes, bakit ka nagkakaroon ng tension? Mataas ba ang sebum production mo? Ang inflammation na dulot nito ay systemic. Kung ang katawan mo ay laging nasa fight or flight mode, tataas ang cortisol. Ang cortisol ang nagpapatas ng blood glucose. Ang blood glucose ay nakakasira ng endothelium. Ang endothelium damage ay leading cause ng atherosclerosis. Huwag kalimutan ang mechanical load. Kapag sedentary ang lifestyle, mababa ang cardiac load. Ang 1 is none, 2 is 1 principle ay dapat gamitin sa diagnostics. Huwag lang BP monitor. Mag-lipid profile ka, i-check ang inflammatory markers gaya ng HSCRP. Gamitin ang Quantamine Plus para sa mineral supplementation. Ang magnesium at potassium ay critical na electrolyte balance ng bawat muscle contraction mo, lalo na sa heart. Maraming nabibiktima ng snake oil marketing. Sinasabi na ang isang specific na supplement ay cure sa hypertension. Walang ganon. Ang hypertension ay isang multifactorial disease. Kailangan ng multifactorial approach. Ang SUC blocker na may Amphalia at Hawthorn ay may mainam na blood sugar regulation at cardiovascular support. Pero ito ay tools lamang. Ikaw ang architect ng sarili mong biology. Ang puro bread at seed oils ang diet mo. Kahit uminom ka ng 10 klase ng supplements, talo ikaw. Ang julep de orient ay may jagulan. Ito ay adaptogen. Nakakatulong sa stress response. Pero kung hindi mo kayang i-manage ang stress sa trabaho sa bahay, wala rin kwenta ang adaptogen. Ang sound mind, sound body ay hindi lang slogan. Kailangan ang mental readiness para maintindihan ang data. Huwag matakot sa katotohanan. Mas nakakatakot ang ignorante na may false sense of security. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at inyong kalusugan hati sa inyo ng Nice Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Nins Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako. Sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo! Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
3: Nagkaroon po siyang PCOS.
1: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
3: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Mom Nins.
1: Lumiit ba talaga siya?
3: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
3: Opo, monthly na siya.
1: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty. Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
4: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong matakot.
1: Nat, ano na ang igwakaan?
4: Glaucoma?
1: Ano, for operation?
4: Iyo po.
1: Ngunyan, anong ginibo mo?
4: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
1: So, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
4: Sige,
1: apat na
4: po.
1: Bulan. O, di ka nagpupundo. So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
4: Magayon na po ang findings niya.
1: Glaucoma free ka na?
4: Glaucoma free na po ako.
1: Di ka na da-operahan. Uy, wow! Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
5: Ano pangaran mo?
6: Edwin po. Ang pipagulong mo kay Jay, mata.
5: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
6: Katarata po.
5: Muya kaoperahan?
6: Yun po.
5: Hindi ka nagpa-opera?
6: Dati pag Jay, malabuo ng parang yung alapaap.
5: Ay, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawara na sa alapaap?
6: Nilipis na po ang alapaap.
7: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Miss Mala Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Miss Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Hello! Anong yes. pangalan mo?
10: Si Dab po.
11: Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw sa kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagdurog ko, magayunin na. Sutula ko talaga, pag-loaded ako. Then, nagsali talaga sa pag.
7: Ang Means Mala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
12: Parang oval ang style niya. Yun, mga 4 days, 5 days na ginom ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Pumi, parang may lalabas. Mm-hmm. So may nagturoan niya ngayon. Nung nilinisan ko yung tumuturo. Paghawaki ko, bumulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman yung...
9: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
12: Oo, puyos-puyos na siya.
7: Ang Means Mala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Tatay, anong pangaran mo?
13: Si Siberio.
9: Nataan, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
13: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
9: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
13: Yun na.
9: Ano dati, dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
13: Sa puso.
9: Sa ano pa?
13: Sa baga. So, sa kidney ko.
9: Oo, narahay ka po, digde?
13: Iyo po. Narahay ako.
7: Ang Means Mala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Means Mala Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
14: Hi, Madam!
15: Hello po, Madam! Ako po si Gemeline Batanyario.
14: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
15: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom?
14: Hindi pa ako nakainom. Film akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, iba ko.
15: Day ka nabiganaan magkaon?
14: Maski ang pagkaturog ko, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po, saro sa... nagpapatestimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
7: Ang Means Mala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
14: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
16: Ako po
10: si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Nien's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na akong karahayan. Hindi na ako kinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng Doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
7: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Ning's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: So, ano pangalan mo?
16: Roryo po.
5: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
16: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
16: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Ning's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Hello, Mom. Anong pangalan mo?
17: Septina.
5: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
17: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
5: Noon, ilan na ang BP mo?
17: Ay, mag-160 ako.
5: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na dito?
17: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
5: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
17: Wala na.
7: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
18: Hi, Kim! Nung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
5: dugo.
18: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
5: Wala na
18: yung bukol.
5: Bukol? Umpo. Tapos yung kape?
18: Opo.
5: So ano nakatulong sa'yo, yung Nin's kape?
18: Nin's kape po at saka Nin's
5: yan lang ang iniinom mo?
7: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Ning's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
19: Lourdes.
5: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
19: Kasi po, yung mata ko.
5: Malabo?
19: Malabo.
5: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang remiss ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
19: Medyo malinis
5: ma. Malinaw-linaw na?
19: Malinaw-linaw
5: na. Nakakakita ka na ng konti?
19: Oo.
5: Oh, so maganda ang ice ba?
19: Maganda yung ice ba.
7: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
20: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
21: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
22: Marites Maravillas po. Mata ko, yung Makati.
21: Makati na makaratiit.
22: Maduman talaga ako kay Mamin sa mga ice pa ako. Daliyon yun na nahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmatik ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yun baga sabi, ang kilikin ng sariling atin.
7: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
20: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
21: Anong pangalan? Mo?
23: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, tuso ko po noon.
21: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
23: 160.
21: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
23: 4 na beses.
21: Anong makulog? Tulak?
23: Tulak.
21: Gari ano?
23: Mag-auson.
21: O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
23: Nadali naman nagparakulog.
7: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
20: Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
21: Ano pong pangalan mo?
24: Maricel po.
21: Anong na mga nararamdaman mo?
24: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, matipaa. Patapos yung minsan yung paghina ko, nagpapalticate yung hindi ako nakakatulog.
21: Ilang oras na lang tulog mo?
24: Minsan dalawa, tatlo.
21: Ngayon, anong unang binili mo?
24: Yung po yung Means Coffee.
21: Anong unang na gumaling sa'yo?
24: Pagdumi po, dati minsan din, nakadumi lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
21: Yung pagtulog mo?
24: Mahapaganda na po.
21: Ha, dati ihi ka ng ihi?
24: Opo.
7: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
20: Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
25: Ako po si Mrs. Pinelda Esmeza, tagawin po yung Tigong Tamarino. So, ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap ko na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
7: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
20: Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
21: Ano pong pangalan? Alan mo?
24: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
21: Ilang oras na lang tulog mo?
24: Minsan dalawa, tatlo.
21: Ngayon, anong unang binili mo?
24: Means coffee.
21: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
24: Pag dumi po, dati minsan din nakadumi lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
21: Wow, yung pagtulog mo.
24: Maganda na po.
21: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
21: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
0: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
1: Magayon po, nagra lang to ang grado. Iyon po yung Nins Juice.
0: Dati ang grado niya, pera?
1: Ano, 90, tapos nag 94, naglaktaw, nagbiglang nag-honor.
0: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
1: May
0: sub siya 89, nag-D92.
1: Tapos, with honor siya. Tapos, healthy. Oo, yung pinagtabaan
0: nga niya. Siya
1: mag-sub siya active. Oo,
0: active. Tsaka, ang pagkakaiba kang Nins Juice. Sada ay nakaka-Nins Juice, ano?
21: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
2: Si Rene Gavena. Lakon akong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka 100 sugar ko. Nagbakal po ako yung kape. Sa room box pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Bigay salamat po.
21: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
21: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo! Hello nanay, anong pangalan mo?
3: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
21: Mataas lahat.
3: Oh. Yung ano pa, cholesterol.
21: Maganda ba ang detox?
3: Opo.
21: Dati yung creatinine mo ilan?
3: Dati 153 yata.
21: Oh, ngayon ilan na lang?
3: 141.
21: Dati ilan ang sugar mo?
3: 13 yata.
21: Ngayon ilan na lang?
3: 11.
21: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street. Yes, hello! Magandang hapon mga ka-wellness. Andito na po ang inyong lingkod, Ma'am Nins Rosal. Sana naman po ay okay na kayo. Okay ba kayo dyan? Yes! Parehas ko, okay lang po tayo. Yes, mga kaibigan, sana po ay maulan-ulan ha. Magpasiguro ng payong at huwag pong magpapaulan. Uso ang trangkaso, uso ang mga nararamdaman ngayon. Alam nyo, laging may mga fever. So, hindi maganda pag may fever. Lalo na kung 1 week na yung fever mo, kailangan mo nang magpa-check up or uminom ng mga supplement ni Ma'am Nins. By the way, mga kaibigan, masaya po si Ma'am Nins kasi kahapon, nakabenta kami ng isang Kangen machine. Tapos ngayon, meron na naman pong isang Kangen machine. Congratulations sa ating bagong family, Ma'am Judith Manila, si Manila Glass. Yan ang aking friend. At yung si Mama Lynn, may-ari po siya ng butika. So kahapon, nagpunta kami sa baharong pagkamuot. Taga dyan po siya. So, nagkabit po kami ng isa. At alam niyo mga kaibigan, bukas na naman ay may demo kami sa PSA. So, lahat ng mga taga PSA ay mabibigyan namin ng libreng tubig. And syempre, sa umaga, meron kaming demo sa PIO. Dyan po yan sa Provincial Capital. And sa hapon naman, meron ulit kaming demo. Ayan, so, alam niyo mga kaibigan, sipag at syaga, pasensya, kailangan po talaga, pag meron kang goal, magpursigi ka. Pag meron kang mga minimiti sa buhay, gawin mo po. Huwag mong, dapat po ay pagtrabahuhan mo. Nakikita niyo po ako, wala akong sawa, wala akong kapaguran. Ha? So, hanggat meron pong mga may sakit, kailangan nating i-share ang ating mga tubig, ang tubig na nakakatulong para kayo ay gumaling. So, sana mga kaibigan, huwag niyo pong pagkaitan ng inyong sarili. Una sa lahat, mag-invest po tayo sa ating health. Mag-invest po tayo sa ating ionized kangen water, alkaline water. Ito, sabi ko po sa inyo, yung tubig na nilalabas ng machine ay 7 klaseng tubig. Meron po siyang pambata, baby water, kaya kung kayo po ay nagagastosan na sa kakabili ng mga tubig na acidic na pinapainom nyo sa inyong anak, ay idedemo namin sa inyo. Yung tubig na akala ay piniprescribe po ng doktor, pero nung chinek namin, yan po ay acidic. Ang kagandahan doon sa aming machine, meron na pong baby water. And sa susunod, ang susunod na tubig, meron naman pong beauty water. At doon naman sa tatlong layer, meron doon na 2.5. Yung 2.5, maganda po para sa may mga sugat, maganda para doon sa mga may gangrene, para hindi po kayo maputulan ng paa, lalo na kung ang mga paa nyo po ay itim na. Yung iba, hindi pa nila inasikaso, sagad na pala sa buto yung pagkabulok. Ayun, pagpunta sa doktor, ang advice ng doktor, putuli na kasi naapektuhan na yung bones. So sana, umiitim pa lang at namamanid pa lang, ibig sabihin, maraming toxins, hindi na nakaka-circulate ng maayos yung inyong dugo, kaya yung iba nyong mga nerves dyan sa paa nyo ay namamatay na. Bumili po kayo ng tubig ni Ma'am Nins, alkaline water. Or kung meron kayong pera, mas maganda mag-invest po kayo sa alkaline machine. Kasi ang pagkakaiba, yung tubig na iniinom nyo fresh, galing po dyan sa machine, ay napakataas ng antioxidant. Ano ba ang antioxidant? Halimbawa, ang mga anak po natin, mahina ang immune system, very weak, laging nasa hospital, sakitin. Yung iba naman may cancer, yung iba naman may malalang sakit, may leukemia, or meron pong predisposition sa iba't ibang cancer. Tubig, ang kailangan ng katawan natin ay may antioxidant na tubig. Sabi ng doktor, antioxidant ang kailangan ng katawan ng bata para ito ay mag-survive. Hindi naman kailangan i-chemo kasi bata pa. So, ang tubig na piniprescribe ng mga US doctor, Japanese doctor, ay ang kangen water. So, bibigyan natin ang kangen water ang ating anak. Makikita nyo po. Kaya nakikita nyo si Ma'am Nins, kaya grabe ang energy ko. Hello, sis! Hello, sis Magallanes, ang aking mabait na sister. Ayan ha, so alam niyo ba kung bakit ako matagal mapagod? Dahil po sa iniinom kong tubig. Ang tubig na alkaline ay nagbibigay ng more energy. Ibig sabihin, hindi kayong parang magpagod ka na, mauupo ka na, eto wala kang kapaguran. Ha? So pag nakikita niyo po ako, wala talaga akong kapaguran. At kahit 115 pasyente, kaya ko pong check upan. Kaya nga kahit alas 9 na buhay pa ako, andyan pa ako sa, nag-check up pa po ako. Okay? So, more energy, mas magandang tulog nyo, dapat po oras-oras, kalahating basong tubig, yung may mga acid reflux. Maganda po, hindi na po kayo atakin ng acid reflux. Sabayan niyo po ng aking Nin's Cafe. Ay, by the way, meron pala akong buhay na patotoo sa kape ko. Yung dalawa ko pong partners sa Kangen, hindi po sila nagkakape kasi sumasakit yung kanilang tiyan. Pero nung magkape sila ng Nin's Cafe, wala daw palpitation, walang acid reflux, kaya bumili na sila ng kape. Yun na ang kanilang ibebenta sa Nueva. Sa Nueva Vizcaya. Ano yan? Vizcaya. Nueva Vizcaya. Taga doon po sila. Pero andito sila sa akin ngayon sa Legazpi. Para suportahan at samahan ako sa aking mission na sana lahat ng tao ay makatikim ng tubig na nakakatulong para maging healthy kayo. Malay nyo mga kaibigan, bigyan nyo lang po ng try. I-try nyo lang. Bigyan nyo ng chance na makainom po kayo ng tubig kasi po, pinapamigay ko po ang tubig ko pag nagpupunta ako sa mga barangay. Kaya sa susunod na punta ko sa barangay, magdadala ako ng tago 1 liter, libre po yan. Ngayon, pag maganda po sa inyo, diretso nyo na. Okay? Halimbawa, masakit po ang inyong likod, may back pain kayo. Yan po ay mawawala. Headache, migraine. Nag-normalize ito, tumutulong ito, manormalize ang inyong blood pressure. Sabi nga po ni Governor Noel Rosal, simula nang umiinom na siya ng Kangen 2015 hanggang ngayon, hindi na siya natutulog sa hospital para magpahinga at hindi na po kasi siya nag-high blood. Diba, ang ganda ng kanyang patotoo. At hindi lang nga, nakakapag-sharp, pa-sharp daw ng ating memory, yung mga meron na po dyan ng mga dementia. Alam niyo po kasi sa tubig pa lang na napakaliit na cluster at 3.5 microns lang ata. Yung acid water is 15. So, ang laki. Kaya hindi siya pumapasok sa cells natin. Tumatalbog lang siya. Kaya feeling nyo, lagi po kayong bloated pag umiinom kayo ng acid water. Pero pag ang iniinom nyo po ay Kangen Alkaline Ionizer, Water Ionizer, water, at talaga naman pong sagad hanggang sa ating kaliit-liitang cells, hanggang sa brain natin. Kaya nawawala yung mga brain fog, nawawala yung mga pagsasakit-sakit ng ulo, pagkahilo, at umu-okay ang ating brain cells. So, pag okay ang brain cells, anong mangyayari? Siyempre, maganda po yung function ng ating brain. So, di ba? Pag may problema sa brain, uminom lang po ng maligam-gam or hot water na alkaline water. So yan, pag ang ating cells ay hydrated, wala pong mangyayaring sakit. Pag ang ating cells ay maganda, wala pong cancer. Ito yung tubig na nakaka-prevent ng sickness and diseases. So nai-improve yung ating skin na maintain yung ating normal bowel. At hindi lang yan ha, yung circulation ng ating dugo ay gumaganda. Kaya yung mga dapat ilabas, yung mga dapat itapon, ay tuluyan po talagang nailalabas at dahil dyan, nadidetox po tayo. So kung gusto nyo pong maging bata tingnan, kasi ito po ay mayaman sa antioxidant, kung gusto nyo pong magpa-demo, magde-demo po kami sa inyo. So, ang tubig na, by the way po, hanggang bukas may 10% discount po yung isang machine natin. So, kung gusto nyo pong maka-avail, text nyo lang po ako para bigyan namin kayo ng demo. Bukas, sa ano pala, sa Webes, may demo kami dyan. Pupunta kami ng Naga City kasi Webes ng umaga, nandyan ako sa Nabwa, sa Webes ng hapon, sa Iriga, and sa gabi may demo po kami sa wellness namin sa Naga. Sana ay pumunta po yung mga gusto pong makatikim ng ating tubig dahil yung tubig natin ay nakakatulong sa lahat ng klase ng sakit. Kahit nga po yung mga paa na puputuli na, ibabad lang sa 2.5. After 1 hour, ibabad ulit sa 11.5. Tapos uminom po ng kalahating baso 3 times a day for 3 days to 5 days, makikita nyo may pagbabago po sa inyong blood sugar. So, yan po ay nakakatulong para manormalize ang ating mga blood chem. Especially, kung ito ay tinimplahan ng Nin's Cafe. By the way po, mga ka-Nin's Cafe po dyan, ngayong week po, may darating pong maraming Nin's Cafe. Kasi po nga, di ba, brown, mataas yung tubig sa Manila, kaya yung tooling company po natin ay hindi po nakapagpagawa ng maraming kape. Di ba? Yung mga adik pati sa kape, galit na sa akin. Nagngurub-ngurub na. Gusto magbakal kisang pulo, wara man i-stock. Kaya sabi ko, para lahat naman ay makatikim, makainom isa-isa lang. Bawal muna ang hoarding, bawal muna ang sampo-sampo, dahil wala po tayong stock, okay? Okay. Ayan, mga ka-wellness, huwag mo pong kakalimutan. Sa umaga, mag-Nins Cafe. After ng Nins Cafe, Nins Juice naman. Sa mga gusto pong magpapayat, Nins Fit and Beauty, pati may mga picos na tatanggal ang kanilang mga bukol-bukol dahil sa napakagandang ingredients ng Nins Juice, Nins Fit and Beauty. And, syempre, sabi ng ating supplier, end of the month, darating na ang bagong Nins Super Juice. Nins Super Juice 25-in-1. Yun po yung pinagawa ko na ipapamigay ko po sa mga batang mag-aaral sa Albay. Meron po akong pupuntahan ngayong katapusan ng August. Pupunta po ako sa isang school. At pag hindi na po ako busy, every Saturday po talaga yan. Yan po ang aking pangako. Kaya lang, yun nga po ay nagkaroon ako ng priority. Ito pong Kangen Ionizer Machine. Kasi gusto ko po talaga ma-reach yung high rank na 6A-2-3. Pag 6A-2-3, ito muna ha. Pag kayo po ay nagkaroon na ng rank na 5A, so ang mataas na po ang inyong magiging komisyon. Mabait po ang mga Hapon, nagbibigay po sila ng maganda ng magandang komisyon. Okay? So syempre pag dinulungan mo ang isang tao na mabenta yung kanilang product, ang tawag sa'yo ay distributor. So ako po ay isang distributor, hindi ko po yan ikinakahiya kasi alam ko naman kung gaano kaganda ang alkaline water, kaya marami po ako natutulungan, maganda sa brain, natutunaw yung mga bukol-bukol, maganda sa puso. Yung tubig, pag hinalo mo sa lana, hindi po yan sumasabay. Magde-demo po tayo. Yung tubig na ihalo mo sa oil ay hindi po yan sumasabay. Naghihiwalay po yan. Pero pag ang ginamit mong tubig ay 11.5 at nilagyan mo ang oil, nag-emulsify po yan. Ibig sabihin, nagbe-breakdown yung mga oil at sumasabay mismo siya sa tubig. So ibig sabihin, pag ang inyong artery ay punong-puno ng taba, dahil mahilig kayo sa adobo, mahilig kayo sa adobong, tawag dito, bawang, inadobo sa asin, syempre, tapos iinom kayo ng super malamig na tubig, ang mga oil na naandyan sa inyong dugo ay tumitigas at kumakapal sa ating mga ugat. So, pag wala na pong, dahil sobra-sobra na ang kapal, dahil paulit-ulit ginagawa, diyan na po nagsasara yung ating mga artery. So, diyan na nagkakaroon ng atake sa puso, kailangang operahan. Dahil lalong-lalo na pag kayo po ay exposed sa mga naninigarilyo o kayo mismo ang naninigarilyo, talagang kayo po ay delikado sa operasyon sa puso or bypass operation. So, laging tandaan ang tubig na nakakatulong para ang mga ugat mo na punong-puno ng taba at mga bara-bara, mawala ang mga bara. Sabayan lang po ng pagpapainit sa araw, huwag nang dagdagan ang mga kinakain natin, puro matataba. And syempre, mga kaibigan, kailangan natin ng exercise. Tamang tulog sa gabi, dahil po ang mga taong hindi na nakakatulog ay delikado sa stroke. Di ba, mas marami po tayong napapag-usapan, mas marami tayong nalaman pag tayo po ay nakikinig sa usapang pangkalusugan ni Ma'am Nins Rosal. May nagtanong, bakit daw po nag-stop ko sa iyong pag-outreach? Hindi po ako nag-stop, inaantay ko lang po yung juice na pinagawa ko, Nins Super Juice, para sa mga batang gustong maging valedictorian or gustong magkaroon ng mga honor, di ba? So, ay yung mga anak natin, mga nanay, kung gusto niyo pong maging matalino yan at mabigyan po kayo ng award, bumili na po kayo ng Nin's Super Juice. Meron po akong Nin's Juice, ha? Meron din po akong Nin's Super Juice. Super Juice kasi super green. Ah, kung hindi po umiinom ng kumakain ng gulay ang inyong mga anak, ito kasi mas mataas yung ingredients nito na banana. Ay hindi. Ba. Tawag dito? Guava. May guava kasi pinadagdagan ko. At ano pa? Grapes, strawberry. O yun ang nag-aagawan na lasa ng bagong Nin's Super Green. Ibang Nin's Juice, ang kulay nun ay parang orange. Yung Nin's Super Green naman ay green ang box niya. And syempre, para po ma-export na natin ang ating Nin's Cafe, nagpagawa po ako ngayon ng bagong packaging, kalahati lang ng Nin's Cafe. Kasi di ba yung Nin's Cafe masyadong malaki, tapos pahaba, stick. Ngayon po ay pinaliitan ko kasi for export namin. Kasi papunta na po ng US ang aking kape. Dahil yung aking mga business partner na mga taga-Kangen ay mga exporter din po sila. Kaya sabi nila, ano kaya, dalhin mo na dito ang kape mo. Kaya lang masyadong malaki. Kaya kailangan kong magpalit ng bagong box. Ayan, di ba? Salamat, Ma'am Nin, sa nakakuha ako ng tips about kalusugan. God bless more, Ma'am Nin. Thank you. Hindi po tayo magsasawa sa pagbibigay ng health tips kasi ang gusto ko po, wala nang may sakit na pamilya. Mahirap po pag ang isang pamilya na meron kang kapamilyang may sakit. Minsan hindi ka nakakatulog, nakakatakot, lalong-lalo na pag sinabi na natin ang sakit ay kidney failure na. Sana hindi pa po malala, nagtatry na po kayo ng mga supplement ni Ma'am Nins. Meron po akong booster na pang panormal ng creatinine at uric acid. Meron po akong product para sa mga bata na hindi na po sila magkakaroon man ng anumang sakit dahil malakas ang immune system nila, ang Nins Juice. Meron naman po tayong Guayabana Juice na pangtanggal ng cancer cells, pang pamatay at pangtanggal ng mga bukol-bukol sa inyong katawan. Kasi pag may bukol, delikadong maging cancerous. Meron po akong pampatak sa mata na napakaganda kahit yung mata mo po ay sumabog na yung mga ugat dyan, natutulungan pa. Meron akong supplement para sa sakit sa puso. Hindi ka na magpapalpitate, madali kang mapagod. Hindi ka na mapapagod, madali kang ahingalin, hindi ka na po ihingalin. Kung meron kang problema sa puso, nasabi ng doktor, ibabypass ka, uminom ka na lang po ng mga supplement ko. I-delay mo na muna yung bypass mo. Makita mo, 6 months, wala ka ng bara. O di nakaligtas ang 900,000 mo. Diba, hindi ka kagumustos ng 100,000 sa akin, wala nang sakit, lahat na normal. Bakit ko po sinasabi yan? Dahil napakarami ko na pong may mga pasyenteng may sakit sa puso. Hindi naman po nagpa-opera pero buhay pa. Pero, pakiusap ko lang. Pag hindi pa malala, gamutin agad. Pag malala na, huwag nang magpatagal-tagal pa. Kaya, pag pinatagal-tagal mo pa, delikado po talaga. Okay? Salamat sa mga nakikinig sa akin, sa mga naniniwala sa akin na kayo po talaga ay matutulungan ng aming mga supplement. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Lagi pong tumawag sa Diyos at gumawa ng mabuti para balikan kayo ng good karma. Pag kayo ay gumagawa ng masama, syempre, ang ibabalik naman sa atin ay bad karma. Hindi man sa atin, kundi sa ating mga magiging anak. I love Nin's Cafe, kaso mang wala pong mabili. Malaking tulong po ang kape sa akin. Ang Nin's Cafe, pag inaatake po ang aking anxiety, ma'am, ako po ay natutulungan. Si Kim po ito. Hi, Kim. Kumusta ka na? Maria Hermona Belches pala ang pangalan mo. Huwag na magparatakot. Anxiety, laging takot. Alam mo, Kim, ganito. Ito po pala sa inyo, mga kaibigan. May i-announce ako, ha. Makinig kayong lahat. Sa mga wala pong trabaho dyan, pumunta kayo ng Nin's Wellness Center. Sa taas po ay opisina po ng aking Kangen Enagic Water Ionizer.
4: Kung kayo po ay walang trabaho, mag-apply po kayo doon sa Wellness Co as marketer, market affiliator namin. Ano, affiliate, market affiliation. Kayo po ay affiliate namin. Ibig sabihin, kayo ay hindi kayo empleyado, kundi ka-partner namin, business partner. So, ang gagawin nyo lang, maghanap po kayo ng mga prospect, ng mga may sakit, yung mga malalana, pero mayaman, di naman gumagaling. Ah, sila po ay ating dedemohan, tapos pag sila po ay nag-decide na sila po ay maging distributor din, malaki po ang ibibigay namin na incentive sa inyo. So, kailan po yan mag-uumpisa? Starting po, kasi pinaayos ko na yung aking office sa taas, may tao na rin dyan. Kung kayo po ay mga affiliate ng aming kapartner namin, kayo po ay automatic na member ng NINS Wellness Center. Ano ba ang benepisyo ng pagiging member ng NINS Wellness Center? Kung kami po ay may mga paraffle, kasali po kayo. Kung kami po ay may mga in-organized na mga kagaya niyan, yung free 9-in-1 sa inyong barangay, kayo po ay priority. Kayo po ang mag ang tutulong sa amin na yan po ay maayos ang pagkaka pasunod-sunod. So mag-apply po kayo sa NINS Wellness Center. Every year po yan. Wala po yan na ano ha, wala, hindi po kayo magbabayad. May ID kayo. Meron pa kayong mga t-shirt,

0: Ibig sabihin, kung may mga problema po kayo, pwede namin kayong matulungan. At the same time, tutulungan nyo rin po kami na makahanap ng mga taong bibigyan namin ng tulong sa mga barangay at sa mga nangangailangan. Yung aming mga supplement ay magandang itulong. Yung mga gustong uminom ng tubig, kayo po ang mga pipili sino ang dapat natin bigyan ng mga food supplement. Oy, Ma'am Elena, sali ka sa amin. Maki, sali ka. Oo, so magpapatawag ako ng meeting at mas maganda pag may party-party. Maraming nag-a-attend. O yan, sige, hayaan nyo, magpa-party-party tayo. Sino sa inyo ang mga gustong sumali? Di ba? Parang NWC Club. O, di ba? Sir, ang tawag dyan, NWC Club. Para makilala ko kayo at makilala nyo rin kami. Di ba? All the time po ba yan na work? Wala pong work dito. Kung gusto mo lang mag-attend, mag-attend ka. Kung gusto mo lang maghanap ng mga partners natin, maghanap ka. Pag sila po ay nag-join sa atin, magde-demo po kami, tuturuan namin kayo mag-demo para po magkaroon kayo ng isang malaking kumpanya na talagang masasandigan. Ang tawag sa inyo ay distributor, affiliates ng aming NINS Wellness Group or ng NWC Group. Okay? Bodyguard. Ay, hindi ko kailangan ng bodyguard. Kasi ako mismo mataray na eh. Sinusuntok ko kaagad ang gustong mambastos. Joke lang. Ikaw naman, Maki. Bakit ang laki-laki ba ng katawan mo? Hindi naman bodyguard ang hanap ko, Maki. Ang hanap ko ka-business partner. So, pag kayo po ay nakakuha ng mga magiging ka-partner natin sa negosyo, malaki po ang makukuha niyong incentive. Kaya sali na kayo para naman po magkaroon kayo ng pag-asa. Ititrain namin kayo kung paano kayo maghanap ng mga possible na mga distributor natin. Ayan ha, so sa mga inquiries, pumunta lang po kayo sa NINS Wellness Center, mga branches ko at bibigyan ko ng yung mga staff ko dyan kung ano ang dapat gawin sa inyo, kung paano po kayo maging partner namin. Okay, sige, sali po kayo. Thank you.
1: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am NINS Rosal ng NINS Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 NINS Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng NINS Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng NINS Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang NINS 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soy.

0: Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: pali, natagaro mag-ripon ka. Kansukat pali, sukat pagbahay ko. Alas dos na may mag-umaga hon. Nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiroton. Iyon na nalik, kaya dahil ako nakapugol ka subanggi. O, saka ang gilibo mo? Di naman kumbaga. Mala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? Pataiyo. Mala ito talaga doon kantaman ako. Hindi na tatanabadrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: So, anong yes. pangalan mo?
3: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw kaya. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa so pagdurog ko, magayunin na. So, tula ako talaga, pablouted ako. Then, nagsalit talaga sa part.
4: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kuni po subayad. Salamat.
6: Ay sus, naawalat kan pa sa hero subag niya. Ay, miss, naawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
5: OMG! Salamat po, sir. Tay, binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
6: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
5: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
7: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, makadiyos, may paninindu.

0: Love, tumot ka na mas mina gayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, di ka man naguguran.
2: Basta Bicolano, ora!

0: Gigi.
1: Honey, ano yung pagpapanalista mo dyan?
0: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Haranina baga, masupog na day kitang imbitado. Da nga, nag-order na ako ng duwang bunuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
1: Ha? May kurta ka?
0: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
1: Sus Mariusip ka. Di ita pang honey, nababayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Bayo man garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sanan kaya ta, okay na yan. Anong importante, eh kita mabaon sa utang. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadiyos, may paninindugan.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy? Nata? Iyo, ay hun ako kay sir, tayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Needs Wellness Center region-wide.
4: Hello, sisay po ini?
5: Buddy, si Ronald ini. Pasensya na kung di sa oras na.
4: Oh, Madignal!
5: Buddy, pwede mo na tabi ako matabangan kasi si Madi mo, mga nagaking nagaro. Habang magdalagan ka ng auto ko, di ba at makadigdi ka?
4: Awi yun! Okay, Buddy, padya na ako.
6: Buddy, congrats! Sa wakas, nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Buddy. Di ka nagduwaduwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may paningin.

0: Dokisen.
1: Darling, ano ta hanggang sa ngunyan? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikanin lotion. Iyon na nga ni, ay ko aram. Iuro aldo man ako nagiinom kan lotion na yan.

0: 48, 49, 50,000.
1: Agum, garo baga kadakul kang binibilang na kwarta.
2: Shhh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kutse.
1: Ha? Kasalan niya na gum. Baka makasuan ka.
2: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita man sana nakaaram ka ini. O, sa imo naman ini. Bahala ka na kayan.
1: Ay, habo ko. Dipisil niya na gum. Makaligtas ka man sa lay. Pero bako sa mata kang Diyos.
3: Uragon, tataramon sa Bicol, nabot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, may paninindugan.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: You have been listening to Station DWII 90.7 FM, Radyo Uragon, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated as authorized by the National Telecommunications Commission with station license number BSD-0196-2026 under license number 3294, effective August 25, 2024 and to expire on August 24, 2027. Station DWII Radyo Uragon operates daily from 4 o'clock in the morning until 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashalo Building, F. Imperial Street, Bitano, Legazpi City, and at Mount Bariu, Barangay Stanza, Legazpi City. Station DWII 90.7 FM Radyo Uragon is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim with ECE registration number 0072767 and First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia with license number 01-1PV 25452. Ladies and

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na po nga, 40 minutos na makalisa na ras 4 ng pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's Liver Lover, boys!
3: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenong sa Marenda Kanandaw. Mapainasin kan mga kagulundo. Suwerte sa numero. Asin pakunsuel. EDR. Maray na aga. Uragon. Maray na aga. Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
4: Basta Bicolano, Oragon!
5: Basta Bicolano, Oragon!
4: Basta Bicolano!

Oy, lumat maray na aga mga tugang kita po magsabay-sabay gi sa programang Maray na aga Oragon. Aldaw kita kunyan mga tugang ning Miyerkules 19 na po kang bulan Agosto 2020 sa isa. Sa liwat po Maray na aga na sa mga parantabay niya to digi sa bilog na 70 barangay. El Ciudad ni Gaspe diyan po sa Banwaan ni Daraga, Banwaan ni Kabalig sa 1st, 2nd and 3rd si Kang Probinsya. Morning po tabi sa inyo ka boss. Maray nga ni mga tugang tayo diyan nagkusog suuran. Kapag diyan mga tugang, kung nagkusog pa mga tugang suuran diyan agad makakalayog ang bay. Parang sinasabi mo sumabay ka na rin. Pag nadumog ang board me na ok-ok man po yan. Malipot mga jokes pag, na, pag nadudumog ang board. Ang importante mga tugang hawak ko ang bita. Hawak

Sabi ko mga tugang ural daw, Diyos bagoan ka, boss. Hanggang sa huli. Kagurang nan, salamat po at tilawan mo naman kami niyong panibagong buhay. Ngunya na pagkaaldawa. Igiyam po kami sa mga dapat ming gibuho na sila magibo po kami. Kansa mo yung obligasyon na kami nakakapirwisyon yung kapo. Kagurang nan, ilikay mo po kami sa ano mo na pilit. Sa pag-ibo, may kansa mo yung obligasyon. Ngunya na pagkaaldawa. Sin minagan man po kami kansa yung kapatawaran. Sa mga kasalanan na kami tilmi sa imarog kang tataramon sa isip sa gibo asin sa kababayan. Yan po inagan mi uli kay Kristo na sa mong kagurang nan. Amen. Sa'yo na po ka po, sumaray na agad sa mga parantaban niya tuloy sa bilog na 70 barangatan sila nilagas. Madyan po sa Banwaning Daraga, Banwaning Kabalig sa First Second Intermunicipal Provincia. Napanagos pang pinagabot kang samuyang makusugasin malino na signal. Si Clear Caso may diferensya ang payo. Ang makamakul mataram kan mga pratoklo nagtuturo pag misaling salto. Baka po ikatabi ang salto, abugada ka pa naman, pirapan abuga, pirapan babayeng dagag na arog sa imo.

Samantalang si Secretary Sani Anggara kan magbisita mga tuwang digdi ka nakaging July 31 artikularmente sa siyudad kan Legazpi. Banwaan ni ginubata na siya nagkapira pang local government unit di Salbay. Grabe mga tuwang pag-umaw ni Secretary Sani Anggara pero pagabot mga tuwang kay Castro talagang may nanaan ang payo kanyang babaying ini kasi siguro kay the term of Marcos dapat kayo ni mga tuwang patindugon kung saan na parang kipagapu-gapu tangan ni makabalos lamang sa mga tawang inapikay ni yan ang mga paratuklo na mga tuwang nagtutuklo kisala tampaunta ka dumigdi ka sa nasa ko samantalang ako grabe ang pagrespeto ko sa mga maestra ko kasi kung di yan mga tuwang di ko man maabot ang profession ko ngunyan kasi paligyan nga ligdok sa tortampauntang babaklinan grabe ang kaduratan grabe ang kadangagan kan buhay niya.

ako may dagag man abogado, diyan ang iba mga to, si Claire Castro. Hamak-ama ko mong bahat na nangyari ang ngunyan sa Manila. Diyan mo masambutan. Ano, Gabus, Cavite, Manila. Gabus mga tugang na lugar duman sa Metro Manila. Apera, ay doon to duman sa Port District, ang Quezon City. Kasi po tabi si Congressman Suntay, diyan mo nag-ano, diyan mo nagpirma duman sa impeachment complaint. Baka mga tugang sa mga lugar lang na nakikwaning impeachment complaint, nagpirma duman lang nakikwaning pagbabaha. Kasabang gipigpawaran ako kay mga chat, narong niya kayo niya makakaigwan yung pre-filing sa maabot mga tugang na 16 kan September dyan sa Banwan Kandaraga. Ako sabi ko bago ako magparakiriwikin o alatun ko na muna ang naging advice kan sa kuyang amigo duman mga tugang sa Senate as in mga tugang duman sa House of Representatives. Ang 18 and 12 House Bill mga tugang para sa postponement kan SKS yung barangay election, sabi nga ni mga tugang aprovan kan kan House of Representatives as soon as possible para mga tugang di mag-conflict duman sa makalintal versus COMELEC na kaso. Good boy!

0: Sa sakuyan nga pinakapadaba na amiga, good morning tabi kay Mamila Lori, Mamila Lara. Mamila, good morning. Uy, grabe ang mga forma ni Mamila, talagang dalagang Pilipina.
1: Good morning.
0: Ano Mamila, kumusta lamang? Atabon si Mamila. Diyan pala mga tugang sa barangay isang sa Kaligas, Piso Pondo, mga tugang na pigtao niya, nalagi sa magkakanigong proseso duman sa mga scholars. Pero abangan tabi nindo ang naging direktiba kang Palacio Malacanang na mag-ibo po kembestigasyon, duman tabi mga tugang sa recipient kang 20,000. Kung in kaso marlawos man eleksyon, nakataon na kamo, entitled pa kamo. Kamu patabi ang maninimbagi, kaya bawasan po nino sa inyong pagiging tuso, bawasan nino ang sa inyong pagiging mandurugas.

Amigong Ariel Bitangkor, good morning. Jan mengatukang sabarang kay Salu Worshipi kantar ka ba. Sendo tabi ka boss kan tama na KR Mimrandi jan mengatukang sa taku itoy kamali ka ba. Good morning tabi amigo kasi good morning manda. Kibana isusan lottery niya. Sa gabaw, sa ligantabi na kunya na pag-aga-morning sa mga taga-SSS Uplift Program. Sawa-sawa na naman kamo, makareceive na naman kamo ning ayaw lang di kamo nagpagal. Samantalang kami bulan-bulan obligadong magulog ka ni SSS. Wa sana. Kamo tabi na mga yaon dyan, pakaang-kaang sana. Ay inda. Kaya dapat nag-ibon sa ino ipako kasaklo. Pales Espinas, good morning. And good morning, mantabi kay Erning Mula Rakob na nagkuro karigus mga tugang sa baha. Sabi ni Erning Mugmon, ngayon ako ta nalalampaso ng ngayon defense o ang prosecution duma sa impeachment trial. Imagine mga tugang nasa 110 million na ang naubos kadakol kitang mga katugangan na nakaisar ngunyan mga tugang sa mga evacuation center. Dara mga tugang kanpanago sa pagbaha nila mga nagkakasurupo kining mga yao dyan sa kongreso, especially mga tugang grupo ni Lowistro. Pero anim ang karahi lang mga tugang tegwa palantabing pigpail na complaint kay Lowistro. Dalanta, in a national television, ginako kayo niya mga tugang na pigtago niya sa agom niyang paralopig.

ang mga may congressman ka na kumikol sa Panginoon at mga tugan ni Congressman Pilo Carbin, Congressman John Chan. And of course, mga tugan sanggol ng panalawigan kang albahay sa Panginoon at Vice Governor Dideco, kasabay na po ang kinatawan kang tulong distrito po ang probinsya, aron na po ang pinakamaigus na kinatawan. Kang Premier Distrito kang albahay, kinatawan Carol Siga Soho, asuman si dating kinatawan Vic Ziga. Siyempre po, mga tugang si kinatawan Melissa Abade sa kang second district, kasi si kinatawan Brian Arandia. Ini ang mga servidor niya at unaguanin paglauman mga namamanuan na sa edang nasasakop, malalo ng mga tugang sa magtugang na Ziga. BM Carol, dating BM Big Ziga, si man si attorney Ricky Ziga. Ang lokal na gobyerno Kandagas, Mr. Panginoon, mga tugang ni Mayor Isha Mismael, talagang salaog mga tugang ring sarong taon, dinaog mga tugang sunag tukod dyan sa Legazpi, na dekada-dekada na lang nag-iimbil to mga tugang pangaran duman sa pinagsabi ng operasyon ka na waiting digdi sa albay. Abagalin doon mga tugang taon doon, eksklusibo ang interribus na kanuragunus, duman mga tugang sa number one po tabi na no sa ano. Manunugod mga tugang sa operasyon kan STL, denon kilakay po na magparapos kita sa social media. Ang importante mga tugang baka makauro niya to live sa programa talutod mga tugang si Mr. Alwin Nimo.

Grabe ang baha na nangyari kunya sa Metro Manila, mga tugang. Irakman kan mga tawong napiktado, kaya ining mga salbatarang inyo, kaya ngunyan mga tugang, so mga vlogger kayo na puro Marcos, o ngunyan tabi, magtaram kamo sa na nangyaring kamugtakan ngunyan sa kaiwasan kan Metro Manila, asin Cavite, Batangas. Gabos ka mo mga syunga. Iyon man ang ganun, patindugon ta dyan sa Mayon, tapos kada may nagaging helicopter, ipagburubuntog ta si Klerkaso sa bunganga, makabalos lamang kita kan kadagagan kayong demonyitang iniyo. Ano? Iuragan po ako, pandok pa sana kung mailing ko yan din Klerkaso naan. Diyos ko na, sanasabi ko nga ni election period na naman, election period na mga tugang. Baka sabi ko, pag-abot ka noras, kung may mga press con, masira mo niya kung tik mo on, ining si mga, ining mga congressman na ini. Sabi nga ni mga tugang ni Risa Ontiveros, wag nang isa, wag nating gaya, wag nating paintulutan ang pangluloko ng mga Marcos. Wag nating ipalibing sa libingan ng mga bayani. Ngunyan, alos nagsusup-sup ka kambayag ni Marcos. Iyaon ka mga tugang nakasusup kay Marcos. Kada ay mong supog, dati ka man pula na ribalde. Ikaw ang reyna ng galaw ngayon. Amigong Biko Campo, good morning. Asi man, good morning kay amigang Reyna Lynn. Mga para uma para sira, good morning asi man sa mga GRO sa Minabarawa pa sana sa Tugdunan. Good morning tabi sa Indo ka boss. Ano ko mo sa lamang sa nung income ka Subangi. Aring Gudibora, good morning and good morning man tabi kay amigong Ronda sa amigang Lona Bianes. So asin sa mga espesyal hato ng amigang nagantabay na morning. Kap Danilo Agripa ka marangkay sa good morning asin good morning man tabi kay Kapitan Dindo Nunez. Good morning Kap.

Anbanwan kan daraga dakulon da mga tugang na mga aluyo ng job order nagkataranggal ngunyan anong rason niya da taranggal mga tugang ng mga job order sa banwan kan daraga si isayang nasa likod paano tabi tadya lamang niya tayo na monitor sabi guwada igwadyan kay duwang poderosong empleyado kan munisipyo sana tabi masupog man kamo ano kung padaba nito sa edong alkalde ha kung padaba nito sa edong alkalde tawan nito kay magkakadigong proteksyon kaya sabi ni Mayor B good morning sa mga taga daraga and syempre mga tugang good morning man tabi kay sang

Kagawad Bob, kagawad Pilaw, good morning tabi. Asin man si kagawad attorney ay ang makasilag ang kagawad na may aram. Siyempre po sa kuyang padawa, sinamo mo talo barangay. Ang barangay kinako, kanban mo anin talaga. Siyempre po sa kuyang pagriba, kagawad Ting, kagawad RJ, kagawad Roland. Elma, good morning. Kay Elma Javore, kay Manay Marlin Borrero. Si Joshua Mirandilla, good morning. Asin man si Kevin Soto, Malay Tami Mulet. Mga senior citizen, kansa mo yung barangay, good morning. Asin mga tugang sa bilog ng mga tagapanda, nagpapaabot po ng good morning si punong barangay Narcing Monreal. Padagos mga tugang nangangapunan si Kapitan Narcing Monreal sa kabus ng mga tagapanda na maglinig ang palibot para mga tugang makaiwas at ano manahilang. Especialmente mga tugang Tigda Sordela. Kaya sabi po mga tugang ni Kapitan Narcing sa may mga minor na akaaki, magpadaroon yan mga tugang sa kanbasapandan barangay health center. Tanganing matawan ka magtatamang asistensya medikala. Maserte po kamong mga tagapandan, dalang tamay barangay captain ka muna, abilidad pa sana, kakayahan pa sana sa pagserbi bilang sarong public official. Sabi nga ni mga tugang 41 years in service as government employee as a, kung sa kabineta. Secretary mga tugang counterpart niya po ang pagiging undersecretary o kay assistant secretary o kung saan pwedeng maging regional director. Araw kan mga tugang ang punong barangay kan barangay kapitan si Kapnar Sing Monreal kaya nangangapunan mga tugang dumantabi sa kabus na resilient test na suportaran ang kampanya kan gobyerno kontra sa Tigda Sordela. Asin mga tugang ang kampanya kontra sa ta... kampanya mga tugang kontra sa dengue. Yan po ang pangapunan kan maigus sa kapitan kan barangay pandan kan banuan in daraga. Sabi ko nga ni mga tugang kung mailing nindo ang ilaw dyan sa atubangan kan cover court. Minareflect mga tugang na arukan katibay, arukan kaorganisado, arukan mga tugang kaorganisara ang pagpapadalagan kan sarong punong barangay. Arug mga tugang kay Kapitan Narcing Monreal because napakinabangan kan mga tagapanan sa ang 41 taon na na pagiging servisyo, pagiging servidor. Dyan mga tugang sa opisina kang social service social security system na concept expert mga tugang duman sa pagtabang kan sa iyang mga naiman mo particularmente ang mga tiyos niya itong namamanuan. Kaya Kapnar Singh, keep up the good work, ipadagos man sa iyong kampanya para sa iyong palabang barangay. Aram ko na iling kan mga padanan sa iyong ginibuhan na taong magigpita sa sala na taong magturo sa tama. Kaproy Marco kan barangay Inarado kan daraga si Mangki Kap Malo Mirandilla kan Balinad, good morning. Advance happy peace po sa mga taga barangay San Ramon kan Banwalin daraga si Mang Barangay Tagas. Barangay Malabog, good morning. Sabi ko nga ni Malay Ofel, good morning kay Malay Ofel. So mga nagabang tabi mga tugang sa resulta kan SDL Kaso Bangi ang nagtama mga tugang. Rantay shit at rantay sa isa. Yan mga tugang nagtama sa STL Kaso Bank. Ano tabi, may nagpakatama pa man kanumerongan. Pero kaso magari may 229 ang nagtama. 229. Abangan nito mga tugang bilog na istorya kan weteng. At dyan mga tugang because si Jess magayanis akong aputin do. Siya mga tugang pabor sa operasyon kang STL because mga tugang dakula po ang naitatabang kay ni. Dakula po ang natatabangan kay ni na daining trabaho. Pero mga tugang kung gigibuhon mga tugang nagatasan. Kang nagkapira masupog man tabi kamusta sa inyong sadiri. I have

0: your side.
1: Bago na kung ano, mga tugang kang nakaging aldaw, tapos bigla bagang nagpondo, biglang operasyon, biglang pondo, biglang operasyon. Ito pala mga tugang. Sabi nga ni Guaki, mga problema pinag-asikaso because I think kang nariparo nindi mga tugang. Kaya may sala digdi. Nangangapunan kita ngunyan sa liderato kan Philippine National Police. Ano po ang pigigibo nindo? Taday lamang ka muna kakagibo kay magkakanigong pagi para po matawan nindo kay magkakanigong solusyon. Ini nangyari ba nung sa operasyon kan STL? Digdi mga tugang sa probinsya kang Albay. Taday nindo natatawan kay magkakanigong solusyon. Ilinga po nindo ha. Sabi nga ni Manuelito kang nakagigil. Pigapot ni Manuelito kung si Seso dating regional director kang PMP sa Albay. Na sabi nga ni mga tugang talagang mailing mo na nagbuburo bisiklet si Colonel R.D. Dison. Pat di sa mga tugang kanping sa lidahin niya, di ay na mga tugang kikamugtaking ngunyan ang biyama, liderato kang Philippine National Police di Gisalbay. Kung di ako nasa sala, ang regional director ngunyan kanping Gisalbay, saro mo na Bicolano because apelyedo pa sa ng Miranda, aram ta na mga tugang na nataga Bicol because daraga pa sa ng daraga, sagana na kita mga tugang sa apelyedong Miranda. Pero naglalaom ko ta na kita, sabi ko in my 2 decades in broadcast, ang saro pa lang kayo mga tugang sa pinakadabis kung naging ano dyan, si General Lazar, si General Calleja, ngunyan mga tugang kutana, si General Dizon. So nagsarali na mga tugang, dahil na, no, siguro mga tugang arog man sa nakayan. Kung tinauman kita kimaray ng mga leader, alos mga tugang pagabot ng oras, so palit ka nun. Ang liderato kan pinpilig ni sa Albay. Iyuman mga tugang, power organizer pa kayo kan media press corps. Tan ka maabutan na mga tugang makapagpaluas kitamang impormasyon, masin maging close daan PNP sa media. Close ka mo duman sa media, siguro natatawa ni Luki magkakandig kong apayula. Yung bagay yan, dapat kong itaram sa inyo eh. At tatakot ka mong magampang niyan sa media, mapapress con ka mo, takot ka mo, mataram ka mo na virtual, dahil naman ko niyan ki COVID. Iyo? If I had only one friend. Kaya kahit tukan magputok mga tugang su issue na sabi nga ni mga tugang igwa da tabi, kinangyari na operasyon kan bukis ng Gisalbay, autonomous ka itong pigrelib, so pamayo kan PNP sa sudad kan tabako, so pamayo mga tugang kan PNP sa Albay, pamayo kan PNP naman sa sudad kan ligaw. Ang ginibo mga tugang igwa pa, naka-headlines pa, na dawang chief of police na relib because operation kan bukis. Daungunyan ano sa nanya, tata silensyo ang ngimit kan pamayo kan, ang pamayo kan PNP digdi sa Albay. Ano tabi sir, ano ang mo yung inensa mo yung kinakulang kaputan, kaya mga tugang taw-taw na mga lindo. Baka mga tugang makasabi ko sa kuyang amigo tanganing maraman niya at asin dapat pang maraman kan publiko maging exclusive lamang digdi sa Radyo Ragon itong nagkapirang politiko asin nagkapirang kontraktor na pinagsasabi ngayong nasa likod kan operasyon kan STL digdi sa probinsya kang Albay. Sabi nga ni kan posti mo na Will Mang Abrigo. Sabi nga ni mga tugang, kung nagdududa ka mo sa pagkatawo ni Alwinimo, pero pagkabot sa mga dokumento sa kapot ni Alwinimo, hindi nindadainudo piling ni Garan because mga tugang aram niya po, tabi. Aaram niya mga tugang ang operasyon kasi pig-involved, sabi niya doon, nasa likod kan operasyon kan STL. Kaya ito mga tugang kan panahon ni Governor Al, silinsyo pa ang operasyon kan STL. Digdi sa probinsya kang Albay, dilanta na papaduman sa dapat na mapaduman. But this time, makamurumundo mga tugang kung si Isay, ang mga nasa likod kan, asin si Sining doang kontraktor, asin mga tugang Sining doang dakulang politiko digdi sa Albay. Kagawad Kaloy Bonggon, kagawad John Barcenas, kan barangay tulatulak ang Legas, pilingan yung doa, an Alcamarta. Saro mga tugang sa mga mini-mart dyan sa darag sa tulatula, inalulap mga tugang igwa, kinako ang 3,000. Ano ang pigigibo arani sa police station, ngunyan ma-duty sa mga miyembro kang PNP, tapos mga tugang nangyari na sa insidente ay marasa pa. Kung di man sana ka mamatul, to dapat ang gibuon sa ido, ipako ka mo sa krus. Bata sinuris minggoy, grabe ang pag-umaw sa PNP, pwe! Good morning! 4 minuto sa po, makalisa na lasing ko din pagkaaga. Dagdagan tayo ng informasyon. Nasa linya man si Manoy Alan Lopez sa ito, no? Dalanta na bulnot ng mga tugang so dapat na buloton ka. Medyo marirahin na si Alan. Takunde pa inagararahay. Dudumanon kukuta na sa San Francisco. Tabibinto saan ko. Kananing makanamit malamang kan sayang namamatian. Good morning. Sabi aki Manay Bilin. Uy, Manay Bilin. Magayunon plane ka. Bagayong ka pala maging miyembro kang PNP. Ano? Asin man si Marisa Andes dyan mga tugang sa barangay. Kasap na da, si Anin Baluno, si Bitabi, Marisa, pahit siya na. Nasanin niya na si Manoy Alan Lopez sa Seto Nulan, maray na agapasok.
2: Urago Live Report.
3: Kaya naman daw sumunin na bintosa.
1: Iyo pa.
3: Kung saan na, high-tech na ang bintosa mo niyan. Kaya naman nag-ipoki kalayo.
1: Mas marami.
3: Anyway, marami na agad tayo manage.
1: Oy, nailing ko sa saro kong pinsan dumang sa San Francisco so akin ni Tita Beting Mangampo. So, sabi ko, oy, sabi ko ning ano, katarbaw ko nga ni Ika, sabi niya, bistado. Kanya sabi ko, nagkataw lang na so, si Tita Leti tapos si Mama, di, nag, di kami nagkairi lang, nag-uron sumag pinsaan. Sabi ko,
3: Sisay.
1: Ha?
3: Sisay.
1: Si Leting Mangampo.
3: Leting Mangampo.
1: Sumaniwang lang siya, bagang, alangkaw siya, basta mga Mangampo, anapilyo na, may aki nga ning driver.
3: Ah, yun. Dako lang kayo Mangampo, Leti.
1: Basta, Tita, Leti ang ngaran niya, Leti. Tapos, ano, may aki siya sa driver na baba lang?
3: Ah, iyo.
1: Oh, nagkain.
3: Basta na kulo, ng driver digdibay, kung aram po siya sa'yo maliti yan, hindi sabi mo?
1: Basta maliti, Mangampo nga ni, Mangampo, basta ano siya kandaraga, anyo na yung kandaraga, apot-apot, at kapamilya ko ng gadaan.
3: Ah, iyo, iyo.
1: Mag, anama kayan, tapos, ang inaakan tapos ang ama ni mama magtugang, nagkairiligan kami, nagkairiligan kami duman sa Danlog. Nakikaon ako duman sa Danlog?
3: Ah, taga Danlog. Ayaw, aram ko na kang Sisay.
1: Oo, dati pa, nung nagilingan kami kan, maniwang lang siya. Pero ngunyan dati, minawa. Kaso lang, di naman kami nagkailingan. Talag iba na na kasi mama. Kaya di ako naman nakaon. Pero so akin, nakasabay ko man magtagay-tagay ki Jean.
3: Matindi pa ito mag-inom-inom.
1: Ang baba lang bagay ito nga kanyang semi-kalbang buhok?
3: Hindi.
1: Sige. Ano na,
3: kumusta ka? Palibot sa manag-iisan panahon sa palibot.
1: Ayun nga, kaya nag-ulpukan, Bird.
3: Nag-ulpok na, Bird.
1: Nag-ulpok.
3: Then, nadamog. Nung iba sa oran-oran.
1: Ang pirming gibon kayo, pirming pugugong na sa tanganin din mag-ok-ok.
3: Okay. Sa mga dagdag tanga impormasyon na nagpaluwas na yung opisyal na pahayag na kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Na?
3: Panahon sa nangyaring school shooting incident sa Ateneo de San Juan de University.
1: Uy, grabe na ba?
3: Kasi hapon,
1: grabe na ba?
3: Hindi
1: mo nalang mailing, may imagine mo yan mga estudyante. Ano, sino nagkukuan ng armas? Sino nagkukuan ng baril? Paano nakakalusot sa eskwilahan? Paano natutolerate?
3: Yan nga yan mga kahaputan. Inot na inot, maghali yan sa harong naglalaw man mga magurang maeskwela. Pag-abot sa eskwilahan, kung may bitbit man na armalite, may bitbit na dekalibring baril, ang hapot na dapat nakalawag yan sa kumpulang
1: now, ika mismo magurang ka. Sa bagay, dip, ang aki, pag nasa loob kan arong, kontrolado kan magurang kan isip. Pero pag nasa luwas na, din yan aram kan magurang. Pero sabi ko, paano? Sa inag ko, kasi ang nagsusupply.
3: Iyan nga, nito. Ito baga, sususpitsado sa buot, aki ni sarong custom police, kitapitang custom. Dapat na ilumit.
1: Anapot ko niyan. Ano ang dapat gibon kayo? Siguro babaan pa ang edad duman sa mga krimen. Edad ka ng mga kapat na ikulong.
3: Ano sabi ni Akubikol Patilis Congressman, Attorney Alfredo Tinagardin, na dapat i-revisa kaming juvenile justice and welfare act.
1: Lalong nakakapiligro, lalong nakakaalarma. Imagine na, after that, ma-suicide ka? Nako! Dakulon pa, paano siya na-perwisyo mo? Kasapon pa, kailin ko kaya itong video, sabi ko, makamormundo ang nangyayari mo niyan. And then, may nangyari na baga digdi sa Bakakay. Sabi ko, ano pa ang masunod sa iyong pang mga lugar? Nyata ta nangyari ang duman sa Mindanao. Now, ano ang stand kan KBP?
3: Jerry, pinagpag-inom kan KBP sa mga members ka na media, mga news outlet, mga content creator, at yung mga nagagamit ka na social media, na i-maintainer ang na proteksyonan ang diretsos as in dignidad kan mga minor edad na apektado sa nangyari na insidente.
1: Ayun
3: na
1: nga ang problema. Na
3: dapat siguro ito ipag-post, isig, o ipag-broadcast ang pangaran as in pando kan mga minor bilang respeto sa mga biktima at yun sa mga pamilya kayo ni.
1: O siguro among di broadcast si Ronald Bahay in Legazpi, siguro saro sa patahan ni Danining Tortor, saro sa tawa ni Laki Magkakanyag yung special mention si Norris Mingoy.
3: Kaso hapon kaya pag luwas kang barita na ito makulong ko nag-share
1: luwas tulo sa luwas tulo sa social media niya ano man ang gibuhon itago ta na sarang barita batangan na pati ang PNP pigtatago na now ano paano maaraman kaya sabi ko kung lalo ka nang isan kan KBP siguro special mention na sisang nakapirma duman sa statement o sa statement yung pinaluwas kan KBP
3: ano po so kung pwede dito dito na iling so nagpirma alak mo na
1: si Renard Sevillano
3: actually wala man yung ikipirma tabi na no Diyos kung dito din
1: Oh, saro sa mga dapat nilang taon kay magkakandig ng atensyon si Remo, si ano? Imagine so na nagadan kayto diyan sa Barangay Inarado, so naligis sa bagyan kayto sa Barangay Inarado, pigpailing pa niya sa pandok na. No, paano pa ito makakadepensa kan sa diri?
0: So, dapat talaga, mga aron ko yan, baga, job law man, sige ka tano yan.
1: Aloy na yan, aloy na yan, napatakaran niya, tatangon niyan pa sana maikpit kung diyan na naiiling na, ani ba paano pigtatakupan, pero ining salbatan ang inipagmisan, dahil sa kaunasan kang bareta, dahil nung masabutan ng gibo-gibo.
0: So, aton kaya, manager, pag luwas, pagputukan na, incidente.
1: Eh, yun, nailing ko ito, pigiling mismo so ay dekan aki, so pagtama ka sa tama kampayo.
0: Suminti talaga nga, kumbaga nag-live. Pagpaso video ka nga live na ipinag-set mga pagkitsado. Iyon ito sa mga ipinag-gamit at nagpusa sa sosya.
1: Mm-hmm.
3: Muna kaya naalak pa man na kay MVP as yung ibang grupo, sa mga siring na panayari, nag-aroon, nag-gita bulgar sa social media.
1: Bakusin siguro ang KBP, siguro ang DICT, ang PNP.
3: Kasi ang DPED, Marujes, kasi ang DPED, nagpalos naman ang DPED, nagpalos naman ni na
1: ang DPED Central Office iyo. Ang DPED Central Office iyo. Hello, Dan?
3: Hello?
1: Hello, go ahead.
3: May nag-log pa yan sa bang mga pangyaring araw tayo kaya dapat talaga iwasan na muna ng mga makangingirap-nirap bagang pangyayari. Iyon man ang pag-iwasan sa mga gobyerno. Ang mga sasilan taman, matalikayan sa so, mapapangarugan ang mga nasabing krimen.
1: Iyo baga, batan ka na kanon niya. So mga dangag ng mga aki, arug-arugan, ko na yung nag-arugon. Pero ako never ako nag-post, nag-repost. Kasi aram mo nang maraut na niya, tapapatulan mo pa.
3: Kasi nga, mga pangyayari mo niyan, tabi na nages. Mga, ang mga nagkapira, pinihiling na nag-aro nagiging pangarugan kan mga aki. Ang pagkatalulang minda sa ng online gaming bagang Roblox.
1: Hindi ako aron.
3: Na kunsain di ko yan garing kabisado.
1: Pagabuta sugod nila makong aram ka yan.
3: Ngayon, pero kawat yan na sa computer na nagiging violente. May mga mission dyan. Ayun, tigit-suriyama sa naisutuyakan na mga nagkapirang nagkatawat ka yan. Nagaro yung tigit-pangarugan ka mga nagkapirang pagkakiaan. Kung kaya siguro dapat haliyon iyan sa computer. Panganin ang naiwasan ang mga nangyaring krimen.
1: Kaso apon talagang bulaga ito, bigla nga niya ako, sabi ko Diyos ko na sana, ano na ini nangyayari ko niya sa mga kakian? Kaya kung ano mo na nangyayari ko niya sa mga kakian, naging violent yan mga kakian, basulo nila si Kiko Pangilinan.
3: Pero ang nangyayari magamang na Diyos, bako naligtas ang mga kakian to sa mga eskwilahan?
1: Siguro isolated man sana.
3: Atagay. Pero bako ako sabi ng isolated, ito na lang, kapirana, yan ang nangyayari sa mga eskwilahan, nagiging maiisog na ang mga kaaki ang sanunyan.
1: Yan nga nanda ko lang kahaputan ko niya. No? Kaya ito ang mga aki, pag nakailing pa sa nakan, maestra may dala na kistik, may nagluwas ng maestra, ang aki, kaya ito minaturultunan ko niya, litsugas. Diyos ko, nasa naipan mga urag-urag. No, ngayon, masain ka, ma'am!
3: Tumang na.
1: Ayun, baga, tumang
3: na ang ngunyan.
1: Kaya ngunyan, sabi ko, balikan taan buhay ta ngunyan, maski pigisabing nasa high kita. Mas gusto ko pang balikan ang nakakaagi because duman ko na iling ang sadiri ko, duman ko na iling kung paano ko disiplina ang sadiri ko. But this time, iba na ang kamuktakan kan mga kahovenisan.
3: I get to that.
1: Mm-hmm.
3: Sa iba ta pang mga barita,

0: Pagka isampa na.
1: Subako dyan to, o, di man ito maduman.
0: Iman eh. Naisampa na sa episode na City Prosecutor sa Rawis Legazpi City, ana, sakto. Na, alam nga rin eh, kapag hindi na maayagot na pag-iimbestigar dahil sa mga natanap na ebidensya, mga CCTV footage, sa ngayon yan na masusog ang pagkakabistukan ng mga nasabing suspetsyado.
1: Bata, papalit-palit ito, Kibado.
0: Kamagayan, ano, Jess?
1: Papalit-palit, Kibado.
0: Yung ano yan, mga kwaninda, style ninda, mga aning mai... Kumbaga, maihigawan na mga investigasyon. Oh, kasi dati nangyari mabisto. Pero panagos ba na follow-up investigation na pigibo ka na pinti, parang nina nga masusog kung igwapan nina nga posibleng mga sangkot, pinasabi nga insidente.
1: Ang pagkaram ko lang, ang pagkaram ko lang, duman, duwaman lang ito eh, nagiwanan?
0: Duwaman sa na.
1: Oo. Kaya
0: napigaharam pa kung igwapan nina yung mga kaibangan.
1: Sana mo yan, mag-irokas kas wala mga nirokan PNP. Diyos ko na, Diyos ko na sana.
0: Ayun, na dapat talaga rikas-rikasan. Sarangin na naman, madaling madapapinig na marautan na intensyon sa palibot.
1: Kung na rin pala kung so high-tech na sa mga kagamitan, naging bagulbul na lugod ang pagpapalwas kay informasyon.
0: Diba, dapat palibot na mabating yung CCTV sa mga lugar.
1: At ayun na nga, diba, kung kasarin pa pa.
0: Palibot na ba ng CCTV?
1: Palibot na kay CCTV. Marasa pag igwa pagkikusog ng butan mga tawong gumibong arog ka yan.
0: Panagos man na pagrurunda ka na mga PMP. Yung daman sa nakatalusot pa ining mga nagkapira ng mga dengkuro karigos na nakapag-aprobit sir sa tuparing ka mga kababayan ta.
1: Hindi man kayo tumagay mo sa arayo.
0: Diba, kabisado sa lugar.
1: Oo. Pero anong oras
0: pa rin? Sa lugar.
1: Oo.
0: Kung kaya nagpatanid na Legazpi City PMP sa publiko na maging mapag-obserbar, maging responsable sa pagkataon ng informasyon sa social media, as in, sigurado na binigpikado mo na ini bago iluwas sa ngayon na nga maiwasan na pagpapawagas ni na salang informasyon.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so yan muna tayo mga Jess, ang mga nagdag ng impormasyon na katabi si Alan Lopez sa ito ng boss sa Bicolano Dragon.
2: Dragon Live Reborn.
1: Salamat lang sa mga nagdag pang impormasyon na dyan mga tukang salawas. No, kasapon pa, nakaka-alarma na mga tukang ining nangyayari ko niyan because sunod-sunod sa Banuan Kan Bakakay, Daraga High School, nagkapira pa ano pang mga eskwelahan na pwedeng mangyari na arong ka na bagay. Diyo? Kaya dapat siguro kamong mga magurang sa bagay paano man makadisiplina sa magurang kung sa magurang mismo dapat na ano? Ha? Ang mga magurang mga tugan dapat na disiplinahon. Ha? Kaso hapon kung mailing nito mga tugang so duman sa Laugkan Mall so ID pig-iling pa pig-focus pa mga tugang kaya ang pangapunan tangon niya sa liderato kang PNP kurukas kasmantabi ka mo kansaydong iro kurukas kasmantabi ka mo sa pagigibon nito kansaydong trabaho kurukas kasmantabi ka mo sa pagigibon nito kansaydong obligasyon bako na matago ka mo duman sa Republic Act 7610 na dahil pwedeng daristaron pwedeng dakopon kung ano-ano pa man. Oy, good morning Kerex, magdasok ka. Dahil ka mo magtago dyan sa 7610, ka mo dyan sa DSWD, papanimbagon sa paan kayo magkakanik kong kaso because may bisado ako mga tugang na nakagada na so aki, nadagop ng karnaping, sumagurang, okay lang. Dahil ka mo ka nagkakonsensya. Kaya ano gali mga tugang kan aki, sa pamilya man yan, sa magurang man yan. Good morning, kay Eden Daria din. Good morning. Morning. Eden, maray na aga pasok.
2: Urago Live Reward.
3: Yes, managers. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa Santo Domingo Albay, pinanginutan ni Police Major Darwin Sibilia ang Chief of Police kan Santo Domingo Municipal Police Station ang anti-illegal drug by-bust operation sa barangay Kalayukay, Santo Domingo Albay ang nasambit ng operation, gilibo ni alas 8 ni Banggi. Kung narigli sa suspect na binisto sa nasa alias na Muy Labo, 30 City Anyos, Sarong Electrician, na kwaligli ang tulong plastic sachet na ang laog pigduludahan na Shabu, na may timbang na

0: a 1.2 gramo na nagkakantidad nil 7,500 pesos. Sa Juvillar Albay naman, sarong aktibong miyembro kan Kafu ang inaristo kan mga otoridad kasugmang Agosto 18, 2026 ang suspect ministro sana sa alias na Ben 40 anyos ang sayang kaso attempted murder 10,000 pesos ang piyansa na pigrekomendar kan korte. Sa Malinaw Albay, ang mga operatiba kan Malinaw Municipal Police Station nagserbi ng search warrant sa Arong kan 52 anyos na lalaking suspect na recover kan kapulisan ang sarong kalibre 45 pistola, duwang magasin 26 na bala. Ang suspect binisto sana sa alias na Ruby construction worker na sangunyan nasa kustudiya na tan Malinaw Municipal Police Station. Dugang na impormasyon hali sa kuyang location Andy Madrigalio sa Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Reborn.
2: Salamat manoy Andy sa mga nagdagdag pang informasyon diyan mga tukang salawasa. Kaya dapat siguruhin matawa niya at huwag kayo magkakani kung atensyon. Oy, dumantabi sa mga barangay fees na pigsamantala tabi ni Indoso 20 mil na scholarship program. Iguan na po tabing pigpaluwas sa direktiba ni Panpalacio Malacanang na dapat tawang kamo kayo magkakani kung investigasyon. Kamutabi sa Liga ng mga Barangay. Kamutabi sa DILGS and kamutabi sa Commissioner Audita. I-auditabi niyo tanganing mapanimbagon. Kaya sabi ko kung panahon mga tugang di dating Presidente Duterte, aloy na po tabi kamong pinag-anunsyar in a national television na kamo mahabas kamo, na kamo mandurugas kamo. Kasi ngunyan, grabe po ang pigigibo nindong pang-abuso. Lalo na ngunyan, mga tugang kunilingon nindong ang gibugibukan mga taga-commission on audit na nag-ampang duman mga tugang sa impeachment court. Talagang mailing nindong kung gurano sinda mga tugang kaluya kansa idang na mamatian. Gurano sinda mga tugang kaluya sa pagpapautob kansa idang trabaho at sin obligasyon. Pabuti, good morning sa bilog ng mga taga-Batnog, si Kakawad Lomil, asya ba si Kevin Soto? Dapat magimata na ka mo. Ano? Oy, good morning tabi sa Kidong, asya ba ang Kibet Dong Bet? Good morning. Ano, kumusta lamang? Bako ano yan, mga tugang karaw-karaw na nangyayari ko dyan, ano? Ha? Ini mga tugang na problema kan mga imbiltong mga kovenisan. Ano, Dong? Natam ka magadong magmatalong? Good morning, tabi ki Maling Suling, asya man kinang Mila Lorilla. Sa bilog ng mga taga Porok 3, Porok 1, good morning. Asya man sa mga taga Rines, good morning. Asya sa mga Maigo Swing BHW, sa nagantabay na po, kunyan pag-agam morning na. Makamurumundo, naarog ka niyang nangyayari mga tugang sa tuyang palibot. Ah. Good morning, mga kikapir, Marhalino Candela Paz. Kapir, good morning. Ano lamang kapir ang pamahawan mo? Sir Joel Marhalino, Kanibalon Elementary School. Good morning, Sir Joel. Ano, sir? Ready for work na naman kita. Ding ka na nga nagkatrabaw. Nakabalik ka na sa dati. Sa mga taga-Danlaw, good morning. Kaya dapat siguro ining naging direktiba kang Palacio Malacanang na imbisigaran mga tugang sa pigtaong 20 mil duman sa mga resipyan. Kaya kamatabi sa Liga ng mga Barangay, kamatabi sa DILG, kamo sa COA, pakigibo man tabi nilo kay magkakanig ang aksyon because sila man talagang nagkapirang mga unason ang nasabi ng ayuda mga tugang na pigtaong kang national government. Sabi nga ni mga tugang tios, kung ikaw barangay official, laki mo pwedeng makakwa pero mag-alat ka. Laday kay mga residentes kan barangay mo na nabi ni fisheran. Naging kwalifikado kang nasabi ng programa. Pero kung ikaw pa nanginginot, ikaw pa makikipagsusuan, hindi ka lamang ka nasupog sa diri mo. DJ. Ano manaybilin? Ano lamang manaybilin ng pamahawan mo manaybilin? Kape Sir Landisa, good morning. Kan barangay, Alcalacan, Daraga. Ano kape Sir? Ready na?

0: Lalong nagre-reklamo ko niyan mga paratin para ba may mga atawan na orig dahil talag bagsak ni Maria ang presyo mga tugang kanboy na orig. Dahil nasa 130 na sana. Grabe ang pagbagsak. Inda ko sana kung nagbabaal ang presyo kan karne. Pero mas dyan baga sa istansa sa mga gilid gantin po mas marato baga ano. Pero safe man yan mga tugang ta sabi nga ni nag-agi man yan sa magkakaligong ano. Good morning Tami Carissa. Ako basin. Good morning Kimano Nelson Magalona. Grabe, anong arog na kayo ni makamurumundo ng mga tugang ikaaki mo? Grabe ang kapadabaan mo pag-abot mga tugang sa eskulhan na pinagkukonsider mong second ano ninda tapos arog ka ng mangyayari. Ano? Oy, amigong Dexter Padilla, good morning! Asiman kiprimong Andy Marbella. Saga boss, makamurumundo ang nangyayari ngunyan sa Banuan Kandaraga. Dalanta iguasan ang mga tugang kinagkapil ang persona yon maging gustong direktor. Kadakol ang mga jabodi na nagkataranggal na pa, no? So mga pigtutuwa na mga tugang kisaka nagkataranggal na pa mong mga tugang sa duwa sa pamurusa na. Kansarong yung nagkakapitan mga tugang.
1: O showbiz ma, enot nindong matatago.
0: Kaya Mayor Bake, pagkiniparo tabi, kan mga tawag nakapalibo sa imo. Malinaga mga tugang ko po si Jess Magallanes. Matod kan mga pagbabarita ngunyan pong aldaw nin Miyerkules 19 kan bulan Agosto 2020-21. Inoto yata ang headlines kan mga barita sa ladro kal Dolly Secretary Francis Tolentino liwat na mabalik sa syudad kan Legazpi para sa rupang jobs payra. Dolly Bicol, pinanginutan ng pagkawal ng emergency employment assistance sa 35 barangay kan syudad. PhilHealth Bicol, pinag-iganyar ang mga miyembros kanya na aprobitsaran ang YACA programa. Yang Santo malinaw na pulisiya sa 12 pesos na fuel subsidy pinangapunan kan sarong grupo ng transportasyon. Sulfur dioxide emission kan Bulkan Mayon biglang luminangkawa. Yang Santo headlines man kan mga barita sa lado nasyonal na ngapunan ng DepEd sa publiko asin media na iwasan ang pagpapaluwas kan video asin litrato kasambog ay school shooting. Attorney Baligod masumitin in ebidensya na siya o masumitin in ebidensya sa panunulkan apat na malita boys na bumawi kan mga testamento. Lakson Commission ang 1.39 trillion pesos sa flood control budget. Dolly masumitin in motion for reconsideration para sa 85 pesos na ubiting pizza sa National Capital Region. Impeachment trial ni BP Sara Duterte pinag-consider kaso udma. Kadaan sa linog sa Colombia minabot na sa 265. Salado ni Karawat, Gilas, Pilipinas naging mamundo sa pagkapili kontra sa Mexico sa score na 61-56. Salado ni Shobi sa Binasi siya Vice Ganda matapos na pinagbinansaga na Queen of All Network. Mara sa pag nagtutubod pagkamusapandukan kabayong ini. Yan mga tugang ang headlines kan mga barita ni Talis po pakalisi nagkapil ang hanap buhay.
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
5: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
4: Makati na maaratiit.
5: Maduman talaga ako kay Mamin sa mga ice pa ako. Dali yung nananahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sumata ko. Nagrahay ang pagmatik ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, ang kilikit ng sariling akin.
6: Ang Mains Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mains Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
7: Big! Malapit ang anniversary natin.
8: Oo nga no, parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
8: Siyempre, sa Lolay's yun.
9: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabi na umpansin.
3: pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: Tuhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay, para sa biyahing sigurado. Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
2: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
3: Ano oras po mga tugang sa Radyo Uragon? Eksakto na po nga 33 minutos na makalista na alas 5 din pagkaaga.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Balik na po kita mga tugang sa programa. Eksakto na po nga 34 minutos na marinagawan tabi kay Ricky Libres Romero Asiman and Robin Padilla Kanban. Mo anira, good morning tabi kay kapamilyang Andy Lombres. And of course mga tugang, good morning man tabi kay Kapitan William Marbilla kan Barangay Malabago Daraga. Good morning po sa inyo kabos. Asin sa kabos niya itong amigo nagabay, antabay na amigong Ilandes. Kung malawos ang eleksyon, saro ini sa mga kandidatong kagawad kan Barangay Tula-Tula.
5: Urago!
2: Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.
3: Good morning, man. Kaya Raymond Magaliano Mirandilla. Ngunyan sa detalis na kan mga barita sa lado lokal ibat na mabalik sa short kay Legazpi sa maabot ng bulan Disyembre. Si Secretary Francis Tolentino kan Department of Labor and Employment para sa panibagong jobs pay na gigibon sa syudad. Inilaging payag ni kan Secretary Tolentino matapos sa maging Wesley Honor ini sa ginibong jobs fair kan syudad ni Legazpi kan nakaging aldawa. Sayang silabi na naog masyarin huliman tadakol na mga employers ang nagpartisipar sa nasabi ng jobs pay ra. Ipiniluanag pa ni Tolentino na ugmasyanin huli tasaro ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa mga lugar na nagsasagibunin na jobs payra. Mientras tanto, sa iba pang detalis kan mga bareta sa lado lokal, pinanginutan ni Dolores Secretary Francis Tolentino ang pagdataon ng emergency employment assistance sa mga disadvantaged workers sa 35 barangay kan Legazpi na konsent ginibo ang briefing sa barangay o sa ginibo sa embarkadero de Legazpi kan nakaging alaw na konsent uminabot sa 3,786 na personang nabinipisyaran. Sabi kay ni, sinabi ni Tolentino na palago sa magibo kay magkakanigong pagyan o posina kan Department of Labor para makatawin magkakanigong tabang sa mga Ligaspeño. Sa oras mga tugang na 35 minutos na makalisa na alas 5 din pagkagadagdagan tapahan informasyon, bareta sa kamugtakan kan panahon na sa linya po ang pag-asa Legazpi si Sir Jaime Bordales. Sir Jaime, maray na aga po. Please come in.
6: Maray na aga po sa mga para-antaray kang nanadyuhan kung po yung weather forecast ngunyan ang daw na nag-forestation sa sinetik ang bulan ng Agosto. Kaling huwag kita nga doon muna kung di panahon na pinomonitor sa luwag na sinta na upang sa Buyang area of responsibilities. So, low pressure area na nasa taukan sa Buyang area of responsibility kaso hapon nag-develop na ini sa sanong tropical depression. Di kapot na ini sa local date na tropical depression niya ay kaso makakitang sentro ka ini di kakalpulo ng nasa Sinanjiang 575 kilometros silangan ng Buyang Patanis. Ito ay yung maximum sustained winds na minaabot sa 55 km per hora kasi yung pagpungsog pagduros na minaabot sa 70 km per hora. Ang presenting pag-irop na iniko kasi rin digdi sa nagsisuldupan sa rekat na 15 km per hora. Today may inibigla na umanamatama sa katagaan sa suyang nasyon pero patagos sa inyong bubutungon at habagat
7: mm-hmm.
6: na iyong manggiranay ang madaras ni mga pag-uras sa nakulang pagtaitan sa tuyang nasyon. Bigla na umanman sa weapons na maluwas na iniikan sa tuyang area of responsibility.
7: Mm-hmm.
6: So, sarok man na tropical depression na sa luwas na maninikan sa tuyang area of responsibility, bigla kakantulong na sa distansyang 3,090 kilometros sirangan ng northeastern Mindanao. Iniigwa naman ang maximum sustainment na minaabot sa 25 kilometros at in pagbukso panduros na minaabot naman sa 70 kilometros per hour. Bigla na o manaman na umilin sa tuyang area of responsibility sa masunod na simana. So, sa noong tropical depression sa luwas mandan na sa tuwing area of responsibility na sa tulong panginitan kalayan. Kalayan, sa inaman din na umanuman ang pinita sa tuwing area of responsibility. Igwa man siyang 55 kilometro na destinate as in maximum sustain width na nasa 45 kilometro per hora.
7: Pero po si Raimi?
6: Sa kapikuran,
7: ini pong oran niya itong mamatay. Ano diretso pa po ini si Remy because of habagat?
6: Ini po habagat magkaralay na bigang pumutong ka ini ni Pagyong Pinig sa nasalaukan sa Bank Area of Responsibility.
7: Mm-hmm.
6: Pero since paparayog naman ini, papaluwas na sa Bank Area of Responsibility, papasiring na nito sa North Kang Taiwan, so mas mano yan ang enhancement niya ng habagat. Actually, mga atya na banggi, makaka-experience siya kita si gradual improvement na sa tuyang panahon.
7: Iyo po.
6: Hindi sa Kabigolan. Pero madurod ang pong mangyararay sa tuyang temperatura na sa 24 to 31 degrees Celsius. At in na durus niya to magiging moderato sa kong sanpod sa minsan makusong kalinyan sa timong sulupan.
7: Opo.
6: Yan po ang sa tuyang update para sa kamukasan sa tuyang panahon. Halito dito sa pag-asa diyon. Minaspi, Jaime Bordales. So, sa liwag makainaan.
7: Salamat po Sir Jaime Bordales sa kamugtakan kan palahon halidyan mga tugang sa pag-asa ligaspi. So baka mga tugang sa agad magluyanaan na doro sa lamamatian niya to digdi sa tatuya at sir magpundun ang pagburubogsong o bulos kan orado. Nagpapaabot maning good morning sa bilog ng mga taga Bungalon si Kagawad Lumi Mapasin. Good morning man tabi kinang TC Walasco. Yan ta santo sa iba pang detalis kan mga bareta sa lado lokal na ngapulan ngunyan ang PhilHealth sa mga co-members kay ni na aprobitsaran ang yaka programa. Ili ang naging payag ni Lori Ilagana. Sayang sinabi na kinakaipo na aprobitsaran kan mga members kan PhilHealth ang nasabi ng programa. Sayang sinabi na ugbasyarin huli takadaklan kan mga empleados kan gobyerno sa alwapang ayas si mga sa pribadong sektor ang kadako lang nag-avail kan nasabi ng yaka programa. Ipinaliwanag pa ni Ilagana na ang yaka programa yung iba ng igwanin sa kup na 21 klaseng bulong, 13 laboratories na libreng makukas sa mga government yaka facilities na miyembros kan PhilHealth.

0: Ay, mapang detalyes kang mga balita sa lado lokal, inagad sa ngunyan kang grupo ng transportasyon sa Bicol Region sa opisina kang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na maging malinaw ang mga pulisya kanina sa pagdataon ng fuel subsidy na kakantila ding 12 pesos. Sigun sa laging paikasol sa Gold Integrated Transport Federation President Ramon de Anca, kailangan pa na mag-iguanin malinaw na patakaran ang opisina kang LTFRB para malinaw man as hindi na pinipihin ang mga driver operators sa mag-claim kanasabi ng kantidad. Parang tayo 1 minutos na makalisa na alas 5 nil paggagang. O niya sa ultimo detalis kan mga balita sa lado lokal, iwata naglangkaw ang sulfur dioxide o S2 emission kan vulkan Mayona na pwede sir maging sinyalis kan prosibling pagbalik kan aktibidad kan vulkan sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Phoebox. Sigon sa informasyon, ang sulfur dioxide emission kan Mayona minabot sa 8,393 tonelada kada aldaw poon kan Agosto 17. Kagunyan, panagos panginap pinagbumonitor kan na P-box ang kamuktakan kan vulkan Mayona. Sa presente, mantinido manggirari sa alert level 2 o mantinido manggirari sa alert level 2 ang kamuktakan kan vulkan. Yan mga tugang ang detalis kan mga barita sa lado lokal, ang detalis po kan mga barita sa lado nasyonal sa iba pa pakalisin hanap buhay.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
0: 43 minutos na po, makalisa na alas 5 din pang gagangunyan sa detalis na kan mga bareta sa lado nasyonal.
3: Good Bareta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
0: Ngunyang sa detalis na kan mga barita sa lado nasyon, nangapunan ang Department of Education sa publiko media at mga sa content creators na idang ipagpakalat ang sensitibong video at litlato at siman verifikado ang informasyon kasunod kan pambabadil sa Ateneo de Naga o Ateneo de Zamboanga University Junior High School kan nakaging Martesa, Agosto 18 kampresente ang taona. Sigun sa ipinalwas sa informasyon kan Department of Education, nakakaalarma na ang nasabi ng insidente na kunsain na namundo man ang mga estudyante at siman maging ang mga officials kan nasabi ng eskwelahan kasunod kan nasabi ng insidente. Tulos mo na nagpaabot ng pakikidumamay si Secretary Sani Angara kasunod kan sa mga pamilya sa miyembro kan school community na naapektaran kan nasabi ng insidente. Pigsugo man ni Angara sin ang Department of pigsugo man ni Secretary Angara ang Department of Education Region 9 na makipag-koordina sa eskwelahan asiman kina mga manunungdan para sigurong may psychological support para sa mga apektadong estudyante para tuklo asiman kan pamilya. Kasabay kay ni sinabi ni Angara na palago sa nagigibo kay magkakanigong koordinasyon ang liderato kan Department of Education sa Philippine National Police para lalo pag mapakusok ang pagtataon ng proteksyon sa mga eskolahan. Grabe, ano, makamurumundo na mga tugang din niya tumasabutan kung niya natarog na kayo ngunyan kabaliktad ang isip kan mga kaakian. Dapat siguro kung pwede pa sana ipapundo ang puro Facebook na yan tapos ang social media. Ngayon, Tasanto, sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal sin, o sa lado nasyonal. Si Atnabi ni Atty. Libby Balikod, abogado kan tinagurang Malita Boys. Nagsusumiti siya siya sa Office of the Ombudsman in mga ebidensya na manunungod sa audio recording kasi man screenshots at text messages para mapatunayan sa buot na pigsuhulan na napat na dating miyembro kay Nina na nagbalikad kan sa ng mga testamento. Sigun ki Balikod, sinabi ni Balikod na pwedeng akoon kan court yan, ilan sa mga ebidensya lalo na audio recording ni Huliman sa Republic Act 72 anti-wiretapping law. Si Gonsal sinabi pa ni Baligod na nakareceive ng sanggatos milyones bawat saro sa mga bunabawi kasalang testamento, ang 18 malita boy siya nagpamilbid ng dating bodyguard si dating ako Bicol Party Last Representative Saldico na nagatod subot din mali-malitang kwarta kinako dati kasabay si Congressman dating kasabay si dating Congressman Saldico sa arong ni dating House Speaker Martin Romales maging sa arong ni Presidente Bongbong Marcos. Sinabi pa ni Baligod na mantinido manggaray ang desisyon kan 14 miyembro kan malita boys na nagpaluwas kan nasabi ng mga pahayaga.

46 minutos na makalisan na lasing ko din paggaga sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado national kan wish ni Senator Pampilo Lacson ang 1.9 trillion pondo para sa flood control projects ang kan gobyerno matapos na makamati ni maiwasan ng pagbabaha sa nakaipirang parte kan nasyon darakan na dagos sa pagbulos kan uran darakan na bagat sigon kay Lacson uminabot sa 1.399 trillion ang ginasos kan Department of Public Works and Highways para sa flood control management program phone kan 2011 sa 2025. Alagay sa kun sa presente parpak manggiraya ang nasabi ng mga proyekto particularmente on flood control projects. Kasabi kay ni sinabi ni Lacson na kukwestiyon niya ang dakulong pondong nakalukar sa general appropriation sa kan gobyerno para sa taong 2027. Ngunyan, sa iba pang detalis kan mga barita sa lado national, masumitin in motion for reconsideration ang Department of Labor and Employment o DOLE para pamawaraning saysay. Ang karagdagan na 85 wage board sa Kaiwasan, sa Metro Manila. Ini ang naging payag ni Labor Secretary Francis Tolentino. Sayang sinabi na maging busindaki magkakandi kung paagi para dahil na mapuguran ang pagpapalwas kang wage order number 27 kasa National Capital Region. Ngunyan, sa ultimong detalis kan mga barita sa lado nasyonal, pinag-consider kasurma ang pagdangog kan impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Inuliman sa makusog na pagbulos kan urana, kay pinaluwas sa payag kan ni Clerk of Court Radio Renato Bantuga. Nagpalaw siya ning notice sa kansilado ang pagdangog kan kaso ni Senate pagdangog sa impeachment trial kan si Presidente. Nagigirumdum na kasurma ang kutala ni Kanichiting Aldaw na pagdangog kan impeachment trial kan Presidente na konsay dakulang kantilad ang nauubos alaga na ipaman na papatuloy ang prosecution. Na impeachable ang pinagsabing mga akusasyon kay Vice President Sara Duterte.

0: Sa oras sa 48 minutos na makalisa na 5 din paggaga maabot sa 200 uminabot na sa 265 ang bilang kan mga pirisunang nagada na 496 naman ang nawawara kasun kan linog na tuminama sa Colombia sigon ki Colombian President Abelardo de la Esprilla nitong kanakaging Miyerkules sigon sa naging pahig ka nasabi ng opisyal padagos man silang nagigibo kay magkakanigong paagi para mahanapan mga nawawarang persona darakan pag-atake o darakan makusog na linog na nagtama sa nasabi ng nasyon na. Ultimong detalis kan mga balita sa Lado International inako kan mga OT group sa kan Yemen ang drone strike sa oil refinery sa nasyon kan Saudi Arabia. Sigon sa impormasyon, inatake kan mga OT rival ang Jaras refinery sa napanginot na crude oil refinery sa nasabi ng nasyon na kung sa'yo naraniini sa Red Sea na yung mananaging kausa para liwat na makaigwanin problema sa kakulangan ng supply ng produktong petrolyo. Sabay kay ni sinabi man kan sa Saudi Arabian government na padagos man silang magibok yung magkakandigong pagi para mapanimbago na ang mga personang nasa likod kanasabi ng insidente.
1: Buratun Barreta Express Barretang Sports Sports News.
0: Ngunyan sa detalis na kan mga balita sa lado ng impormasyon na nakamati ni sobrang pagkapyodi ang Gilas Palapinas Women sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament na ginibo sa Guadalajara, Mexico. Sa ginibong laban ng Gilas Pilipinas sa kakwasan ng score na 58-61 score na nakuhan Mexico. Kasabay kayo ni sinabi kan Gilas Pilipinas sa palagos man silang magibo pa kimagakanigong paagi para liwat na mapakanan silang performance sa pinagigibong FIBA Qualifying Tournament na pinagigibo sa nagkapilang party kan kinabalas.
1: Buragon Barreta Express Barretang Artista Showbiz News.
0: Nakareceive din kada koldako na batiko sa TV host na si Vice Ganda matapos sa apodon kanyang siyang salir na Queen of All Network. Sigon sa informasyon kanakaging iniinagluwas sa informasyon matapos sa magpirma din panibagong kontrata sa ang Media Quiz on kan o Media Quista sabay na pagsadir ni Manny Pangilinan para sa iyang TV show. Magigirumbo naman na igwa naman ni show may link sa GMA7 na nasabi ng baklang host. Sabay kasek it's show time ang tagigwaman sa TV5 alagad binatiko sa hindi ka nagkapir ang netizen. Sigun sa laging paikang netizen hindi ang pudir na tabu apodon na Queen of All Networks sa Vice Ganda. Ninhuli sa mga pag-ugali kaya na sin mga kasong pinagatubang particularmente ang pangiinsulto sa sayang mga contestant. Yan mga tugangan ka, telepunan detalyes kan mga pagbabalita ang unyan pong aldaw ni Miyerkules, Mother of Perpetual Health Day. Taliwat po sa ngarang kan mga nakasabay niya ito sa programa asin sa pagbabalita sa lawasan si Manoy Andy Asiman, si Manoy Alan Lopez sa ituno, ang pag-asaligasin. Sa lalo teknikal, si Manoy Joko Diaz, naman sa tower si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawarat kan tataramon. Day bali sa yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano! Uragos!
3: Basta Bicolano! Uragos!
2: Basta Bicolano!
0: Adios, maray na aga, Bicolanja.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
4: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Anis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Anis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
5: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Means Cafe. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
6: Lady Lane.
5: Taga saan ka, Mami?
6: Santa Cruz.
5: Mami, ba't ka nagpunta dito? Ano yung dating sakit mo?
6: Hika po.
5: Tapos?
6: Ano yung po, yung puso po.
5: Nagpa-palpitate? Madali ka bang hingalin? Madaling mapagod? Mga ilang oras na lang ang tulog mo sa hanggang umaga?
6: Madali ka.
5: Dalawa, tatlo? Nagigising ka agad?
6: Yeah, po.
5: Ilang taon na yung maming ika mo?
6: 2 taon po.
5: O, saan ka na po nagpagamot?
6: Ayun na sa doktor po.
5: O, kumusta gumagaling? O, kaya nagpunta ka na dito? Ilang buwan ka na sa ating umiinom ng mga supplement? 1 month? Nagkakape ka po? O, ilang beses mo iniinom ng kape ko? Okay. Mami, kumusta na ang hika mo after 1 month? Andiyan ba ba? Wala na. Hindi ka na hinihika? Hindi tulad noon na ano ba yun noon? Everyday ka hinihika?
6: Yun po. Isang tatlong beses.
5: So ngayon, wala na. Yung paghingal mo, kumusta? Hindi ka na napapagod? Kumusta na ang pagtulog mo?
6: Masarap ng tulog.
5: Mga ilang oras na?
6: Lima,
5: pataas. Oh, ang galing ni nanay. Ano? Sige, nanay, nagpapainit ka ba araw-araw? Thank you, nanay. Hello, mami. Good morning. Anong pangalan mo?
7: Maria Montaliana Surubuyo.
5: Taga saan ka, mami?
7: Santiago.
5: Mami, ba't ka nagpunta dito? Anong sakit mo noon?
7: Nahihilo ako. Tapos, namihina. Tapos,
5: hindi ka ba nakakatulog maayos?
7: Hindi ako nakakatulog ng maayos.
5: Yung pag-CR mo, normal o hindi?
7: Hindi.
5: Ano masasakit mo?
7: Yung tuhod tumuhong, mahihinga.
5: Hindi ka na masyado makalakad ng maayos? Nakailang buwan ka na sa akin?
7: Isang buwan.
5: Oh. After 1 month, mami, na pag-inom mo ng supplement ko, anong masasabi mo na nag-improve sa'yo?
7: Lumakas na po ang...
5: Lumakas ka na? Ko. Kumusta ng pag-CR mo? Normal na?
7: Normal na. Araw-araw na.
5: Yung pagtulog mo ba? Nag-normal din?
7: O, nadadagan yung oras ng...
5: Dati ilan lang?
7: Minsan, nakalimang oras na.
5: Ngayon?
7: Anong ganun.
5: Oo. Tapos, ano na? Kumusta na yung mga masasakit mo?
7: Okay naman.
5: Wala na? Yung tuhod mo, kumusta?
7: Okay. Okay na, tumod ko.
5: Ano sabi mo, nagbagsik ka?
7: Bumagsik. Ano sabi ko, anak, nanay, maray-ray na pag nangyayari ito, aura mo ngayon. Mukha mo, ano.
5: Anong iniinom mong kape?
7: Ano yung kape?
5: Saan mo tinitimpla?
7: Sa, ano?
5: Alkaline.
7: Alkaline.
5: Masarap?
7: Masarap.
5: Gusto mo lagi magkape?
7: Ayun na, parang na-addict na.
5: Oh, sige, nanay ha. Hello, Mami.
6: Hello.
5: Good morning. Anong pangalan mo?
6: Maritilista.
5: Ma'am, kumusta po? Kang day ka pa nagiinom kape, pero ang beses ka mag-CR sa sarong simana.
6: Dua
5: lang? So, ibig sabihin, every 3 days ka nagsi-CR? Anong pagmati mo pag day ka nakaka-CR?
6: Marami.
5: Day, nagkukulog ang payo mo, ang tulak mo, nalilibong. Garo day ka, ma'am, gari ka, ano day, nagkukulog ang tulak? Okay, kang nagkape ka na, kang means kape, pero ang beses ka na mag-CR ang aldaw.
6: Minsan duwa, ang aldaw.
5: Maayos sa pagmate, magayon.
6: Napagtag yung mga tabi.
5: Oo.
6: Ano mo yung ano ko kayo?
5: Ang sit pag-CR mo. Pero ang beses ka nagkakape.
6: Ano? Duwang yun, laada na nga po.
5: Masiram kasi ano. Madam, ano pa sasabi mong natabangan kang means kape sa imo, ayan naliog mo?
8: Ay, pagparainom ko po, ano po, kay...
5: Wins Cafe. Oo, nagsalit sa waiter mo. Oo, pero araw mong may waiter ka, nahihiling mo.
8: Pero madam, kayto ka na kung manila ako, nagpatsikap ang kainig. Sabi, ugat na ang nasore.
5: O, kaya nagbutom.
8: Kaya nagbutom. Pero kaso nagparain mo ako ang kape. Iyon na, nagsalit.
5: Nagsalit na si liog mo, ano?
8: Kaya, salamat po ako sa kape mo, ma'am. Ano?
5: Ay, very good ang kape. Ano pong pangalan mo?
8: Angelina po.
5: O, ba't nagpunta ka dito? Ano yung naranasan mo sa kape kaya ka nag-decide na magpa-detox? Ano mga sumasakit yan?
8: Well, doktor, amat ako naman nagsasakit. So, pamamanid ko sa kasabi ni doktor, kolesterol ko, no?
5: Oh, namarad yung diabetes mo, buda kamay mo?
8: Opo, yan.
5: Haloy na yan?
8: Oo, basta lang.
5: Oh, ngayon, amatas daw ang kolesterol mo. Anong binili mo sa kolesterol? Wala?
8: Doktor, basta tinda.
5: Hindi, nawala. Nawala. Yung manid, hindi. Oh, sige. Anong binili mo sa akin?
8: Kape pa lang.
5: Kape? Ilang box pa lang na inom mo?
8: Anong na... Ano pa lang? Kasi mayroon pa doon apa.
5: Anim na sa shake?
8: Bumingin up.
5: Okay. So ano ang nangyari dyan sa kamay mo na wala ng pamamanid at sa paa mo?
8: Nawala sa kamay, sa paa. Mayroon pang kamitid.
5: Konti. Ilang sa shake ka pa lang?
8: Naka ano pa lang ako?
6: Anim
5: na sachet. Wow, isang box pa lang, hindi pa nga naubos, may pagbabago na, ano?
6: Tapos, doc, naman, ano ako ng katorbas at yung saka sa high blood. Parang, palagi kong lasing.
5: So ano, iniinom mo pa?
6: Nagiinom pa ako, doc.
5: Okay, kaya nag-decision ka na magpa-detox. Yes. Para mag-ano ka lang, natural. Nanay, kumusta? Ano po ang patutuo mo sa kape?
9: Ayun, sa kape po, maganda po.
5: Ano na, anong?
9: Masakit-sakit yung tuhod ko. Ido, umano, gumagaling-galing na siya.
5: Oo, tapos ano pa?
9: Yung eye drops for pangkatak sa mata, nagliwanag po ang mata ko.
5: Bakit? Malaba na?
9: Babasa ka? Nagbabasa ko ng cellphone. Bubul-dubul yung litra.
5: Ngayon?
9: Ngayon, nababasa ko na.
5: Very good na, ano? Okay, sige.
10: Si Cyril Campili Magallanes na sarta biya kung namin kung baka kayo din nakaping means kape na talagang marayin pag-inimun. Kaya kanhinip nani nag-testing ako sa premier talaga, nag-testing ako sa rambak. Kang nainom kang agun ko, nawara ang pag-anin niya, ang pag-ingal niya, mas nga ang mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tapos gusto ko talaga inyong kapita. Grabe ng kape, sinubukan ko. Wara man talaga si Ann. Ito lang ang gustuhan ko na kape. Aprobado.
5: Hello, sir. Anong pangalan mo?
11: Si Jeffan Maldo, barangay San Agustin, Wakari.
5: Anong kagandaan na itulong sa'yo ng juice at kape?
11: Ano kung maganda sa pagmamati namin, nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabili nito, pati ako,
5: nag-iinom. Ka. Anong maganda dyan sa'yo?
11: Nakakatulog po ako.
5: Nang maayos, yung pag CR?
11: Yun po, yun ang maganda nun, tala araw-araw na kong siya.
5: Dati, ilang beses, sa isang linggo?
11: Tatlo
5: lang sa isang linggo?
11: Opo, minsan apat, pero ngayon, araw-araw talaga. Ang ilang beses? Pa.
5: Ay, wow.
11: Nakakadubli pa.
5: So, masarap ang tulog?
11: Dire-diretso na po yung pag-CR.
5: Thank you.
12: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Miss Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
13: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Barak 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
13: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Barak Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalos Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
14: Magandang araw mga ka-wellness! Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Means Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
15: Basta pikulado o ragon!
16: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
17: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Time check. 5 minutes na lampas alas 6 pagkaga.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mummies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon, Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon, Bullseye.

Sige, eriba na naman kita sa programa sa oras na ini, alas 6 agad alas 7 kita, all down na ni Miyerkules. Fetsa Day 19 na! Sa bulan po kada Agosto 2026, medyo nagtunong-tunong suuran digdi sa tuya ngunyan, ano? Pero pigiling ko so update sa pag-asa, grabe pala nan kwanta kuya Juko, ang mga bagyo, mga ano ni tropical depression, dati mga low pressure area lang. Tulo-tulo pala, wala tuo, digdi sa ibong, igwa sa itaas, igwa sa may sirangan, igwa duman sa iri ibaba. Nyako, napapalibutan pa lang kita ng mga maraot na panahon, ano? Umaali-aligid sa teritoryo kan ay bako manta so iba nasa luwas na kanpar kaya lang arani sa Pilipinas Diyos ko kita kaya palang pirmi kitang mauran pagkatapos habagat pagkatapos yan nakakabaraha ba kita dahil po sa uran pero mararay ko pangani kita digdi man sa Bicol tada ingayo bagan uran ano. So, nakulang pasalamat naman iyan. Tabata ang pigaaditan tadigdi yan nga ning dyan sa Mayon na mga nakadeposito dyan. Ta, siyempre, kuwan yan, delikado, makatakot pati iyan. Sige. Permi kitang magpangaji tabi na mga taga-albay sa arog kayo na sitwasyon. Ilikay kita dyan sa mga arog kayan pong mga maraot na pwedeng mangyari. Ano? Ilikay kita sa gabos na oras. Ene po ang sendong lingkod, Manilito Sanchez at your service! Oops! Sala na naman siya napindot ko.

bareta ta naman ngunya na pagkaaga mga tugang. Nakakuha tulos kan atensyon kung ngunya na amay na pagkaaga. So kuta na mabiyahe da si Vice President Sara Duterte pasiring sa Japan. Pero kasun ma nagsurat na ikakansilar na tabi so biyahe. May mga nainot na mga ano ni komentaryo na nagbabaraha na ngaya, may mga bagyo pa nata ngaya tamabiyahin na naman ang Vice Presidente. Iguaman nag-comment na baka gayod ngaya siguro na stress daa kanso pag-appear sa impeachment trial ni Acosta. So saya bagang disbursing officer ano. Kaya bad gusto ngaya mag kuyan magbarabalyo sa tinampo duman sa Shibuya. Iyo bagay to an controversial and pamuso sa bilog na kinaban kuya jokes na balyuhan sa tinampo. Na ano ni pedestrian lane Shibuya crossing. Sa Japan. Bakit gusto niyang sumabay duman sa pagbalyukan sandamakmak na mga pedestrians? Ako ka nakaabot ako duman Kuya Jokes, dahil lamang pala na akong picture duman ha. Dapat anapong ko daw, bakit may picture lamang ako duman na nakasabay man sa pagbalyo duman sa Shibuya crossing. Ano pa ni batang mga bareta? Uy, makatiritriste ini pong nangyari na naman. Pambaradila na naman sa eskwelahan, ano? Diyos ko po, ano na nangyari digdi sa to sa Pilipinas sa mga araw kayo ni? Gari na nakakaagid-agid na kita kan mga nangyari sa Amerika na shooting incident sa mga eskwelahan. May nangyari pong shooting incident Ateneo di Zamboanga and sigun sa mga report na nakalap na digdi, duwaan ganan. Digdi po sa insidente na ini at siyan daw ta ripasunta pa kung ano pang mga update ka ini digdi sa latest na mga bareta ngunya na amay na pagkaga. Makatir-triste ini pong pangyaring ini. Sana dahil na po ini makuang pa, mautro. Sa inman na party kan Pilipinas, sus Marius. Medyo malain na ining nangyari ini. Pigiling ko so research na ginibukan Philippine Daily Inquirer, dakul na pala na mga nangyari since kuan lang, since lahat, since July 16 lang gayud, kung day ko napapasala mga tugang, o niyo, June 16 ba yaba, kung July 16, beginning June 16, the latest incident was the August 18 shooting at Ateneo di Zamboanga. So ito yung kasuod ma lang po iniyo na agang ralaugan ng klaseng gayo, duman po sa nasambit ng eskwelahan. Kailang gulpya naghahapot duman sa incidenting ito sa mga comment section kung natada ano nangyari ta papaano nakalaog so duwang klasing badil ang ginamit kuya jokes. So sa Rosso Armalite bagang sugar yalipot lang na pigagamit kan mga ahinti sa mga operation ninda. Tan M16 baga kaya so Armalite so original halaba ito so medyo halipot ng version kan M16. High-powered ito, ma-automatic kwan ito na badil. And saro pang halipot na pistola. Matindi, anong armado talaga. O, kaya ang sabi pa sa report, so ama da kay itong suspect na estudyanteng high school, junior high school, ang sabi ko yan, empleyado sa customs duman sa Zamboanga. Katapos, kadakol na mga komentaryong mga kung ano-ano naman. Kaya dahil ako nagparaintindi, taba niya ako, garo sa laan ng direksyong kan komentaryo. Basta duman sa nakita sa mga medyo may koneksyon talaga, yan nga ni, na dakulang kaputan kung apisar ngayon na kuan bagayan, bistadong mga eskwilahan, private school, pagkatapos ang Ateneo baga is run by Jesuits, mga padi, religious and Catholic school,
Pero nata ngaya papaano nakalaog yan na badil dyan sa eskwilahan. O yan ang dakulang kaputan man agad. Papaano nakalaog yan dyan? Ano? Paano na dara sa laog kan eskwilahan ang nasambit ng mga armas? Ano yan? May gwardya, wara, turog sa pansitan o papaano? No, you can't deny it's a price I gotta pay. Sige, ta at yan, medyo atid-atidon tamaning kadikit iyan pong mangyaring iyan na mga gari na kita na arog na sa mga nangyari sa Amerika. Ang mga arog gani pong insidente dati sa mga ibang bansa lang, arog sa Amerika ang nangyari ganiya. Duman sa Amerika, baga paano kaya ang pagbakal ng badil, gari so mabakal ka lang dyan yung gugulayon, karo arog kaya. Madali on duman mag-purchase ki badil ning armas sa US. Daing gayong mga restriction. Kumpara digdi sa to sa Pilipinas na daing ka man digdi basta-basta makabakal ning badil na gari mabakal ka lang ning kuyan. Ning kung anong bagay. Nakol bagang rekisito sa kasarupa, mahal pati baga sa in makita makit-kit ning pambakal kayan. Ibakal mong ang pambakal mo kaya ibakal mo ng bagas, mas maray pa. May pakinabang pa sa pamilya, sa aral daw, ano, mabakal kang badil, ano mo man ang badil. Right. Kaya nagngangalas kita dig sa Pilipinas, nata iyan, ta may mga arog na kitang insidente ka iyan tabi sa mga panahon na ini. And para kayan, ano pang mga barita at adig din, eh managayo ah. Sa lokal, inipuso

0: So ano ini na dakop na ining suspect na kinasuhan na ano ini kuya na iyo na ini ana sa likod kan mga rabasan diyan o igwapang iba. Oh, pero maray na ta, at least may update na, may development na, na kumbaga na sa angatanan ning kaso na identify na. Pero atyan daw linawon ko daw kung nadakop na o dai pa, pero dai pa. Basta nyaon lang naman sa report may statement tali sa PNP Legazpi na pigya sa angatanan ning kaso. Makalis ang hararom na investigasyon na pigkondukta sa insidente kan August 8 and identified ang suspect and were charged Article 294 o inipodang robbery with violence against or individual intimidation of persons. So yun yan, so kasong isinangat duman sa mga sabi identified na mga suspect. Digdi po sa insidente nin mga rabasan dyan sa Albay District. Erebanan kita sa Godala 7 na naman. Ngunyan pong medyo malumlum pa ang panahon. Dahil pagkita pa ka siguro kan panahon ta, magdara magraray pa siguro. Baad kun aratyan, bigla sila naman magdiklom ang palibot, umura na naman. Yan mga iraray, siyempre tampok banan sa tuyang mga bareta. Antabay sa buhay naman ang bareta. Anna sa tuyang mga nagkakalagagang mga bareta yan sa amay na pagkaaga.
1: Buena Mano Barreta Headline.
0: Yan na kita sa tuyang Buena Mano Barreta. Punanta sa headline sa lado lokal. Ako Bicol Party List Representative Jan Chan nagpaabot ni pagkikidumabay sa pamilya kanagadan sa Ateneo de Zamboanga shooting incident. Integrated Bar of the Philippines sa Kadole nagfirma sa Sarong MOA tangaring na mapakusugan serbisyo para sa mga obrerong Bicolano. Mientras tanto sa iba pang headline kan mga bareta sa lado nasyonal, 5.15 million na populasyon da kang Pilipinas apektado na kan mga namamatian na mga bagyo siring man habagat. Bareta sa lawas kan nasyon, Houthi rebel inako ang drone attack sa oil refinery duman sa Saudi Arabia. Yan ang headline kan mga bareta.

0: Buena Mano Barreta. Mga barretang lugar. Local news.
1: Diyos maray na aga, ako po ang sino magiging tabag barata, Manilito Sanchez. Po nantaan mga barata sa detalye sa lokal. Nagpaabot ni Pakiki Dumamay si Ako Bicol Party List Representative Jan Chan sa pamilya kan mga binawian ng buhay sa kabilog na komunidad kan Ateneo de Zamboanga University. Tilawanin doon ni Representative Chan na dapat mantinidong ligtas na lugar para sa mga kabataan ng mga eskwelahan. Nangapudan man siya ni Marika sa kamasaring na investigasyon sa nasambit ng insidente kasabay kan pagpapatibay sa seguridad sa mga eskwelahan. Pagsadol kayo niyan panagusman na pagtaonin suporta sa mga estudyantes asin komunidad mientras na sarabay na pigatubang ang trahedyang ini. Iyon na rumdumang ko si Representative Jan Chan Palangkan AKB atinista man. Yan. Ta siya pala narumdumang ko kan piga introducer pa na siya as nominee kan Ako Bicol sa educational background kay ni Representative Chan. Nagtapos siya ning abogasiya sa Ateneo de Manila. Yan. Kaya anapod ka yan sa mga nag-eskwila sa Ateneo. Atinista. Yan. Ariglado. Sa iba pa mga barata lokal, pinirmahan kan Integrated Bar of the Philippines o IBP as in kan Department of

0: Employment Dole ang sarong memorandum of agreement na may obyeto na mapakusog ang serbisyong may tataw sa mga obrerong Bicolano. Pinagpanginutan ang seremonya ni Dole Secretary Francisco Tol Tolentino, Dole Bicol Regional Director Attorney Nepomuceno Liano II, Chairman IBP Executive Vice President and Governor for Bicolanja Randall Tabayuyong. Segon kay Attorney Tabayuyong, obyeto kan kasunduan na makapagtaonin na accessible na serbisyo legal para yan sa mga obrero kasabay ang mga rulay katagod kan sendang mga diretsos asin man sa union. Parti man kang programa ang pagsagibo nin mga seminar, learning sessions, tangarig mas mapahiwas pa ang karaman kan mga obreros manungod sa mga lay asin man mekanismo para sa protection sa lugar kain sa indama na pigtatrabahuha. May antras tanto, hinagad ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa Department of Education DepEd na isabay sa pinagtutukdo sa eskwelahan ang tama na pagtapok nin basura. Iyo, tama ini, magayon ining lakdang tabi kung pido, sir tabi. Segon kay Congressman Garbin na nasa catastrophic o napakalalang sitwasyon na ang problema ta sa basura digdi sa Pilipinas. Talagang tutuin Digdi sa Legazpi City sana, nag-abot na sa subuot 70% sagod 80% ang mga basura na nakukuha sa mga paglilinig kan mga estero sagod kanal. Kung kaya tinawan doon ni Garbin ang importanteng papel kan mga eskwelahan asin magulang sa pagtukdo sa mga kakianin tama na pagtapok nin basura asin ang responsibilidad kan lambang saro responsable na pangangataman sa satuyang kapalibutan. Tama, ha? Idagdag ta pa dyan, dapat ta sa satuyang sadiring disiplina sa buhay ta. Self-discipline.
1: Amado Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: Panagos pa sa ibang mga bareta, ipigabida kan lokal na gobyerno kan tabako ang modernong monitoring system para sa pagdeterminar kan manlaylay na kalabidad sa pagiyan kan modernong platform monitoring wall na nasa Laog kan CDRRMO Command Center. Nahiling digdian duang hazard system siring kan estado kan bulkan mayon siring man bagyo gamit ang makabagong teknolohiyang ini. Na maski nasa Laog kan opisina ang mga personay kan City Disaster Management Office, madali nang ma-monitor ang early warning siring kan datos sa uran kan pirang o kaya kung nagpira ng millimeter ang pwedeng ibagsak sa tabako. Na iyo ang pagbabasihan man kung iguanin pwedeng ideklarang suspension of classes siring man estado kan bulkan na sin peligro na pwedeng ihatod kaini sa syudad. Dahil pa nakakasiguro ang mga miyembros, consumidores, kanal by electric cooperative kung mawawara na sa inang electric o kaya sa electricity bills and systems laws sa kamanan VAT na pigpapasa sa mga konsumidor. Basa payag kan tagapagtaram kan na Aleco siring kanibang electric cooperative ang Aleco nagalat na magiging direktiba nagikan pa sa NEA o kaya National Electrification Administration magin kan Department of Energy saka sa Energy Regulatory Commission. Balat subot sinda kung anuman ang magiging direktiba kanasambit na mga opisina, unong yan sa pagtangkas na sa systems laws, sharing man VAT asin maigot na ipinag-aadalan kan kooperatiba. Ihilingon man subot ini kung kaya na ipautob bako sa nakanaleko kung imaging kan gabos na mga electric cooperative sa bilog na nasyon. Magramduman na sa nakalipas na sonak ang presidente, Presidente Marcos, sinugo ang paghali sa electricity bills kan systems laws as in buwis na pinagpapataw sa mga miyembros consumidores. Yantra mas tanto sa iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado lokal. Ultimutang bareta lokal, maabot sa kabilugan man na 18,740,700. Ani pinagtatagama kan Department of Labor and Employment ng Disabicol sa ka LGU kan Legazpi para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o kaya TUPAD. Ini pong TUPAD program na magtataon in temporaryong trabaho sa maabot 3,786 na mga obrero kan siyudad. Opisyal man na pinaglunsar kan Agosto 17 sa Embarcadero de Legazpi ang programang Kalinigan para sa Ligtas na Legazpi 2026 bilang simbagyan sa epekto kan energy emergency sa mga apektadong obrero. Sa naging mensahe ni Dolly Secretary Francis Tolentino, tilawan doon niya na maabot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makaabot sa mga Pilipino at mga programa sintabang kan gobyerno, partikular sa mga nangangaipon in immediatementing suporta. Kung kaya sa eraram kanasambit na programa magsasagibo ang mga benepisyaryo nin kanal saka drainage declogging, minor repair as in man maintenance, kan community gardens o hapag, kaiba pa dyan ang dengue prevention saka community sanitation siringman and maintenance kan tourism site sa 35 barangay digdi sa Legazpi City.
1: Damado Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: Time check muna kita, igwa na kitang oras, eksakto. Alas 6:27 na nin pagkaga.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta sa laog kang nasyon. National News.
0: Bareta na kita nasyonal, aminabot na sa 5.5 million ang populasyon ka nasyon na apektado na kan piga sarabay-sabay na epekto ini kan nag-aging mga bagyo arog kan bagyong Maymay sa Kaluis. Sabayan pa kan habagat, ayan po base sa report kan Office of Civil Defense Kasudma, sagot siya na Kasudma, August 18. Katampad na ini kan haros 1.47 million families na haros na apektaran na distroso ikan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Mimaropa, Cordillera Region sa National Capital Region. Segon kay OCD Information Officer Diego Mariano, mantinido pa mag-rare ang mga evacuation centers sa 16,300 na mga familia. Padagos man ang pig-biripikar pa ang 26 na mga persona na report na binawian in buhay huli sa nasambit ng mga kalamidad. Mientras tanto, pig-adalan man ngunyan kan mga otoridad ang gaming and chat history kan mga estudyanteng suspect sa nangyari nganing latest na shooting incident duman sa Ateneo de Zamboanga University. Tangarig na masusog ang posibleng motibo sa insidente. Duan binawian in buhay sa nasambit na pangyari sarong estudyante asin ang mismong suspect. Segon kay Interior Secretary John Vic Remulla, pigiling kan mga investigador ang gaming history, mga chat messages asin man iba pang digital records kan suspect. Nag-aaring na makabilog nin mas kompletong forensic analysis sa mga pangyayari. Sa naglalakop na mga videos, labi-labi ang takot na pinagsapar kan mga estudyantes, mientras na manadangog pa ang paarasak-asak o purutok-putok kan badil kan suspect.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Alas 6.30 na tabi ng pagkaagaan oras. So, patarata-rata naman duman sa mga may importante pong mga lakaw. Ngunyan na aldaw, Miyerkules. Amay nin pagkaaga, sumangamalaw sa klaseng alas 7. Asikaso na, kabangang oras na sana naman. So, mga malaw man sa trabaho alas 8, kung nararayo pa kamo, asikaso naman. Namangkitat sa mga bareta sa lawas kan Pilipinas, inako kan tulisan na grupong Houthi kan Yemen ang drone attack sa oil refinery. Napag-araman na ang Jazan Refinery, ayong panginot na crude oil refinery na makukuado man sa Red Sea sa southwest Saudi Arabia. Sigon sa Iran proxy na inipong grupo kan Houthi, na ang drone attack ang bilang pagbalos mandaninda sa pagbaylar sa Yemeni airspace sa ada sa Hajja Governates. Bako sa nadainin enot na pagkakataw na inako man kan Houthi ang nasambit na pangatake kung saan ka nagtalikod sa ng bulan, tinarget ninda ang pasilidad na pagsasadiri kan nasambit ng refinery. Sports Balita.
1: Buena mano para Barretang Sports.

Sa Karawat, sa Baktulos, sa US Open, si Pinay Tennis Star Alex Yala, kasunod yan kansenang round of 32 exit na ginibo kasudma sa Cincinnati Open. Magigiramduman na dahil na nakaisugpa, nakaabante sa Yala sa round of 16 matapos siya na daugon kan US Tennis player Amanda Anisimova sa sarupong ginibong comeback sa score ng 4-6-6-4-6-2. Matapos ang pirangal daw man, tulos na masabak si Yala sa mas dakulang torneo US Open sa long level 2000 na konsideradong tennis tournament.

0: buena mano, barreta, barreta artista.
1: Sa chikata, ngunya na pagkaga, binisto bilang best actor in leading role, ngunya na taon, kan Sinimalaya, inipong si Martin Del Rosario para sa iyang pagganap da bilang Neil sa pelikulang Tayo Lang ang Nakakaalam. Pag-resibi ni Martin ang sa iyang tropeo sa awarding ceremony na ginibos siyang Rila Plaza duman sa Mandaluyong City. Sa sayaman na acceptance speech, pinasalamatan ni Martin ang bilog na cast at crew kan pelikula as inipinahayag na inipuan sa iyang enot na Sinimalaya Best Actor Award. Sa barata niya to salud, ang signifikanteng programa na ma-improve sa health services kan mga albayano as in parte kan mga naging esfuerzo ni dating First District Board Member Vic Sigas as in man na-realisar, inipo ngunya na sa presente sa probinsya Kanalbay. Iyo po iniso provincial resolution na sa iya pong pigbusol Resolution 1855 das 2025 na nagtaonin grant na 100 million pesos gikan sa opisina ni Senator Bongo para sa construction kan bagong edipisyo sa Cagrarai District Hospital sa Cagrarai, Bacacay, Albay. Kay mapadigdi yu po ang provincial resolution 1854 das 2025 para sa garantiyang 20 million pesos gikan pa sa opisina man ni Senator Pia na nakatalanda para sa medical equipment para sa Dr. Lorenzo Ziga Memorial District Hospital sa Tabaco City. As in approved din sa 141st regular session kan 14 Sanggunian Pandaluigan Kanalbay. Yan atabi, ang satuya naman ng mga tampok na mga barata, amay na pagkagaboy naman ng barata. Nagsurat kan mga barata at ang iyan, News Director Annalyn Celada. Pangarap po niya si Rod Perez. Yan man sa lado technical, partner ta, fight na! Joke ko niya. Mga ready to fight sa tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sinong naging tagapagbareta, Marilito Sanchez. Please tambay lang, magapadagos pa kita sa programa.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
7: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
6: Makati na maharatiit.
7: Maduman talaga ako kayo ng means sa mga eyes pa ako. Daliyon yung nanahali. Sugatol, magayunan na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay yung mga halot. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
8: Ang Mims Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
1: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
2: Alas 6:41 na nin pagkaaga.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Basta Bikulano,

0: Sige, oiro-iro, oiro-iro. Alaw kita ni Miyerkules, duman sa mga medyo sobrang kabisihan, sa mga lakaw-lakaw, nagkakarilingaw na sa aldaw. Ako nga ni, baski ba ko mambisi, nalilingaw kan aldaw sa kapit sa minsan eh. Kunday kita minailing sa kalendaryo, sa katalang na arama na arog kani pala na aldaw, arog na kaning petsa. Petsa 19 na naman tabi sa bulang kan Agosto, aldaw ni Miyerkules. Sa taon 2026. So may mga birthday, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: So may mga sari-sari dyan. Ah, kung baga, kung ano-anong mga anniversary. There's always something I can do. And syempre, sa tuya gabos, kumusta ang pagburuay buhay? Dati lang. Uy, gawa kong pigiling digding bagong kuya. Nagpalo na ako, ta dahil pala na ako nagpapalo sa PNP Legazpi Police. O, pero pigpalo ko pa sa nangunyan, ta sabi digdi sa sendang bagong post na ngaya Legazpi CPS, pinaiigting ang police visibility sa pamamagitan ng motorcycle patrol. Oh, ini so mga motorsiklo baganinda mga tugang na may mga blinker, so mga nag-iilaw-ilaw na nagpapatrolya sa mga tinampo sa kaywasang kanligaspi. Inda ko lang kung nakaabot man ini dyan sa may boundary kan ma nito sa Binabista, no? Sagod dyan sa may, sa bagay dyan, sa may sagod sa may padang kayo, nakaabot ini. Highway bagay. Sagod dyan sa may parting kuyana, daraga. Kaya yan, pinaigting po da mga tugang police visibility bilang bahagi ng patuloy na pagpapaigting ng police visibility at crime prevention efforts. Nagsasagawa ang Legazpi City Police Station ng regular na motorcycle patrol sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa pamamagitan ng motorcycle patrol, mas napapalawak ang presensya ng pulisya sa mga komunidad at pangunahing lansangan habang pinaigting ang pagbabantay at agarang pagtugon sa mga insidente at pangangailangan ng publiko. Yun. So kaya lang, ini okay man ini, at least na may nahiling talaga kitang pulis, kaya nga ni visibility. Pero an digdiar mo an mga criminal kaya dai man yan magibuning krimen kun may nahiling sindang pulis, o kaya alob ka nag-aagi dai man yan magibuning krimen kun may nahiling siyang nag-aaraging pulis. Siyempre magibuyan krimen kun wala nahiling diyan, o kaya lampas na so mga nagmumotor, o di yun nangyaya pa, di pwede nangyaya, tawara na sa nagmumotor, paiton ta na ngaya. Tangkasa na ngayan, labota na ngayan, laog na ngayan dyan, rauta na ngayan kandado, yan. O dyan yan, maralaw, garmo, masanan mga kriminal. Kaya dapat, iyon ang bigyan sabi ta bagamin sa mga autoridad, na dapat, ang mga autoridad ta, mga pulis, kumbaga, ikuyan, kumbaga, mag-imagine ka na ikasaro ka man na kriminal, na kumbaga one step ahead ka, dahil ka dapat mahudyan, dapat manginot ka sa inda. Kung magapigi-intisipar mo na ano ang pwedeng gibuon ka sa rong kriminal. Yan, nga aron ka yan, one step ahead na pigaapod. Bako so preventive, ay bako so proactive ba ya? Dapat preventive ka. So, dahil pa nangyari, maulang na, ano nga podcast sa English, so ma-prebentaran, foiled, yan, so ma-ulang, o kaya ma-unsyami, ang mga plano, plano pa sana, nagigibun kan mga kriminal, yan ang dapat. Bako so mga nangyari na, sa kasa na makaramas-kamas. Dahil daw tabi, ining naman ng mga motor-motor na ini, nangyari siya naman, may mga nangyari naman ng mga rabasan sa Legazpi. Dahil daw, tabi, sir, kami nag-apot man sa nata, aram mo na. O kan may mga nangyari dyan sa tula-tula, may mga arog kaning nag-aragi lamang dyan ng motor, na nagtataga, ngaraw-ngaw lamang, we. Yung man siya na, nagapara ngaraw-ngaw dyan, kung regular na yan nagpagparapangaw-ngawon dyan tangarig sa mga mararaot na elemento sa da, tanog pa sa nakan ngaw-ngaw nin kan mga police patrol. Di ko lang aram kung nining mga motorsiklong ini ilaw-ilaw sa na yung blinker o may ngaw-ngaw man iyan, Kuya Jokes. So gari baga sa police baga ngaw-ngaw-ngaw-ngaw na sirena. Dahil daw, oh, tama, dango po sana mo mga kriminal pag nakadanggaro kayo, siyempre, likayan, ta, madali sinda. O, arog baga kayan. Pero dahil kumalingawan talaga, ako na ikukumparar ko lang, ta, ako mismo kaya sabi ko nga ni, aral daw kita nagluluwas, agang amay, banggi, nare-reparo ta, nakaka-observer ako kayo to, na maski anong oras, banggi, agang amay, may mga pulis talaga sa gilid kan tinampo, na agiyang ko, kundi kanso mawara na digdi na destino sa iba, wara na bilang regional commander, ha? Regional director kan police si General Andre Dison. Ha? Kampanahon ito, yaon duman matindi ang mga police talaga. Talagang matindi ang police visibility. Oh, kaya medyo na ikukurukumparar ko, ta, very visible eh. Ako nag-aagi ako, agang amay, yaon ako sa luwas. Pasiring lang ako digdi sa estasyon, nahiling ko. Oh. Kaya, yung ani ito, so medyo nariparo ko, dahil daw talagang dakulang bagay ang police visibility na nga rin makurtar ang mga krimen. Takan mga panahon bagang ito, dahil managayong mga arog kayo ng krimen, kundi medyo naglalangkaba na naman. Oh, ta siguro, yun na nga niya na medyo nagluya, so police visibility, wala ba yan nahiling na police. Kaya siyempre, so mga kriminal, so mga mararaot ang elemento, yan, siyempre, makusog buot na dahil, manahiling, ha? Lalo na kung mga aralangan. Yan nga ni sa Albay District, kung baga yan, populated na bagang lugar iyan, saka dapat nga ni pag mga arog yan, pirmi talagang may nagpapatrol dyan. O, so mga sa barangay taman, anuman ang senduma na naginibo dyan, kabubaga, force multiplier, baga kamukan police. So mga barangay police, ano kamo, iguaman dyan kamo lamang sa diri manindong patrulya. O kaya man, baad kung medyo mas smart ang mga kriminal sa Indo. Yan ang bigasabi tangan eh. Na dapat ang mga otoridad ta medyo mag-isip, ibugtak ang sa diri ninda sa role kan sarong kriminal. Sarong mahabas, ano ang nasa isip kayan, ano ang pwedeng gibong kayo, mga arog kayan baga. Na dapat yung state of mind ninda, makuan mo, maaraman mo, na tangarig at least, kumbaga saro yan sa paagi, na tangarig ma-inutan mo sinda, bakong kamuan na inutan, tagari nakaka-insulto baga, mga otoridad, pirmi nga kamong na-inutan ha. Oh, dahil nga ka mo lamang na kukuyan, nadadali. Dapat ka mo ang mainot. Yan ang mga arog kaya na mga style. Na dapat sumang-arog ka ni, sumang-a kriminal, bago pa sinda magtira, may ikwa na, nakabantay na, o kaya man, igwa na dyan ng mga preventive measure na tangarig da imadago so anuman na balak lindong dahindata. So mga arog po baga kayan. Saro na ining police visibility, saro magayon na lakdangin eh, tangarig at least ang mga kriminal, dahil madagos kansendang mga daindatang plano. Tapos siyempre kung nahiling may otoridad, naturalmente dahil yan madagos. O, kundi dapat mantinido. O, igayo baga ni Supiga sabi ta kampanaw ni General Diso na talagang ano man na oras, yaon. Ah? Bakusan na nga ni Ged Katulig sa Ligaspi sa bilog na Bicol. Kasi sakop niyan bilog na Bicol, ta regional commander eh. Ah? Pero dahil kumanig di piga sabi na ang mga nagsalida sa iyang mga regional commander, maluya. Dahil man ako nagsabi kaya. Kundi medyo nariparo ko lang na kampanaw ni General Dison, arog kaya na naobserbaran ko. Kundi kaining mga huring aldaw, ganyan ako wara na. Oh, tada yaman ako nagaparintindi na kung sinan regional commander ta. Kundi medyo simpre na obserbaran ta sa palibot ta sa pigaaragyan tang tinampo sa mga lugar na talagang siring kaya ng pagkakaiba. Kaya medyo na kung mang kita, namista man itong sitwasyon na ito. Sabi ko nga ni Kasunma, pati niya ako, sumunga dati tanganing amigo na kan nagtaga kung pamangkita, regular pamangkitang nagkukuaning mga police report dyan sa Camp Ula, pati sa ibang mga police dyan na familiar and bistado ko na dati dahi managduty sa luwas, kan panaw na ito, yaon sa luwas. Kaya sabi ko nga ni Sir, nyako, yaon ka na din naka-duty ah. Kumbaga, medyo nangangalas ako, nyako, kan panaw na halawig na panahon na kita aktibo pa sa fieldwork. Yaon niyang pirmi duman sa opisina. Dahil man nagluluwas. Dahil kumalailing yan kahit nag-duty dyan sa outpost kung ano. Kan mga panahon na ito, yaon duman. Hindi ka na pala niya ako siya. Tama-tama niya ako. Pag masaod niya ako, ako digdi sa Ayala, digdi ko na sa imo arani, sa imo an motor ko, o kaya an service ko, tangarig at is, na, at is yaon ka na digdi. Bistado mo ko kung si isa'y man ang pwedeng mga route ang payo na ma-aprobar kan mga, naroon na, mga kriminal dahil man yan pigpipiling lugar sa kauras eh. So at least bistado ko. Iyo baga ngaya, digdi na mo na ngaya ko naman. Niya ko, maray man sir, at least niya ko, yan ko na sa lawas. Istorya niya ko kita minsan. So gustong sabi yun, pati sa mga kahit to dating yaon sa nasa opisina, kung anong trabaho, may mga office work lang or paperwork sa mga opisina na dahil man nagruluwas, kampanaw na ito, nasa luwas, nasa, kuyan sinda, visibility and patrolling sa luwas. Oh, di ayos baga. Oh, bako takon sa iba man, siguro, surubra namang gaya dyan sa opisina. Ah, dahil man pigpaparagiribo gaya, ano daw, kung idiristino yan sa luwas, oh, dyan ka mo. Dyan, body-body ka mo dyan. Hindi magpara-text, ha? Huwag para sa cellphone. Pag-duty, duty. Yan. Marag baga kaya ng mga na-observaran ta. Di yan, krimen. Minjo, siyempre, ha? Sa iling ko, epektibo yan. Na pati mga kriminal, maduwa-duwa na yan basta-basta matira. Ta may mga pulis. Aber daw, tira daw dyan. Na may mga pulis pirmi dyan sa mga target na lugar na gusto nindong tirahon. Oh, kaya magayon ini na police visibility ini. Sana maibalik so arong kahit itong na-observeran ta kang panahon ni General Dizon na talagang agresibo. Ah, bako lang talagang pasulput-sulput ang police visibility kundi sa ilingko, kundi talagang kuyan eh. Permanente talaga. May shifting lang, siyempre. Tada, man pwede yan na 24/7 sinda dyan. Siyempre may relibo man. Oh, pero at least mantinido. Oh, yan ang kuyan, yan ang the best. Bako sumailing mo ngunyan. At yan, haray na, wara na. Oh, bako. Siyempre, ang kriminal, dahil man yan matira dyan kung may nailing na otoridad. Luko-luko ka man na matira ka dyan na nailing mo ng may pulis. Luko ka man, matimingan ka dyan, di ribati ka. Oh, takon baga ini pong nangyaring ini diyan sa Albay na karabasan and kwandigdi update yan na igwana po ning kuyan igwana ning pigsangat na kaso sa mga kriminal uningan isu statement din daw bedaw ta basaon ta. Legal PCPS, nakapagsampa na ng kaukulang kaso kasunod ng masusing investigasyon sa insidente ng robbery sa barangay Tula-Tula. Matapos ang masusing follow-up investigation kaugnay ng robbery incident na naganap isang convenience store sa barangay 12 Tula-Tula, Legazpi noong August 8, dalawang nakilalang suspect ang kinasuhan ng Legazpi Police Station Article 294, Robbery with Violence Against or Intimidation of Persons. Isinampa ang kakulang kaso sa Office of the City Prosecutor, Hall of Justice, Rawis, Legazpi City. Kasunod ng isinagawang masusing investigasyon kabilang sa pagsusuri sa mga CCTV footage, pagkuha ng mga payag ng mga testigo at pagkalap at verifikasyon ng iba pang impormasyon makatulong sa pagkakakilanla ng suspect sa pamamagitan ng mga nakalap na ebidensya at impormasyong nakuha sa isinagawang investigasyon. Natukoy ang pagkakakilanlan ng suspect at naisagawa ang kakulang legal na akbang para sa pagsampa ng kaso. Patuloy naman ang follow-up investigation upang matukoy kung may iba pang individual na posibleng sangkot sa insidente at upang matiyak ang mga mapapatunayang responsable ay mapapanagot alinsunod sa amiral na batas. Yan. May guwapang last paragraph digdi. Kumbaga nag-apilar sa publiko na makikooperar sa mga autoridad. Tangarig makaskas na marusulber ang krim. Pero baka pang malinaw digdi na dahil pamagay na dako. Mura mamanabanggit digdi ko na arrestar na eh. Basta sabi na identify lang. And then kung na-identify, pigsa ang atanan ng kaso sa piskalya. Yan. O yun yan. Ang update tabi kan Legazpi Police dyan sa insidente sa Arabasan. Saka sa Rupa, yun na nga na iyan ang pigasabi na dahil daw ining mga araw kaning insidente ng Arabasan ang nagiging kuha naman, pwedeng maglangkaw ang bilang kan kaso kan mga anipong pigapod na crime against property. Yan. So mga Arabasan, Irisnatsan, mga kung ano, crime against person, crime against property. Ta ini po baga mas kwan ini mas minadakulan mga araw kaning kaso, mga klasing araw kaning kaso kon an panahon ta tios, so grabe ang nagtitios, o araw kunya na masakit ang buhay baga. Puro na sana kita agrangay, puro na sana mahal ang presyong nadadangog ta, ang namamatian ta, sayang ka magpasiring, magsakay kang auto, malangkaw na ang pamasahe. Magkaon ka sa fast food, alangkaw naman ang pagkaon, fried chicken with rice. Ha? Magpasiring ka sa saudan, alangkaw naman ang presyo kan sira. Oh, lalo pa ngunya na habagat, kulang man ang sira. Ate, ano niya kung bago mo lamang dyan na sira? Wala man ngayon, taday man ngayon, nakakaon mga parasira ngayon, kanusda ngayon panahon, maalunon nga sa dagat. Dakup ning dakul na sira, ay guaman, pero di iton, saka mahal nga ni. Siyempre, day man basta-basta dyan matahaw sa dagat kung delikado ang buhay mo dyan. Oh, kaya kulang ang nagsisira. Kulang ang sira. Pag-arog ka yan, siyempre kung kulang ang supply, tendency, malangkaw ang presyo. Oh, kaya mahal ka, boss. Ang barato na sa nangani, sabi ko nga ni Kuya Ryan Kasunma, baga, gulpi niya ako nadadangog agrangay, nagariwi barato dango niyan ang barakalang kan urig. Pati ang karne, barato. 250, 260. So buhay na urig, nasa dengani gay 200 an per kilo. Kaya nag-agrangay na dango niyan sa mga para ataman ng urig. Tagari ngay, grabe. Ababao na ngay ang presyo mo niyan ang barakalan sa urig. Kaya hard life man. Sa talkumista, sa mga nag-iempleyo, ababaan sweldo. Dahil nakakasabay o kaya dahil nakakatampad sa bigla and harus makaskas na pag-ulantukan mga presyo o so inflation. Kansa inda pong simanal kundi kinsinas o bulanan na sweldo. Idagdag mo pa sa mga babayadan pa sa mga utility, sa kuryente, inda, kung maglangkaw na naman, alat-alat kita next week. Sa mahal, paluwas na naman ang aliko kayan ng current kaninda, rate for the month ngaya of August, uni na naman, naglangkaw ngaya kita ng kadikit. Kadikit. Pag tinipon mo, dakul. Kadikit nga ni, pa, sa rate, pero pag tinipon mo yan, multiply mo by number of kilowatts, dakul yan. Gabus baga, nag-aralang kao, nataari na nagbabababir daw. Kaya iyo yan, ultimong kangkungon yan. Te, nyako tawid daw kung 10 pesos na kangkung dyan. Titawan man akong sa 10 pesos, ta nyako, isa lako sa naduman, tagaroon nyako, marauton man so kusido ko na nga nyako, dahil lamang ning dahon ng kangkung. Tayo na niya ako ko dyan sa 10 piso sana, bahala ka na. Mga pirang paklang lang ganito. Ayin na kita. Magsala, so iba pang dahon, may mga labot-labot pa, di reject. bilang na sa naandahon sa kapak lang na sa nakankangkong antig sa salak ta sa kusido. Makatiritristi ng buhay ta ini. Ultimo na sa nang kangkong, ah? Di ito na sana. Bilang mo na sana sa kusido ta pag nagkusido ka baga nagpalakalagaga na rulong tay na sudahon. Mara na, ako ay na sudahon kay ning tigsalako digdi birdura ta sa kusido. Ubus na, wara na baga ko nailing. Ayun na git. Music. Buhay-buhay tang mga Pilipina, ano irak man sa tuya. Tapos kakastuga na naman kita kan mga systems loss na yan. Kung ano-ano na mga inda. Pasain na sana daw kita, Kuya Tuti. Pasain na sana ang sa tuyang buhay, Kuya Tuti, digdi sa Pilipinas. An maray na sana kanya ang buhay sa mga parawiting digdi sa albay. Ano, may waiting pa? Gariyo na sana daan maray digdi sa albay sa mga parawiting. Si Mary Grace. Ay, na kita Mary Grace. Bata sabi ni Kuya Ribar. Migari ngaya iyan ngaya subistado kung ngayang pirmi ngayang nasa simbahan. Pirmi ngayang nagluluhod dyan sa simbahan. Ayun lang kita. Yata paluhod-luhod pa palan sa simbahan ah. Sabi man duman sa postman ni Kuya Adrian naman ay linko. Gari ngaya, ngunyan ngayang maabot ngayang Disyembre, gari ngaya may mahali na naman sa pwesto. From miles and miles from your... Ha? May politiko na naman daang pwede daang matangkas sa pwesto ngunyan na Disyembre. Ako si resign na naman daw yan. And the nice young man, your parents... Ha? Ako kaya nagpapalo man sana ako kay Pading Adrian saka nagdadangog sa programa niya. Pag minsan dahi ako nakakadangog, pigpa si send sa kuya so link kan sa iyang programa sa Messenger. O, kaya minsan pigtataga dangog ko man. Nakukonsiluan kaya ako kan sa iyang mga tirada. Kari ako minsan so may diferensya na baga sa utak pag nagdadangog ako, naghilingkan so programa ni Pading Adrian. Maski ako lang sulo, napapangirit ako. Sige, ang ngirit-ngirit ko.

0: sige na, alas 7 na rin pagkaaga and kita naman masuruway-suway na sa programa sa Bullseye. Saga naman, wibis pa man sana sa aga, sagot pa man kita bagang Biyernes ang programa ta sir Simana. So, iribanan pa man kita sa aga, ano? Shout out tamo na sa mga nakantabay sa programa ta Punso Bago na naipakita naka-connect sa internet pero naka-antabay na. Si Madam Arsenia Domingo. Yan, gari bago ining kwentang ini ah, viewer tango niya na pagkagang binamano si Ate Arsenia Domingo. Good morning tabi. Taga sa inkatabi, Ate Arsenia Domingo, madam. Yan man si Aringo Devora. O yan, taga Barangay 68, San Francisco, Legazpi City. Yan, ano daw sa masunod tabi, Ate Arsenia, isabay mo man sa lugar mo. Tangarig, at least aram takon sa inkang party kan Pilipinas. Ano? You can win. Yan si Ate Emmy Bahoy, dyan sa Barangay 27, Victory Village South. We'll see. Si Madam Unica Iha, good morning Madam. Anong maray na pamawan ta dyan tabi? Friend for your life. Si Ate Evelyn Makinyana Lodovice. Marhay na aga man. Oh, yan man si Ate Marlene Yanson, good morning. Watching, listening dyan sa San Andres SDA. At saka si Manong Erning Mular Jacob Jr. Ah, maray na aga. Kapi-kapi, Manong Erning. Si Kuya Tuti, maray na aga man. Margarita Estuaria, ano ni Arian. Uy, si Marge niya. Mani ba ako kaning sa imong middle name Marge tabi Estuaria. Kundi pakahiling ko kan sa imong apelyidong Arienda. Narumduman na katulos anya ako sige Marge niya. From your home. Pasyert katabi digdi sa bigaa taawan taka kangkong. Rayuon man mapa bigaa pa ako. Hindi pasiring ako daraga ma'am. Mapasiring pa ako dyan. O sige, salamat sa natabi sa kangkong. Honeymoon Light kan Pewduran watching. Good morning, kumusta? Pamawan natabi ni Madam Unica Iha Tinapa. Ay, purtihon yan, Madam. Tapos may kamatis. Ay, purti. Tapos, kuanan mo, pusian mo ning mga duwang pidasong sili. Tapos nakakamot ka sana, tapos sa wala, nagkakahigup ka ning kaping, so ano ni? So, strong na kape? Diyos ko po. Dawa kong nag-aagi-agi dyan si misis mo. Sa ampangan mo na nagpapamaw ka, pwedeng day mo mabisto. O sige na, paaram na tabi kami ni Pait na, partner Joko Diaz. Sa programa! Saga naman! Sana dahil man mag-uran. Pero okay mo mag-adjok. So mariliwanag na dyan sa sirangan. Bad lamang dahil na mag-uran man hanggan. Tabata so sa kuyang solar panel. Dahil lamang nainitan kasudma. Tamo raman init. Kaya medyo so sa kuyang baterya. Medyo discharge ha. Kaya dapat mag-init ngun yan. Tangarig so sa kuyang solar-solar duman. Mabalad maray. And kung kita ma-full charge naman sa baterya ta duman. As long as you live. Bye-bye na sa Lado Technical duman sa tower si Kuya George Valderrama, Rain Bartolo. Like any point sa inong lingkod Manilito Sanchez Mabalos. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, suragod.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Dave, malapit ang anniversary natin.
7: Oo nga, no.
3: parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
3: Siyempre, Lolay's yun.
6: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
3: Siyempre, Lolay's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
3: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
9: Aba, hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
9: Oo!
8: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
9: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
8: At hindi lang yan,
9: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
9: mas marami pang araw,
8: mas marami pang entries,
9: mas marami pang chances
8: para maging winner.
9: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
9: sa programang Kasangga at Kalusugan
8: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
9: J-Mar,
8: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Exacto na 14 minutos pasado alas 7 ng pagkaga.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulida ang Oragon. Marreta, marreta, marreta, alas 7. Oragon, marreta, alas 7 headlines.
1: Maray na aga, Bicolanja, uyang unya ng headline kan sa tuyo mga bareta sa Bareta alas 7. Enot sa headline kan bareta sa lado lokal, water system sa sur na parte kan Legazpi, tututukan kan Legazpi City LGU. Volcan Mayon, posibleng liwat na naman na mag-Alboruto. Bareta sa lado nasyonal, port executive na amakan suspect

0: maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katalang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Uragon Barreto, alas 7, Barretang Lokal.
2: Local News.
3: Dos Marina Aga, ako po ang sa inyong magiging tagapagbareta, Manilito Sanchez, sa pangalan po ni SM Rod Perez. Sa detalyong unyang gansutuyang mga bareta, inutunta sa lado lokal, pagpapagayon sa kapagpapahiwas kan water system sa sur na parte kan Legazpi, anurog na tututukan kan lokal na gobyerno. Inanpiga sigurar ni Mayor Hissam Ismael bilang parte yan kan sa iyang pangenot na priority, tangarig lang masiguro ang mas bastante sa kadire-diretsong supply kan tubig sa mga residentes. Segon sa alkalde, kinakaipuan ang koordinasyon kan LGU sa Kakan Water District, tangarig na maaraman ang mga kinakaipuan ng mga lakdang. Sharing man ang proyekto, tangarig na masimbagan ang kakulangan sa water supply. Urog na sa mga lugar na padagos na nakakamati nin maluyang pressure o kaya intermittent service. Siyempre, kasabay tapo sa pagatudgan mga bareta sa lado lokal sa tuyang mga news patrol kan Radyo Rago. IBP Alba ay suportado ang grupo kan mga DBRRD sa Bicol. Ang bareta atod sa tuya ni Manoy Jess Magallanes.
1: Urago Live Reward.
4: Karong memorandum po pag-agreement ang pinirmahan entre kan Department of Labor and Employment at Simon and Integrated Barom the Philippines sa pagi ni Atty. Rodal Tabayuyong bilang pamayo kan nasabi ng organisasyon kan mga abogado digdi sa Almahay para magtaon ng libreng pagtaon ng legal almahay sa mga obrero sa Bicol na apektado, particularmente ang nakakamati ng pag-abuso sa ilang mga employers sa inialaging pag ni Atty. Tabayuyong sa ginibong interview sa kan Uragonus sa magiging rumduman na kan nakaging aldaw kan magsa gibuning job space sa Sulad kan Legazpi sa paginginot ni Mayor Hissam Ismael na konsay naging serbisita man ni Secretary Francis Tolentino kan Department of Labor and Employment na kay guaning kasunduan ng duwa panganing magtabangan para masawan kay magkakanigong pinalidada ang sisema ng mga employers na din nagpapasunod sa tamang benepisyo asin pagkataon ng tamang sweldo kasabay kay ni sinabi pa ni Tabayuyong na madesignar man ng abogado ang opisina kan IBP sa opisina kan Department of Labor o kasi ng opisina. Tangani magtawag yung magkakanigong legal advice. Sinabi pa ni Tabayuyong na ngunyan na pirmadro na sabi ng kasunduan na magiging maikpit na ang opisina kang IBP Albay na bantayan ang mga employer sa sinmagako ng reklamo hali sa mga empleyado sa pribadong sektor na apektarana o naging abuso kan sa ilang mga employers. Dagdag na baritang lokal, ako si Jess Magallanes, Bas na Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Reward.
3: Dago sa iba pa mga bareta lokal, posibleng ilawat man ang mag-alburuto na naman ang bulkan mayon, asin na maibalik sa alert level 3 ang estado kini. Inan payag ni FIBOX Mayon Volcanology Observatory Officer in Charge Dorin Abelinde, ini makalis umabot sa 18,000 na naman na tons per day ang pigbuga na asupre. O kaya inipong sulfur dioxide emission kan mayon. Sigon pa kay Abelinde, panagusan monitoring kan FIBOX sa aktibidad kan mayon, partikular na ini

0: sa sukol kan sulfur dioxide na ipinagsusungaw kini. Posible pa subot na magkaigwala naman yung mga pyroclastic density currents sa PDC o kaya uson, rock falls, asin man biglaan na pagputok o phreatic eruption, asin ang pagsangaw pa na pwede siya na mangyari na mayo nin anuman na abiso. Duman muna kita sa iba pang mga bareta, Kimanoy Andy Comelec, malibot sa mga barangay para mas magkondukta daa kansendang pre-COC filing orientation. Ah, ano man ang gadmadad ako suday. Aramunta ang bareta, Ali Kimanoy Andy Madrigaleo.
1: Urago Laki Reward.
2: Sa ibong kan mga nagbubusol na ipostpone ang barangay SK election sa Nobyembre 2, 2026, ang COMELEC padagos man diraray kan sa indang paghahanda para sa nagraraning barangay SK election sa maabot na Nobyembre 2, 2026. Sigun kay Ms. Sheila Balana, ang municipal COMELEC officer kan Santo Domingo Albay, na puon sa September 1, 2026, mapuuna sindang mag-ikot sa 23 na barangay kan Santo Domingo Albay ngani na magkundukta nin pre-COC filing orientation para sa mga gustong magkandidato sa barangay SK election. Digdininda maaraman kun ano ang mga kaipuhan na ibugtak sa Certificate of Candidacy o COC bago ini i-file ang inot na barangay na bibisitahon kan COMELEC sa pagkundukta ni pre-COC filing orientation. Iyo ang barangay Santo Niño, Santo Domingo Albay, gigibuhon ini sa covered court poon alas 9 nin aga, sundo alas 4 nin hapon. Piglinaw ni Michela Balana na ang filing kan Certificate of Candidacy para sa barangay SK election poon September 28 hanggang Oktobre 5, 2026. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigaleho, Basta Bicolano, Urago.
1: Urago Laki Reward.
0: Pabalos, Manay Andy, sa imong dagdag na baretang yan.
1: Uragon, Bareta, alas 7, Baretang Lokal.
0: Padagos pa kita sa iba pang mga bareta lokal, liwat na nagapudan man si Ako Bicol Representative Alfredo Pido Garbin Jr. sa Marikas na pagkakapasar sa House Bill number 10330. Ini makalis na naman na may nangyari naman ngani na pambabadil sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na ikinagadanin duwang estudyante. Obeto kan proposo pwesto na ini na amyandara ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kasabay ang pagpapababa man sa minimum age of criminal responsibility sa 12 anyos. Para yan sa mga aking mapapatunayan na iguaning discernment sa pinakamagabat na krimen. Big question pa kan legislador na ipagpapanimbago ng mga magurang o kaya guardian o sisayma na nagpapabaya na magkaiguanin access sa badil ang sarong aki na nagamit sa krimen. Ipinahig pa ni Garbi na iniyan bilang pagprotehir sa mga kakian na sin pagpapanagot sa may mga edad na na dapat aram ang sendang responsibilidad. Dakol na anatabangan ng mga estudyante kan TESDA as in AKB sa Kabikulan. Pirana, naribo tabi, Your Honor, Manoy Joey, pasok.
1: Urago Laki Reward.
3: Dakol na anatabangan ng mga estudyante kantes da as in AKB sa Kabikulan. Niyan pinahayag ni Manny Asusano na kung sa'yin talagang maugmaan mga estudyante, hinulita sinda nakakuha ni mga vocational course na nakakatabang na sa inda. Pinagsabi pa na sagod sa ngunyan, an ako Bicol asin Tesda, padagos na nagkatabang sa mga estudyante, asin buot na magadal sa paikan Tesda sa tabang man kan ako Bicol. Inian sa ngunyan nangyari na kung sa indayaday ang pagtabang kan AKB asin Tesda digdi sa Kabikulan. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsia, basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live! Reward!
0: Okay, salamat man, Your Honor, sa dagdag na baretang yan. Balikita sa iba pang mga bareta lokal, formal naman na binuksan kasunma, Agosto 18, ang Merkado di Kamalig sa Barangay Iluluan, Kamalig, Albay. Obeto kanina makapagtaon yung mas dakol na oportunidad sa kabuhayan para sa mga parauma sa kasaralit na mga negosyante sa mga kataraning na barangay. Segon sa Alcalde kan Kamalig, Kaloy Baldo, ang proyekto ang pinondohan gikan man sa regular fund kan munisipyo asin man bako gikan sa utang. Bubuksan ini kada Martes asin Biyernes na Human and Market Day sa Sendang Banwa. Sa tuyang follow-up report sa police report, lalaki na nakapurot nin 209,000 sa Barangay Taysan, tinawan pa nin pagbisto kan 17 sanggunian pang lungsod kan siyudad kan Legazpi. Ang bilog na report, haliman kay Manay Alan Lopez Asaitono.
1: Urago Live Report.
4: Tinakwanan na nin pagbisto kana sanggunang panglungsod kan siyudad nin Legazpi ana sarong lalaki na nagpahiling kan sa iyang marhay na buot asin pagiging honesto matapos na iuli kini ana sarong sobre na may laog na 209,660 pesos na sa iyang napurot sa Barangay Taysan, Legazpi City. Sa paikan na Resolution Number 17-0353-2026 na ipinag-otor ni City Councilor Renato Valladolid, pinagbisto ang pagiging honesto asin may integridad ni David Del Mundo. Dahil sa sayang esperso, naginibo na maibalik sa may sadiri ang nasabing dakulang kantinada. Nangyari ini kanakaaging Hulyo 28-2026 sa Sityo Malangka, Taysan, Legazpi City, kung sa digdi na purot ni Del Mundo ang sarong sobre kana mahulog gikan sa bulsa ng sarong motorista na binisto na sarong negosyante gikan sa Barangay Malpok, Dunsol, Sosgon. Tolos ining ipinagparam ni Del Mundo kay Chiptanod Edward Tripolka para sa magkakanigong disposisyon sa sinagibong sesyon regular kasuhapon sa sanggunang panglusod kan siyudad ni Legazpi, formal nang pinagbisto asin na-receive ni Del Mundo ang aprobadong resolusyon kasabay ang insentibo gikan sa sanggunang panglusod kan Legazpi. Mga dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Report. Oragon Barreta alas 7 Barretang Lokal.
0: Local News. Yan, tras tanto sa iba pang mga bareta sa lokal, isinagibo man ang sarong Memorandum of Agreement Signing entryan kan Department of Labor and Employment sa Bicol saka Integrated Bar of the Philippines kasabayan ginibong Grand Jobs Fair kan Agosto 17 sa Ibalong Centrum for Recreation digdi sa Legazpi. Segon kay Attorney Randall Tabayuyong, an Executive Vice President asin man Governor kan IBP Bicolandia, nakatutok ang kasunduan ninda sa pagtaon in legal service assistance sa mga trabador asin man mga labor union. Sakop man kan kasunduan ang pagsagibo nin mga seminar learning sessions tangarig lang mapaiwas pan karaman kan mga ini o lalo na kan mga obreros asin man union manungod sa indang mga diretsos asin man mga benepisyo. Eksakto na alas 7:30 na nin pagkaaga. Sa iba pang mga bareta sa lokal, balikanta ang iba pang mga bareta aratsyan, dumagita sa Sursugon. Kapitolyo kan Sursugon tulos na nagtao din tabang sa mga nasuloan man duman sa kasiguran Sursugon. Report, Aliban Kimanay Dondon Arellano.
1: Oragon Live Report.
4: tulos o minaksyon ng Provincial Government Council Sugon sa panginginap ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO para sa anong na pamilyang naapektaran kan sunog na nakaking banggi Agosto 17, Lunes 2026 sa Barangay Lungib, Kasiguran, Sugon. Sigon sa report kan MSWDO, nasa 25 individual na naapektaran kan sunog bilang paunang pag-asistensya naman. Nagtaw ang Provincial Government Council Sugon kasuhapo na aga ni na Martes, Pecha 18, kan Agosto kaya mga kitchen kits, hygiene kits, asin tubig, siringwan, ang DSWD, ki family food packs, duwang kahon para sa lambang pamilya. Magtataw man in financial assistance, ang kapitolyo para sa mga apektadong pamilya. Isa sa gibo ni Sam panahon na makompleto na ang mga beneficiaryo, ang mga kinakaipuhan na requirements. Alididi sa Radyo Ragon, 90.3 Sorsogon, Don Don Arellano. Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Report.
0: Antras tanto sa iba pang bareta lokal, panagos ba na pinapaigot pa ka National Telecommunications Commission digdi sa Bicol ang mga inisyatiba sin man information campaign tangari na malabanan ang manline-line na klase ng mga text aka online scams sa Bilog na riyon. Segon kay Engineer Joseph Nidwa Bartolome, Engineer 1 kan NTC Bicol na pinagigibukan sa inang opisina sa pangingenot man ni Regional Director Attorney Judy Ann Bilanghel, ang mga kampanya tangarig na mas pang mapahiwasan kaaraman kan publiko. Asin ini makatabang na malikayan ang mga panluloko gamit ang telecommunications asin man online platform. Pagsadolman kan NTC Bicol ang publiko na maging mapagmasid asin man maglikay na maray. Sa pag-ako ni mga makadududang mensahe asin man online transactions, tangarig na day mabiktima nin mga scammer. Eksaktong oras na alas 7:32 nin pagkaaga. Ani ba pa mga bareta niya to, mga bareta national international asin iba pa, pakalis lang gani.
1: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Uragod Barreta alas
6: 7. Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
7: Dahil naman po nito kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, bulit, tayaw na po ikinismo ang kakomunidad nito ang malinig as in kastanteng tubig.
8: This time check is brought to you by Liverade Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
1: Uragon Barreta alas 7. Ronda Provincia.
0: Aramon tamo na ang mga pangenot na mga bareta pa nang nangyari sa anom na probinsya kan Kabikulan sa tuyang Ronda Provincia. Nagpaabot nintabang ang gobyerno probinsyal kan Sorsogon sa pangenot kan Provincial Social Welfare Development Office, PSW. Para yan sa anom na pamilya na naapektaran kan kasulo kan Agosto 17 in pagkabanggi sa Barangay Lungib sa Banwaan kan Kasiguran. Sa report kan MSWDO, nasa 21 persona na apektaran kan insidente kung sa inakarsibisindan ng kitchen kits, hygiene kits, tubig. Magin ang DSWD family food packs na duwang kahon para sa kada pamilya. Mientras mataw man subot in financial assistance and kapitolyo sa mga apektadong pamilya, mientras panagos man ang investigasyon kan fire department sa Kasiguran sa nangyaring kasulo. Nagpayag nin pagkandal si Provincial Prosecutor Attorney Maria Jane Santua sa panagos man na paglangkaw kan mga kaso nin sexual offenses laban sa mga aking estudyante sa mga eskwelahan duman sa Catanduanes. kaya pigsadol niyan mga paratukdo magurang asin iba pang mga nasa tama ng edad na daiman pagbaliwalaon ang mga banta kan pangabuso tangaring na maprotiran ang mga kakian. Tinawanan doon ni Santua ang importansya kan pagpapalakop kan karaman gikan sa basic child protection training sa mga estudyantes tangaring na mas makapakusog kanian sa indang karaman asin makatabang na malikayan ang pangabuso bago pa ini mahulog sa krimen. Mantinido man na African Swine Fever o ASF-free ang banwaan kansangay duman sa Camarines Sur, sigunyan sa LGU. Pinaymutikan kan alkalde Mayor Jovi Fuentebella ang nagkapirang mga nagluwas na impormasyon na naglalakop online na nagsasabing igwaning kaso ng ASF sa sendang banwaan. Kung kaya pig-inganyo kan alkalde ang publiko na magtubod sila sa opisyal na impormasyon gikan sa lokal na gobyerno asin man sa mga tama o kaya mga autorisadong opisina kan gobyerno o ahensya, tangaring na mali kaya na nanuman na paglakop kan mga sarala asin fake news mga salang impormasyon. Aratsanan sa tuya mga bareta pa sa laog asin luwas ka nasyon pakalis pakani.
5: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
9: Uragod Bagreta, alas
10: 7. Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
9: Uragod Bagreta, alas 7. Bagreta Nasyonal. Nasyonal News.
0: Bagreta sa laog kanasyon, pinatawan in temporaryo suspension kan Bureau of Customs o kaya Adwana an opisyal kan Port Police sa Zamboanga City na subot iyo an ama. Kan estudyante na iyo ang prime suspect sa pambabadil sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus kasunmang aga. Kinampirma rin ni Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo. Masairaram subot sa investigasyon ang sendang empleyado tangaring na maaraman ang sa iyang posibleng pananagutan sa insidente. Enot naman na na-discovery sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad na ang ginamit na badil kan estudyanteng suspect iyo mismo ang badil na pagsasaliri kan sa iyang ama. Duwang halangkaw na kalibre nin badil ang ginamit kan suspect sa krimen na iyo man ang sarong 9mm pistol sa kasarong M16 rifle. Anda naman na magsunod si Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II sa naging direktiba kan Office of the Ombudsman na suspension order sa saiya. Sigon kay Mendoza, sa iyang irerespeto na sa mitnang kasuguan, alagad masunod sa na siya kung maresibi na daa ang opisyal na kopya sa iyang ipinataw na preventive suspension. Dagdagdag pa kayo na ang pagkakataw na ini, tangaring na mapahiling man ang mga ebidensya asin malinig naman ang sa iyang pangaran sa kinasapugang kaning kontrobersya.

0: Dragul Barreta a las 7. Barreta să luască îndășuri. International News.
1: La viu canbara Barreta să luască îndășuri. Sina dolni US President Donald Trump an Iran na magsuko na. Ha? Tangarig na ang matapos na. Ang nagpapadagos na giyera. Ini po entry kan Amerika sa kangani kan Iran. Sa sarong phone interview sila ni Trump. Dapat subot na maglangkaw nin white flag o kaya ibandera na ang puting bandera kan Iran na nagpapayag kan sendang pag-surrender. Ang Iran, mientras dai pa nag-iisog ang mga urulay o kaya ura pang nakakaman ning maray sa ginibong mga urulay para sa pagtatapos kan sendang iriwal. Kan bulan pa nin Hunyo, nagkasundo na kutaan Washington sa Tehran sa sarong Memorandum of Understanding na nagtatalaan man in tulos as in permanente kuta na ceasefire o kaya untok putukan kan mga operasyon militar kan mag-ibong nalado. Ang sa tuya naman ng mga bareta sa kinaban kan Karawat Entertainment as in Ibapa, pakalis pa kanin.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Dragon Barreta, alas 7.
5: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
6: Arte!
7: Kailan niyo nakita ko sa kanya sa Reese's Pieces?
0: Ta alas 7, Barreta Sports.
5: Let's get ready to rumble!
1: Sa Barreta niya to sa Karawat, nasungkit ang Bulawan na medalya ni Pinoy pole vault star Iggy Obiena sa Golden Sun 2026 competition na ginibo naman sa Poland. Aros na dominar ni Obiena ang Promenada Guias kung sa'yin na nakuha kay Rian season's best na 5.91 meters. Nangarig na sa iyang makamit ang gold medal. Ininaman ang pangwalong Bulawan na medalya kan world number 13 ngunyan na 2026 season na nakuha sa Cottbus Berlin, asiring man sa iba pang lugar. Na inutan kay ni ang nagkapirang mga sikat man ng mga pole vaulters sa kinaban, arog na sila ninda Cole Walsh, Hunter Gerritsen, kan US, siring man si Robin Emig kan Francia.

0: las 7. Barretan Artistas. Showbiz News.
1: Sa barretata sa Chikang, unya na pagkaaga, voluntaryo na napigasuko kan aktor Derek Ramsey sa LTO o kaya Land Transportation Office ang sayang sports car. Matapos na inipo masita huli sa paggamit nin peke na plate number. Sinabi ni LTO Chief Marcos Lacanilao na kasabay sa isinuko ang driver's license kan aktor. Dagdag pa kay ni handa naman na ang kagsadiri kan nasambit ng auto na maimbestigaran kung saan nagsimbag na ini sa show cause order. Nagagad naman ni dispensa ang driver kan sakyan na sininako ang pagkakasala kung saan ipinaliwanag kay ni ang pagkabit kan nasambit ng peke na plaka.
0: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud Health News.
1: Sa health news niya to, inasigurar kan mga awtoridad na ligtas, libre, saka importanteng maray na proteksyon kontra sa tigdas, saka rubella, ang dagdag na bakuna para sa mga kakian. Kung kaya huli kani Padagos man na pigpapangapudan ang mga magurang na dainanggad magtubod sa mga sarala man na mga impormasyon na nagluluwas, na nag-circular lalo na social media, invest, magkonsulta lugod sa mga health workers o kaya sa sendang mga barangay health worker Beach W para yan sa tamang kaaraman. Kung kaya tinawan doon na importante na maray na maghapot as in mag-imbestigar, maghapot-hapot, tangarig na maprotiran ang senda pong mga kakian laban sa mga helang na pwede sir na makapiktar sa sendang salud. Yan natabihan sa tuyang tampok ng mga bareta ang unya na Miyerkules sa bareta alas 7. Siyempre pa, kasabay ta sa pagatod kan mga bareta sa tuyang news team. Yaon dyan sinda kagawad Manoy Jess Magallanes, Manoy Andy Madrigalejo, Alan Lopez sa Saitono, Your Honor Joey Sarcia, sakan sa tuyang Sorsogon Radio Uragon Correspondent Manoy Dondon Arelian. Ang nagsurat man, siyempre, kan sa tuya mga bareta, News Director Annalyn Celada. Sa pangarap po ni SM Rod Perez, ang sino pong regular na news anchor. Lalo technical, si Kuya Jokes, Joko Diaz, fight na. Yaman duman sa tower, katuwang ta, si George Valderrama, saka Rain Bartolo. Sa pangarap po ni SM Rod, ako po ang senong nagintang pagbarata, Manilito Sanchez. Mabalos, kansay na pong pagantabay.
2: Makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo! Tamang narinig din nyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations
4: sa programa.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano sa nagitang natadang just minutos antes magalas 8 nin pagkaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
0: Uni na ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, iksususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programa Bangon Oragon.

0: God.
1: Hoy, Diyos maray na aga tabi sa gabos na mga nag-imati na sa oras na ini. Pasensya na po kamo, ako na muna naman ang sendo mga kasabay. Ngunyan aldaw, ta negative po kita ki SM, ta medyo may namati-mati gayon na karakalintura. Parahay katulos tabi, boss, ta masakit ngunyan na panahon kung may mga mati-mati ano. Inuman mo na tulos kanso pangrimating mga kuyan, resita dyan.
2: Kulturang tatak uragon bigol lamang gayon.
1: And siyempre, sagod po kitang alas 8, ngunya na Miyerkules. Medyo nagpasilag na ning kadikit lang, ha, ang saldang. Bad lamang kung maghapon ni Arog na kaini, and then bad aratsyan, medyo mainit-init na ang panahon ta, di pwede na, makabalad-balad naman kita, no? Ah, paabutan ta po muna nin magayagaya na pagantabay nakatutok sa tuyang FB Live sa Rad Uragon FB page sa enot syempre si Manong Erning. Subago pa sa programa ta alas 6, tutok na. And yaon man si Ate Leticia Meliano, good morning tabi, Manay Leti. Si Aringo Devora, shout out sa Barangay 68, San Francisco, Legazpi City. Mirna Almeida, yan lang ta, bako po ako si Kuya Jess. Pasubago pong sign on si Kuya Jess, and atyan pa siyang alas 11 na naman magbabalik.
2: Bicol na magayon.
1: Nakahigop naman kan kape, mainit na kape, ang Primera Dama.
2: Kaya madyan,
1: fight na.
2: Ipag-urgulyo,
1: Vanessa Diaz.
2: Yon.
1: Oy, sundan ko lang mga tugang, so sa tuyang pigdidiskuter subago, manungod duman sa police visibility nga na nasabi ko na ilingko duman sa post sa FB, Legazpi City CPS, and actually pig-follow ko na nga na, taday man ako nagpa-follow palan, kanya ko i-follow ko daw. Saka uniman ko nyan, so sa provincial, kwan man, PNP, provincial office, ano, kan police. Pig-follow ko naman. Tangaring atistan mga update sa mga arog kaning insidente po regarding sa mga nangyari po sa probinsya saka sa syudad. Atist igwa kita ning maipapaabot sa endong mga impormasyon. O ngunyan, sabi kan PNP sa probinsya Canalbay, sa enda na po daang piglilinaw na saro man sana. So maray man ini na may mga paglilinaw na arog po kani. Kanenot po mananggad bagang mga aldaw, si Mana. So sabi, gari nagkatulong tsindahan dyan, so nabiktima nin mga maaba sa Albay District. O saro po nga ni itong tsindahan na ito, nasa Nirikan Barangay Kagawad, saka may dua pang nababanggit. Pero sabi ko niya, piglinaw kan PNP Provincial Office, na saro man sana. Ang nangyari pong robbery incident sa Legazpi City, ang may katotohanan, and so mga suspect nga ni, yan, bareta at kasubago na nasa angatanan ng kaso. Ini paglilinaw kan Albay Provincial Office, hali dyan sa Ligao City. Kaugnay ng mga kumalat na ulat sa social media hinggil sa maning robbery incident sa tatlong tindahan sa lungsod ng Legazpi, nilinaw ng kapulisan ng Albay na isa lamang sa mga naiulat ang may katotohanan. Kaugnay nito na isampa ng kaso laban sa mga salarin. Sa isinagawang validation ng Legazpi City Police, napag-alaman na isang insidente lamang ang kumpirmadong aktwal na naganap, samantalang ang dalawang iba pang insidente na nagkalat sa balita ay pinabulaanan ng mismong mga may-ari ng mga tindahan. Kinumpirma nila na hindi totoo ang ipinapakalat na impormasyon na nakalink sa kanilang mga establishment. Kaugnay nito, patuloy na iniimbestigaran ng kapulisan ang mga kaugnay na pangyari at tinitiyak ang agarang aksyon sa mga insidente may kinalaman sa kaligtasan, kapayapaan at kapakanan. Nang mamamayan, habang ipinapaalala rin sa publiko ang kalagaan ng pag-verify sa balita bago ito ibahagi. Sa pamumuno ni Police Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Director, at sa gabay ng kanyang mantra na Servisyong Noel, Anbot sa biyon da mga tugang kan Noel, N-O-E-L, N, nararapat, O, organisado, E, epektibo, at L, laging maasahan. Yan, yun po din ang meaning kan Noel. Okay man si Pidia, no? Ah, may meaning an sa iyang kuyan, pangaran, serbisyong Noel. Ayos man si Pidia. Oh, yan ha. And yan, sa patuloy na pagpaigting ng Albay Police, pagpatrolya, deployment sa mga matataong lugar at mga posibleng target ng mga intelligence monitoring at network. Ayan. Sa kabilang banda, maigpit naman na kinukundina ng kapulisan ng pagpakalat ng maling impormasyon at yan. Yan, sige. So basta yan ang tabi ang paglilinaw kan Police Provincial Command na saro man sa nang tsindahan na biktima kan maabas and baku man niyang tulo arog ka na inot na mga nagluwas na report. Sige, kumbaga yun po yan na nagluluwas na mga pagbiripikar di ayos. Para yan na nalilinaw, nakiklarifikar sa publiko, ta syempre dipisil na. Nagdadakul man agad ang insidente kan harabasan. So nadakop, bakong nadakop na ko ni Bara, pangani man agadigding na pigsasabi na nadakop, basta na sabi baga sa report na identify na and nakasuhan na. Pero as far as kung nadakop na, mara pa kitang barita po digdi sa pigga babanggit nindang barita, maging sukasubago sa Legazpi Police. So yan po mga tugang, ang sa tuyang follow-up and kadugtong duman sa nabuksan tang issue kasubagong amay sa programa ta. Kundi ang pigalat ko pa sa PNP, ini pong insidente kan papasabog dyan sa hampangan kan susabi Bulahan kan STL. Ito ang pigalat ko pa na update kung may update pa duman. Ako kaya medyo, hindi ako sanab, dahil man ako nanginginot, but alam mo na, medyo makaraw lang ang isip ta. So baga parang nag-iisip kita na may issue sa wedding, nagluwaso video ni Alwin Nimo na nagsasabi duman sa part 1 kan sa iyang video na ang sabit ngayon digdi nasa likod kan wedding sa Albay. Ako ngaya tranquilo na ko ta ngaya ko kung ikan iniro ngaya pig apudan ako kaining mga personalidad na ini duang politiko sa kaduang kontratista. Yan, malinaw sabi ni bagahan ni Alwin Nimo ha, mga politiko sa kaduang kontratista. Ako ko ta ngaya tranquilo na ngaya ako kan iniro ngaya pig para apudan ngaya ako makukulit ngaya ta gusto ngaya nakiulay ngaya na ako ngaya naman ang magpadalagan niya kan kawat kan waiting digdi sa Albay. Oh, kaya ayo yan so nangyari. So ngunyan, sa kuya lang po digdi na pig, sabi ko nga, medyo pig-iisip-isip ko lang. Dahil daw, so kunarog kay ito, sabi ni Alwin Nimo na may politikong sabit sa kaduang kontratista, dahil bali na sana so STL, tan STL talaga legal baga, dahil man na-question niya, dahil tan na yan, dahil nakita kaya, tan legal yan. Kundi duman sa pigasabing waiting o bukis, yan ang medyo matindidigdi. Takon may sabit na naman na politiko sa kontratista, lalo na kung mga high profile personality niyo, taday mapigbabanggit ni Alwin Nimo kung mga saisay, siguro maka maaraman ta kung arin dyan sa mga masunod si Mana Gayot, ang sabi niya baga, isa sa angat niya mo niya sukaso duman sa ombudsman. Kaya dahil tapaaram, dahil pagkitang update ko na isaangat na, na-file na sukaso sa ombudsman, and siguro baka dumana maaraman kung mga sairis sa iyan. Tapos siyempre maaraman tayo yan. Pag nagsaangat na ning kaso sa ombudsman, siyempre maaraman mo duman. Si isa ining complainant, si isa ang pigreklamo, si isa ang mga imbulto. Yan. Aram mo man siya na mag-aaram niya naman kung paano pasikot-sikot sa pagsaangat ning kaso dyan. Taharos gibon niya naman iyang kanainot na may mga nangyari na nga ni Kendig Disalbay. Ngunyan, duman sa pigasabi niyang may politiko, kontratista na imbilto, sabay man, so pakalisa na gayon dito sa Rungal daw o the following day, kanso sa iyang mga mga video message sa kama nangyari.